0: صافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركي برونتو
1: باه ادي يو سما رك سما خريت عائشة بايان سي جام
2: واه مان سي جام بو باخ
1: تاي ناك عائشة اسوار بو ام سولو لا بغا نيتالين موي اسوار مام سيرن توبا خادم رسول موي نيتو يالا كو ماك كو
2: اكسا
1: سيرن توبا ناك موم نيتو يالا لا تاي روي واي لا جامونو بو نيك ورنا نديكو روي ندخ اي ملوكانام يو رافيت ليغيل نا يالا سي الاسلام ليغي بو ري ري ري بينا وارام تي تولو الاسلام matna ñu xamalé ko ak doomu adama yi mom serigne touba nek na ko xamné melokanam ak jikom ak ay jëfëm reyna lolu ci kanamu julit yépp rawatina ci rew mi nga xamné moy sénégal tax nañu war ko xamalé ak ñi nga xamné ñoy doomu adama yi waye balañ ci xusandi dañuy wax li nga xamné moy ay melom waye balañ ñoo tambali ci melom dañuy ñew ci fimu bokku ak ay mamam ak ñi nga xamné ñoko meñni mam serigne touba nak ci arab mom lañuy wax mohammed ibnu mohammed ibnu habibullah habibullah nak moy mamam mam balla bayam mo ngi tudon mohammed al khairi ñukoy wax mam maram momitam bayam mo ngi tudon habibullah moy mam balla mi ñu tuddé mam balla mu mag mam balla momitam bayam mo ngi tudon mohammed al kabir bayam mo ngi tudon shahid bayam mo ngi tudon usman sen mam mo ngi tudon al hadji cheikh mbacke mom mo ngi dukon fouta toro ñoñu ay tukulor lañ won wax nañ ne bo len topé dañuy dem ba ci nit ñu wex ñi ci askan bu ñu wax modinalla jëlena ci serigne basirou mbacke xalkom mo wax ne alhaji cheikh mbacke momu mo ngi gaday juggé ci dëkk mamam bobu di fouta toro ñew fi nga xamné moy jollof bimu ñëwé jollof nak mo ngi sañ ci dëkk bu ñu wax ngénen gogu fa la nekk difa jàngalé ak difa bay di sakku dundu gu lew di jangal nit ñi li nga xamne moy dina mom alhaji cheikh mbacke mom mu fa la nek jollof mbolo mu takku dajalo ci mom di jang ñi di barkel ci mom ñi di sakku xam xam nek na fofu jollof mom mam alhaji cheikh mbacke di rub fukki at yo xamne jangale ak bay rek lay liggey nek fa di jaamu yalla boole ko di bay di dundé nonu mu nekké fofu buru jollof bobu ñuy wax bergal ma fent ñang dal di koy wolu am ci mom yaakar yekati ben seuram manam ben rakam bu jigen bu ñu wax awañang dal di ko koy may mu nek soxnam mom awañang mom nak moy mami mam maharam mohammed al khairi alhaji cheikh mbacke nak mom ay mbokam dañu tasaro won ñi dañu nek murtani ñen ñi dem gambi côté gambi yoyu nek fa mam maharam nak mom moy gëna aduna ci atum jooné ak témèr ak fuk ak ben ci gaday gi mam maharam nak mu ngane aduna papam mohammed al khairi di mam balla mu mak moko jangal alquran ba mu mokal alquran ginaaw bu papam gine aduna ci la gaday jugge fi nga xamne moy jollof dem ci dekk bo xamne mom lañu wax kadior dal ci dekk bu ñu wax tabilang ngir jang fofu xam xam dekk bobu di tabilang ca dara joju borom xam xam bu mak mo fa nek ñukoy wax mam samba cham momu borom xam xam bu mak la won ci jamono bobu mam maram nak ñew na ci mom ngir sakku li nga xamne moy xam xam ginaaw bimu ñewé ci daara ja nek fa difa jang xamanté na fa ku ñuy wax serigne makhtar ndumbé momi tamit mu nek fa dong di jang ko mom di sakku xam xam serigne makhtar ndumbé momu mo dekkon kokki ginaaw bi tam mu xamanté fa ku ñuy wax malamin sar mu nek wëlërem malamin sar momi tam mo dekkon fu ñuy wax ciaren nonu mam maram nek ci daara joju difa jang difa sakku xam xam bolé ko di liggéey bimu fi liggéey nak moy di liggeel ki nga xamne moy serignam manam di bay boole ko di jang amna sax ñu wax ne jamono bimu fay nek moy yoron dundu wa kër ga boole ko di jang dafa lo xamne ken def ko fa mom mam maram ginaaw bi nak neenañ bi nga xamé ne am jangam matna mo wara delu wat jollof ngir ñibi bamuy delu wat jollof serignam bobu di mam samba cham daf ko gëreem bim koy gëreem nak wax na ci mom wax jo xamne dafa siwon ci jamono bobu wax di nak moy dafa wax ne barke bi day joge na fi top ki nga xamne moy mam maharam manam barke bi nekkon ci daara jep top na mam maharam mi lolou nak di gangu gu rafet ci ki nga xamne moy mam maharam di mamu ku tedd ki cheikhul khadim ginaaw bu mu delo jollof mom mam maharam dal dinay sañ ci dekk bo xamne mo ngi tuddu mbacke sa ñanka ginaaw bu mu sañ ci dekk bi nak dal dinay jël soxna doomu nijaayam bu ñuy wax soxna awañang soxna awañang mom nak amna ak mom ñetti doom ibrahima awañang ak asta mbacke ak soxna mbacke Seigne Ibrahima Awañang mom nak moy mamu wa Mbacke Dimbu yi ndax mom seigne ibrahima mom daf lan jangale alquran di tok ci garabu dimbu ba taxna nit ñi diko askanale dimbu gogum mu dan tok ki nga xamne nak moy soxna mbacke mom moy mami khadima jaxate kala mom soxna mbacke mom daf lan jang alquran di and ak borom kërëm ginaaw bi mu jëlat soxna suñu wax soxna farimata sek mom amna ak mom ñaari dom ku ñuy wax ahmadou farimata ak cierno farimata ginaaw bi mu jëlat soxna suñu wax soxna buso mom amna ak mom ñaari dom ahmadou soxna buso ak sayar soxna buso ahmadou soxna buso mom moy mami soxna jaara mam jaara buso ki nga xamne itam moy sayar soxna buso moy mami serigne mandoumbe ginaaw bi mu amaat soxna buñu wax soxna mbay nak mom amna ak mom benn dom buñu wax ma abdou soxna mbay ginaaw bi mu jëlat kuñu wax soxna absa ndjay amna ak mom benn dom buñu wax soxna seynabu mbacke ginaaw bi la jëlat kuñu wax soxna khadi job mom moy mami serigne balla dior ak serigne ma abdou mbacke mbacke bari ginaaw bi nak la amaat kuñu wax soxna aïssa kan mom nak moy wayjuru mam balla nak moy tiatu mam maharam waye soxna aïssa kan mom wax nañ ne amon na fukki dom waye yep dañu delu manam dañu wayju suñu borom bam dess mam balla mi nga xamne moy tiatam li waral njabotuk mam maharam nek mbacke bawal ci yamono yoyu ki nga xamne moy malamin sar mi nekkon tabilang don jang alquran ca dara ja ta fekkante fo won ak serigne mam maram ak ki nga xamne itam moy serigne makhtar ndumbe mi dekon koki mom malamin sar momu don fa jang ca ki nga xamne moy mam massamba cham ginaaw bi nga xamé ni ñom ñep delu wat nañ ku nekk nekk sepp dekk sant ko malamin sar nak dal di sant dekk bu ñu wax ciaren serigne martane ndumbe sant ko ki ki nga xamné itam moy serigne mam maram dal di sant ci dekk bi nga xamné moy mbacke sañanka ci jolof ki nga xamné moy malamin sar nak bi mu nekké ciaren difa jangalé mbolo mu takku dal di koy wuyisi mu amone barké lool fi mi jangalé nit ñi dañuy ñew di sakku ci mom xam xam ñi ñew di barkelu ci mom ñi ñew di ko siarasi mbolo mi takku lool loolu nak taxon na bur bi nga xamne mo nekkon lambay ñukoy wax damel amari ngone daldi mer loolu bi mu yegge li nga xamne malamin sar amna ko ci dekk bi muy mbolo mu takku ak barke bu reey ginaaw bi damel amari ngone daldi wax ne malamin sar day limu am ci dekk bi man sax awmako te man may bur bi kon ne ñaar dina am ben moy ma ray ko wala ma genné ko dekk bi ci nonu mu yebal ben way buñu wax Massamba Fabé ngir mu nek missionnaire ci Malamin Sar Massamba Fabé nak dal dinay ñew ci daaray Malamin Sar dal di jébal lu melni ab talibé ngir nek ci kër gi ngir wut pexé bu mëna rayé Malamin Sar ci nonu Massamba Fabé ne ci daara ji jébalu di and ak dongay ta fekk lepp ab espion la bimu fa nekké lu tollo at nak ginaaw bi la fekk Malamin Sar ci ginaaw kërëm fekk kenn nekul ci kër gi mom dong mu tok mu dal dikoy bet dal dikoy rendi meme ko rendé nak mu dal di daw dem lambay fekk fa bour bi nga xamné moy damel amri ngone mi ko yabalon xamal ko ne ko rayal na la Malamin Sar damel amri ngone nak dal di contane lolou ci ki nga xamné moy Massamba Fabé ci nonu nak damel dal di contane lolou ci wajjo ju nga xamné moy Massamba Fabé ci ray gi nga xamné ray nako ginaaw bi nak ci lako falé ci dekk bi nga xamné moy Kaba mom mi nga xamné moy Massamba Fabé mu dal di nek njit ci Kaba nukoy wowe farakaba Massamba Fabé ci jamono bi nga xamé ni ray nañ Malamin Sar serigne yep nak dal di mer serigne daara yep du jugé fu nek ci aduna bi di dajalo fa nga xamné moy ciaren ngir jaalé ki nga xamné moy Malamin Sar biñu dajalo ñom ñep ba bari ci kër ga ginaaw buñu jaalé ba nopi ñu dal di waxtaan ci seen biir dal di né damel amru ngone dé buñ ko sétané ñun serigne daara yep danañu ray wala buñu ray itam dana dem ba not ñu ba diñu téré li nga xamné moy suñu diina kon nak nañ takato ngir dal ci kawam ngir mu meñu jamm ci nonu serigne daara yep dal di déggo ci lolu dal di takato ngir xex ak ki nga xamné moy damel amru ngone jamono yi nga xamé ni serigne daara ñoo ngi wajjal ngir xaré ak ki nga xamné moy damel amru ngone ci nonu bind nañ lettre yonne ko ki nga xamné moy mam maram ngir mu wajjal mom ak njabotam ngir ñu bokku ci armée bi waya mam maram dafa gantal ndax daf ni len yen jihatu len bu fekkon da ngeen jihad dina ñu and ak yeen waye li ngeen di def dafa melni dafa am lu len nakar rek ngeen bu ko safara waye nekkul ni da ngeen jihad ngir jëm yalla suñu borom amana bu ngeen jihad dina ñu and ak yeen mais seen nakar rek ngeen bëgg safara ci nonu mu dal di gantal waye teewul serigne daara yi ñom waj nañ ba jekk ngir xex ak ki nga xamne moy damel ci ray gi nga xamne ray nako Malamin Sar ci nonu damel momitam dal di wajal armam dal di wo ñi nga xamne ñoy sak ak soguer ak mbul ak wa lambay mu nek armée bu takku nek mbolo mu takku ngir ñu jano ak ñi nga xamne ñoy serigne daara ci nonu nak ñu daldi dajé daldi xexé bu tang jir xex bobu nak daldi nay metti lool waya jamono yoyu ñi nga xamne ñoy ciado yi dañu amon doole lool ta bari lool serigne daara itam bari nañ waye dañu neew doole ndax ku ne xamne ni serigne daara mbiram du won mbiru xex manam mbirum diina ak mbirum jangale kep moy seen mbir waye ñi nga xamne ñoy ciado yi ñom naka jek mom xex dafa mësa nek seen mbir lool nak taxone na ciado yi gañé nañ serigne daara yi ci xex bobu dal seen kaw damel ray lu bari ci serigne daara yi li ci dess mu japp len jam li ci dess dal di daw bi xew xew yoy yeb jalle nak ginaaw bu maté at biñu rayé malamin sar ma maram dal dinay ñew ngir jalle ki nga xamne moy malamin sar ma maram bi mi ñew nak mo ngi and ak mbolo mu takku mbolo mi nak ñi ay njabotam lañ ñi ay talibem lañ ñi ay dongam lañ ñi tamit lenn ci ay domam lañ biñu ñewé ma maram ñew ba tollu ci bërepp bu ñu wax guuy fukki seur bi ñu yépp pënd bi dal dinay bari ba ag fa nga xamne moy tiaren wa tiaren li yépp dal di yegg ne ma maram moy ñew ma maram bi mu accé tiaren dal di jaalé ki nga xamne moy malamin sar ci anam yim gëna rafété ndax mbokam la won taxaritam la won ta mbokk serigne daram la won ma maram bi mu jaalé ba nopi nak dal nay yone ndaw ci ki nga xamne moy damel amru ngone ngir nuyu ko ginaaw bu mu nuyo damel dal di koy wolu dal di ne na ñew ndax soxla nako ma maram nak bi mu jégué woté bobu nga xamné damel woté nako mom tamit mu daldi préparer ngir dem wuy ji damel waye serigne daara yi nekkon fofu yépp daldi takato ñoom itam daldi té ki nga xamné mom ma maram né ko do dem tax dañuy ragal so démé damel daldi lay ray comme nim rayé won malamin sar waye ma maram mom daldi na len gantal rek daldi dogu ngir dem fa nga xamné moy lambay ngir fekk ji damel ci nonu serigne daara yi daldi koy ñaan ngir mu baña dem mu xamal len ne len mous ak gaynde yamuñu kon bayel na ma dem ndax doguna ta damay dem ci nonu nak ma maram dal di dem ngir wuy ki nga xamne moy damel
2: jere jef cheikhuna histoire bi de neex na lol teet amna solo beug na nga leral ma maram bi mu dajje ak damel naka la mujjé
1: jere jef aïssa ci tewlu gi ak baye xel gi ngay baye xel histoire bi ma maram nak bi mu dajje ak damel ñoo nga dajje ñoo ñaar ci xurwa bañ fa dajé damel dal di nuyu mam maram dal di jam santé ak mom laj ko ana lan mo nekkon sa tank ana lan mo lay yëkëti won mam maram dal di koy wax ne ko man day ñaawé mbir moma yëkëti won ñaari mbir bu ñëk bi moy dama ñëwon ngir jaalé ji ki nga xamné moy sama mbokkum serigne daara di malamin sar nga xamné ño wul ranté man ak mom benen mbir mi nak mom moy serigne daara nga xamné japp nga len ci xaré bi comme jam nga bayi len ndax xaré rek mo doxon sa digënté ak ñom manam li nga xamne moy jihad doxul sen digeunte xare rek mo dox sen digeunte kon amul lol droit ngir japp len bu don jihad nak man nga leena japp way xare la motax serigne daara yeb man nga leena baye lol dal lay sakku ci yow bimu waxe lolou damel tamit dal di contane dal di rafetlu kaddu yi nako yow bo gisee ma woru la moy dama lay fatali colère yu dox sama digeunte ak yow ak mbokk gi ndax amari dia mi jur jeele dia sa mam mom lañ mo tuddé kon yow jeuflanté bu rafet rek la sakku diko jeuflanté ak yow ci nonu damel dal di accepté lol nga xamné mam maram sakku nako ci mom dal di baye jam yi nga xamné jappon na len bo nopi dal di koy yebal ci jarafam yi nga xamné ay jamam nya nga fa won ci ay serigne daara mu dem ci jaraf yoy ngir ñoomi tamit ñu libérer jam yi nga xamné japp nañ len ci ay serigne daara ak ay borom xam xam ci nonu nak mam maram dal di war fasam di wër digënde kadior ak bawal ngir bepp jaraf bo xamné jappon na ci serigne daara yi mu bayiko su fekke mu ko baye tam mom mu jëndu ko manam fay alal dal di koy gorel ngir mo ñu bayiko ginaaw bi mam maram doxé lolou ba nopi nak dal di delu wat fa nga xamné moy ci damel amri ngone dal di sakku ci mom ngir mu mëna delu wat jollof ci non damel dal di contane ci mom lolou ne ko nak sa xam xam bi ak sa xalaat bu rafet bi bëggon na nga dess ci dëkk bi di bawol nga tuxu juggé fa nga xamné moy kadior moy jollof ñew fi nga xamné moy bawol ngir nga dëkk ak man ndax bëggoon naa soo ñëwee ànd ak sa njaboot ma def la sërigne nga nekk sërigne fii ci bawal bi mu waxee loolu mam maram daal di gàntal ne ko man fi ma toll nii mënatumaa dëkk fenn fudul jolof kon loolu moom du mën a nekk waaye nag sama njaboota ñi ni tànn ci ku la neex ma bàyyi la ko fi ndax ñoom ñooy man may ñoom ci noonu damel daal di tànn doomu mam maram ji nga xam ne mooy Ibrahima Awa Niang waaye bi mu tànnee Ibrahima Awa Niang mam maram dafa gàntal ne ko sëñ Ibrahima Awa Niang mii nag mooy samay loxo te itamit dafa takko ak man ci dima dimbalé ci liggéey yi may liggéey kon du mom duma ko meuna baye kon ni may def moy dama lay jox sama taw bi nga xamne muy Amadou Farimata mom mu nek ak yow

0: dëkk boobu nga xam ne mooy Mbacke Xewar dal di dem ci dëkk bi ñuy wax Ngaye dal di fay sanc. Ci noonu Mamba la dal di nekk foofu nga xam ne mooy Ngaye ab diir di fa dund di jàngale ak di yar comme ni mu ko baaxoo defee am fa lu tolloo ñaari at. Ci noonu ay pël dal di ko fay fekk dal di koy rey. Ginnaaw bu ñu ko reyee nag moom Mamba la ñaari doomam rek ñoo fi des muy Mamor Anta Sëli ak Serigne Mbacke Kadior. Mamor Anta Sëli nag moom nekkoon na borom xam-xam bu mag taxoon na itam ñu bari nawoon ko ci xam-xam bu bari ci jamonoom. Moom Mamor Anta Sëli wax nañ ne xam-xam bu bari bi mu yoroon ay maamam sax yoroñ ko woon. Xam-xamam nag moo ngi ko jëlee woon ci dem jàngi maanaam dem wuti ji xam-xam ci dëkk yi fu nekk mu dem fa ci daara yu mag yi ngir sàkku li nga xam ne mooy xam-xam. Demoon na Njaambur ci dëkk bu ñuy wax Kokki ngir sàkku foofa xam-xam ci borom xam-xam bu mag bu fa nekkoon bu ñuy wax Masamba Anta Thiébou. Mamor Anta Sëli nag bi mu demee foofu sàkku na fa xam-xam mu jàng fa la nga xam ne muy naxwu muy xam-xamu grammaire ci wàllu arab. Ginnaaw bi itam ba mu fa jugee la dem fu ñuy wax Saloum ci borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Mohamadou Sall borom xam-xam bu siiwla woon moom itam nekkoon ca dëkk bu ñuy wax Bamba ca Saloum. Mu sàkku foofa li nga xam ne mooy xam-xam lu ëpp ci xam-xamam foofu la ko jëlee mooy xam-xamu tawxid ak fiqu ak bépp xam-xam boo xam ne ñeel na wàllu lislaam ci ay atte ak ci yu mel noonu ci Mohamadou Sall moomu la ko jëlee woon dëkkoon ca dëkk bu ñuy wax Bamba. Mohamadou Sall moomu nag borom xam-xam yépp nanguloon nañ ko ak wilayaam ak sell gu mu sell ak ragal gu mu ragal yàlla. Taxoon na Mamor Anta Sëli lu bari ci xam-xam foofu la ko sàkk woon ci Mohamadou Sall moomu. Wax nañ ne sax Mohamadou Sall moom la tuddee woon ku tadd ki Khadim Rasoul ndax dëkkam boobu di Bamba moom la ñuy dàkkantalee Serigne Touba muy Mohamadou Bamba. Ginnaaw bi nag la jugee foofu ca Saloum ngir ñëw sànc dëkkam bi nga xam ne mooy Mbacke Bawal. Mamor Anta Sëli nag bi mu ñëwee Mbacke Bawal nekk na fa nekkinu rafet. Yàlla def na barke bi nga xamee ne ay maamu amoon na ko tàmbalee ko ci Alhaji Cheikh Mbacke Mam Maaram ba ci Mam Balla lépp daal di dajaloo ñëw ci moom mu am barke bu yaatu. Xam-xam bu bari bu mu yoroon ak sell gu mu selloon taxoon na mbooloo mu takku du jugee fu nekk ci àdduna bi di ñëw ci moom ngir de sàkku si xam-xam. Taxoon na itam buuri àdduna yi respecté woon ko loolu ndax dëgg gu mu dëggu ak mandu gu mu mandu ay waxam. Taxoon na itam ñi nga xam ne ñooy cedd yi respecté ko bàyyi ko xel jox ko cër. Mamor Anta Sëli nekk nu sell yàlla defal ko xéwal ak tawféex ci dëkk boobu nga xam ne mooy Mbacke Bawal. Ba ci sëriñam yu ko daan jàngal sax seen i doom daan nañ ñëw ci moom di sàkku xam-xam ndax xam-xam bu sell te bari. Ku ci mel ni Masamba Marema doomu Masamba Anta Thiébou ca Kokki taxoon na itam mbooloo mu takku di ñëw ci moom di sàkku xam-xam yàlla defal ko barke ak fatuhu ci li nga xam ne mooy xam-xam ak sell gu mu selloon ci jëfe gi mu koy jëfe. Ca Mbacke Bawal googu fa la Cheikhul Khadim gënee àdduna. Cheikhul Khadim mooy gënee àdduna ci atum junne ak ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ci gàddaay gi maanaam 1270. Way juróomu jigéen maanaam yaayam moo ngi tuddoon Soxna Diarra Bousso. Soxna Diarra Bousso moomu nag way juróom moo ngi tuddoon Mam Assawaaro moo ngi dëkkoon Nawel. Maam Soxna Diarra moomu bi muy am fukki at ak juróom ci la mokkal alquran ci loxoy way juróom boobu Mam Assawaaro. Ginnaaw bi itam ci la bind Kaamil. At moomu mu bindee Kaamil ba àggal ci la ñëw ci kër Mamor Anta Sëli. Maam Soxna Diarra nag meloon nañ ko ay melal yu rafet ndax moom dafa nekkoon koo xam ne ay jëfam ak ay jikkoom dafa rafetoon loolu. Ku sàmm woon la diggantam ak boromam waaye ku sàmm woon la diggantam ak sëriñam boobu di Mamor Anta Sëli. Maam Soxna Diarra nekkoon na koo xam ne ku ragaloon yàlla la ku bàyyi woon yàlla xel ku bari woon ay julli ak ay sarax ak ay woor ak njabootam daf leen doon yar ci di leen nettali lu bari histoire mag ñi baax ñi fi jàlloon mooy yonantu yi ak nitu yàlla yi. Nettali googu mu daan nettali ay doomam histoire yooyu mu leen daan nettali te fekkoon boobu ñoom ñoo ngi nekk ay tubtànk taxoon na itam ku tedd ki Khadim Rasoul daan ci bàyyi xel bu baax. Ku tedd ki Khadim Rasoul nag dafa teel a am xel mu set ak xel mu sell ba tax na Soxna Diarra bu leen daan nettali day jàpp histoire yooyu jàpp gu wér day def ay jeexital ci biir xelam. Maam Soxna Diarra daan na wax lu bari naan nit ñu baax ñi de bu guddi jotee bu ñëpp di nelaw ñoom dañuy jug seen i lal ñëw di taxaw ngir jaamu sunu borom. Wax jooju nag bi ko ku tedd ki Khadim Rasoul déggee fekkoon ne boobu sax ak taxawam sax dëgërugul teewul daan bàyyi ba guddi ba ñëpp tëdd mu ñëw taxaw ci digg ëtt bi ngir di jëm a toppandoor ñi nga xam ne ñuy nitu yàlla yooyu Mam Diarra di wax. Mu nekkoon koo xam ne itam ku mënoon muñ la waaye koo xam ne àddunam yépp daf koo jaayoon jëndee ko ëllëg yowmal xiyaam. Mu nekkoon koo xam ne saa bu nekk dafay xalaat boromam di ko sóoraale ci ay jëfam ak ay waxam moom Soxna Diarra Toulaye. Ak dundam nag lu gàtt la ndax fanweer at la dund dund gi jeex waaye dafa mel ni koo xam ne dafa dund junne at ndax ay jëf yu sell ak ay jëf yu rëy. Cheikhul Khadim nag bi muy nekk ci loxoy way juram Soxna Diarra dan na déglu lu bari lu Soxna Diarra di nettali ci histoire mag ñu baax ñi comme ni mu ko waxé légui da na itam di jema topandor kep ko xamné dégg na ñé ku bax la woon ab yonentu la woon wala nitu yalla la woon muy topandor ay jëfëm ci jamono bo xamné mo ngi ci loxoy wayjuram mom cheikhul khadim musulatu muranké naka jëk ci loxoy wu ñaari wayjuram la nekkon muy digënté mamour antassali ak digënté soxna jaara nekkon né itam ko xamné ku yéme won la ci ak tout tankam ndax lepp lo xamné xalé yi tollu ci ferantal dañ ko daan def mom yalla def na musko won def dawul nek ko xamné daf daan joy yoy yu bari dawul nek ko xamné itam daf daan yëngatu yëngatu yu bari dafa nekkon ko xamné dafa dalon ba taxna ñoom yémon na len lool ndax melokanam ak melokanu doomu adam yi wuté won na lool mom cheikhul khadim ben soxna so xamné daf ko daan yor lu bari wax nañ ñe mom mo netale ne cheikhul khadim kenn musuko fop wala nga bot ko di jaar ci bërepp bo xamné dañ fay moy yalla ndax boko yoré jaar fa dana wéxu di baj baji ba mujju gi da ngay wagneeku ndax da ngay xamne ki ma fop ni de wala ki ma yor ni de bugut ma jaar fi nga xamne fi lay jaar bepp beurep bo xamne dañ fay nané sangara wala ñu fay jëwé wala ñu fay défé lo xamne neexut yalla dawul nangu koko fop jaar ko jaar fa ba tax na sax ñom yaakaaron nañ ni mom nekkul mbindeef manam nekkul won doomu adama ndax melokanam dafa wuté won loolu ak melokan doomu adama yi nenañ xif duko taxa joy maritam duko taxa joy dafa nekkon ko xamne dafa neewon tek sonalul kenn ci dara ci ndawam ñoom dañoo yému won ci mom lool te demon nañ ba dañoo mujjoon tit ci mom wax nañ ne bimu féré am soow dawul nango tok ci lal wayjuram soxna jaara jamono bu nekk da fay wacc lal bi ñew tok ci sijaada bi melni ko xamne dafa xam limi def tok ci sijaada julle kay bi nga xamne jamono bu nekk buñ ko yegale ci lal bi da fay wacc ñew tok ci sijaada bi nga xamne fa lañuy jaamu yalla takku sijaada bi ba loolu yémon na wayjuram soxna jaara waye nak bimu dalé jang dañoo gis ni mu farlo won ci ñang mi jamono bu nekk du tagaliko ak aliwam fum tollu mo ngi jang bu xalé yi de noppulu wala ñu yëngutu wala ñu ciow mom day beru ci ben ruqu di jang mi yitel ko loolu ci nga xamé nak ki wërna manam nekkul ko xamné dafa takaliko ak sagom and nak sagom amana yalla moko bindé ni mu am melokan bo xamné melokan bu yéme la loolu nak taxon na lepp lo xamné ay wayjuram ak ñi nga xamné ñoko yoron tiron nañ ci mom bu jëñ ko soppi def ko rafet ndortu ak xalaat bu rafet mom itam nekkon na ko xamne ku yému won la mom cheikhul khadim wa xam bari wul won ay jëfam itam lepp lu mu jëf da ngay gis ne ci xalaat bu rafet lako tek ak it jëflanté bu rafet li gar xalé itam musu ko won gar ndax dawul won xulo dawul ciow fep fu ñi waxe wax ju bari da fay beru wet nekk fo xamne mom rek mo fay nekk lepp lo xamne lu bax la lu neex yalla la mu koy def waye lepp lo xamne lu bon la fu mu déggé ñu défé ko fa sax du fa nango jaarati yorna melokan bo xamne melokan bu yémon la waye bu yémon ay wayjuram yi nga xamne ñoko yaron ginaaw bu mu féré nak ci lako wayjuram mamon antassali yebbu ko ci daaré mamam ñu ñi wax tafsir mbacké ndumbé ngir mu jang fa alquran wayjuram moko dalal jang waye mamam moko jangal ku ñu wax tafsir mbacké ndumbé di nijaayu soxna jaara ginaaw bi la dem fofu difa jang la nga xamne moy alquran jamono bobu nak fekkon na wayjuram mom mi nga xamne moy mamor antassali daldi gaday jugge mbacke bawal dem dekk buñu wax ndia daldi fay nek jamono bimu nekké ndia nak bobu ku tedd ci cheikhul khadim mo ngi ci mamam di jang alquran mamam joju nak mo ngi tuddon tafsir mbacke ndumbe serigne basirou mbacke wax na ne serigne touba khadim rasoul moko netali ne ko mamam joju di tafsir mbacke ndumbe ku nit ñi amon ci mom yaakar la ndax itamit jëf ju rafet la doon jëf ak ragal yalla gu ma sekk ci dundam bimu guéné aduna itam fekkon na ne muy bind ab kamil kambi bi nak bimu koy bind daf ko tambali ci xaj kaw ak xaj suuf manam su bindé ben pass bi bamuy waw la fait que muy waw mu jëlat benen pass bi diko bind nga xamné noppul won ben yoon daf doon bind kamil bi kamil bi lata muy ag nak ci la faato dal li genn aduna bimi genn aduna nak xol nañ kamil bi gis na ben xaj bi mo ngi yemon fi sun borom di wax nan wa amal lazina bi yadat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khaldun benen xaj bi tam mo ngi yem fi sun borom di waxe ashabul jannati yawma izin khairul mustaqarra wa ahsanu maqila sadaqallahu alazim yal nako sunu borom deugal ak gang ci mom te jegal ko doli ko yermande ci barke dongam bobu mu don jangal muy ku teddi ke khadim rasul baye cheikh mahamadul mustafa mbacke borom dar khudus
1: wa cheikhna ginaaw bu mamam joju di tafsir mbacke ndumbe genné aduna fan la señ bi mujjé
0: wa aïssa ginaaw bu mamam joju di tafsir mbacke ndumbe genné aduna wayjuram mamour antassali daf ko yebbu ci ben nijaayam bu ñuy wax serigne mohamedou bousso serigne mohamedou bousso bobu ñu gën ko xam ci serigne bousso be koku nak imam la won borom xam xam la won bu ragalon yalla serigne bousso be bobu nak ci mom la motale jangam ginaaw bi nga xamé ni mokal na jamono yoyu nak fekkon na ben bour bu mak bu nekkon salum bour bo xamné bour bu am doole la won ñukoy wax mabba joxu mabba joxu nak bour bu am doole la won bu nekkon salum mom mabba joxu yitem yep mo nekkon xexal li nga xamné moy diiné l'islam mom bour la won waye judul la won waye ko xamné diiné daf ko ñoron lol mabba joxu nonu mu daan xexal ñi nga xamné ñoy ciado yi ngir jëmbat li nga xamné moy l'islam mu sax ci rew mi ba taxon na rew yep la daan dem di xex ngir taxawal l'islam jamono yoyu nak mu xex ak ñi nga xamné ñoy wa jolof ay ciado bari fa lol mu gagné len gagnaay lu reuy gagné gogum lu gagné won nak taxon na mabba joxu tit té li nga xamné moy ciado yi payu ci kaw sëriñ yi ndax sëriñ yi dañoo neew doole dañoo tassaro ci rew mi waye ciado yi comme mer nañ ta amuñu pexé dañuy dem fayu ci kaw sëriñ daara yi taxon na mabba joxu di dajalé bép dëkk bo xamné sëriñ daara nga fa mu récupérer la yow ak sax njabot ngir andi la fi nga xamné moy sarum ngir ar la jamono yoyu nak mabba di def ke sëriñ daara bu mu dem bu waxtane ak yow sonango mu jël la and ak yow dem salum su féké nangulo mu bayil fa yow waye day jël sax njabot andi len ngir samp li nga xamné moy diina ci non nak la mabba joxu dal di ñëwé fa nga xamné moy bawal bi mu ñëwé bawal nak dal di jël ki nga xamné mom moy mamour antassali jamono yoyu ma nga ca ndia bi mu ñëwé jël mamour antassali dal di jëlale ki nga xamné itam moy serigne bousso be mi nga xamné moy serigne mohammed bousso mi yoron ku tedd ki khadim rasoul mu daan jangé ci ronam nonu la leen jëlé ñom and ak ñom deb fa nga xamné moy salum salum gogou nak serigne yépp dajé fa mbolo mu takku mabba joxu am doole ju maga mak jamono yoyu nak mabba joxu pa dal di waxtaan ak serigne yi ngir jital ki nga xamné moy serigne bousso be mi yoron serigne bi diko jangal ngir mu nek sen imam ñom ñepp nek sen jitt waye serigne yi nangul ko lolu ki nga xamne moy serigne bousso be nek imam nek njit jamono yoyu nak mabba joxu rew yu bari ci senegal moko yulifone ndax mabba joxu gagné na li nga xamne moy jolof ginaaw bi mu gagné dekk yu bari ci salum nonu nak la gagné dekk bi nga xamne moy kadior kadior nak mabba joxu xexul ak ñom waye mo len yulif ndax bour ba nga xamne mo fa nekkon di lak jor dafa daw ñew ci salum ngir laqatu ci ginaaw mabba joxu lak jor nak sababu dawam ngir ñew ci salum moy daf doon xëccoo ak ki nga xamne moy Madjo Diafal Madjo Diafal nak mom ay mbokam ñoo ñëk yilif li nga xamne moy kadior waye lak jor mom la nit ñi gëna jappalé ndax ay mbokam ñoo ëpp lu ñu yilif kadior ndax yilif nañ ko lu tollok témiré at ak ñeen fukku tambalé ko ci lak sukabe ba ci sambalaw bi nga xamne mo muju jamono bu nekk nak ki nga xamne moy Madjo Jo ak lak jor bu ñu xëccoo lak jor moy gagné jamono bu nekk lak jor di daq ki nga xamne moy Madjo Diafal Madjo Diafal nak mom itam japp na ne mo gëna yey ndax ay mbokam ñoo ndëk yilif ci nonu bi Madjo Diafal amatul pexé jamono bu nekk lak jor diko daqé mu daw dem ci tubab ya jamono yoy tubab ya ci dëkk bi waye ñom dañu doon liggéey rek at mu jot ñu joxé li nga xamné moy lempo lempo yoy ñu daan joxé nak at mu jot dañ koy yok dañ daan jox bour yi lempo waye taxul woon ñu dugg ci walu nguur gi tubab yi bobu duggun ci li nga xamné moy walu nguur Madjo Diafal nak daw dal di daw dem ci tubab yi ngir waxtaan ak ñom ñu dimbalé ko bam yilif li nga xamne moy kadior ci non nak la tuba bi dal di ñew fa nga xamne moy kadior dal di dakal ak jor la jor nak dal di daw dina bu mu dawe dal di ñew fi nga xamne moy salum waye bi mu ñewé salum nak ki nga xamne moy mabba bi mu yegé na lak jor ñew na daf ne duma ko recevoir li fek tubul nek julit su fekke tub na nek julit bu boba dina ko recevoir dalal ko ginaaw bi lak jor dal di laaj ay nitam ñu waxtaan ak mom ne ko legi ni ngay def moy da ngay jema tub rek nek julit so demé ba joggé fi nak loy def ya ko xam lak jor nak dal di ñew dal di tuup ci loxoy ki nga xamne muy mabba joxu waye lak jor yalla defal ko tawfiq bi mu tuubé tuup gi dugg ci bir xolam mu dal di continuer ak julitam dal di koy rafetal sam ngoram ba bi mu fi joggé dafa continuer nek li nga xamne muy julit waye jamono yoy nak serigne dar yep ñanga ca salum jang bi ak jangale bi dal di tar lol keur yep di taxawal li nga xamne muy diina ngir yi nga xamne askan yi nga xamne xamanté wuñ won jamono yoy ñu commencé di xamanté fep fu serigne dekkon commencé di xamanté ak morom serigne daram fofu nak rawanté bu mak commencé fa feñ ci walu xam xam bu yaatu ak walu dakk jangalé ak gëna set lamine pour mëna wax ba mëna jangalé jangalé bu dugg ci biir bop nit ki waye ki nga xamne nak moy serigne mamour antassali melne ni serigne daray fa nekkun yépp mo len rawon mo len ëppor xam xam teyit mo len gënona set aw lamine ci jangalé bu set bi mi jangalé taxaw na ni ñëpp di faq di jëm ci ki nga xamne moy serigne mamour antassali ni ñëpp di ñëw ci mom waye jamono yoy nak lak jol mom dal di soasir ki nga xamne moy serigne mamour ande sali ndax jangale mu set bu muy jangale ak xam xam bu bari bu rafet bu mu am ak mandu gi nga xamne mandu nako ci ay atem lak jor nak dal di sax ca ka nga xamne moy serigne mamour ande sali dal di koy def wolere def ko mbokk def ko xarit serigne mamour ande sali diko jangale li nga xamne moy dinam ginaaw bu lak jor toubé ci nonu lak jor dal yeekati ben rakam bo xamne moy tuddu soxna isa job dal dikoy may serigne mamour ante sari ngir mu nek soxnam jamono yoyu nak ku tedd ki cheikhul khadim mom ñewat na ci loxoy wayjuram bobu nga xamne moy serigne mamour ante sari ndax bobu ñom ñep ñoy ci salum bi ñewé salum mom mu and ak nijaayam bobu di serigne bu sobe bi mu ñewé ci lay ñewat ci loxoy wayjuram ginaaw bi am jangam ci alquran matee mu ñewat ci loxoy wayjuram bobu di serigne mamour ante sari ngir jang fa li nga xamne moy xam xam ci nonu mu dal lay sax ci wayjuram bobu nga xamne moy serigne mamour ante sari jang lu bari ci xam xam ci mom ndax serigne mamour ante sali mom dafa bari won xam xam lol ci nonu ñom ñu nek ci salum ab dir bañ fa xexé nek fa ab dir mabba joxu dal di sobu wat benen xaré digënté mom ak wasine jamono yoyu mabba mo ngi am doole lol ak katan ndax yilif na dëkk yu bari ci réew mi sin nak mom dëkk bu ndaw la bo xamné ay sérël ño fa nekkon waye amuñu won doole amuñu won doole amuñu won katan waye ñom bi dañu amon dogu ak li nga xamné muy ak déggo seen biir ndax dëkk bu ndaw la won ci nonu mabba dal di préparer li nga xamne moy xare bi ak doole ju mag armée yu bare bare bare ak mbolo mu takku ñi nga xamne ñoy wa sinitam ñu dal di préparer xare bi ñom tek ci sen bakkan ne ñom ñep bu ñuy dé ba ci ku mujju ñom nañ dé ba jeex waye duñ nangu muku deltu ginaaw dal di tek sen bakkan ci li nga xamne moy xare bi waye ñom wa sin dañu déggo sen biir dal di leunk lo waxtaan ne ku bokku ci sen dëkk bi nañ ko génné bala kenn di génné sen secret to nonu ñom ñep ñu daldi deggo ci wajal ba jek daldi laqatu ci garab yi nga xamne bu ñe di ñew buñ leen gis waye mabba mom wajal na xare bi and xel mu dal ndax yag na di sobu ay xare de gagné taxone itam mu nagu ci xare bi ba li doole ji reey reey reey yep tewul andul ak xel mu bari ndax mom dafa jitu armée bi top ci ginaawam nek mbolo mu takku biñu sobu xare bi nak ba jup fi nga xamne fa lañ wara xare dañu jek jek rek gis arme bi nga xamne may arme mabba joxu commencé di daanu ci souf ben par ben bali fetal li di len dal ñuy daanu comme ni xobu garab yi di wadde ci souf ci nonu séré li songu len ak doole dal len gagné gagnaay lu metti ray lu bari ci ñom ñi ci dess itam dal di daw mabba nak non la jikke jikke rek gis bopam ci souf gis bali wër ko nonu mu dal di faato waye lu jitu muy faatu kenn ci arme bi ñew na ngir bëgg ko defar wëlbeuti jëmmam mu jublu xibla waye mabba dafa gantal niko bayima mu jublu ak armée bi ndax yene ji ma amone ngir jihad ma continue ko nonu la mabba daldi faato genn aduna yalla nako sunu borom yeeram te jegal ko ci nonu nak ñi nga xamne ñoy wa kërëm daldi continue di saxal diine ji fa nga xamne moy salum jamono yoy nga xamne mabba nekatul ci salum serigne daara yep nak daldi delu seeni bërepp tasaro ku nek fa nga joge won nga delu wat fa waye jamono yoy nak serigne mamour ante sali mom demul won ma nga deson ci salum bokkon ci serigne yi nga xamne ñofa deson di continue am jangam comme nim ko baxo defé biñ demate ab dir nak ki nga xamne moy lak jor dal di am convocation ci dekkam bobu nga xamne moy kadior manam ñu war ko falat sababu falat gi nak moy mbolo mi nga xamne ñu yoron walu fal ak folli ño dem ba sonn ci majojo amuñu pexé ñoom itam ñu daldi def ni majojo defoon dem ci tuba bi ngir sakku ci ñoom ñu folli majojo ci nonu tuba bi daldi folli ki nga xamne moy majojo daldi wolu ki nga xamne moy lak jor ngir mu delu fa nga xamne moy kadior nek fa bour ci nonu nak lak jor daldi am tawfiq ngir delu wat kadior nek bour waye bi mi delu dafa sakku ci serigne mamour ante sali ne ko legi comme julit la te sama diina ñor na ma bëgg na ñaan la nga sarax ma ngir jëm yalla suñu borom nga and ak man fa nga xamne moy ca kadior ngir nga nekal ma fa ab serigne dima jangal sama diina man ak sama wa keur waye serigne mamour ante sali mom gantalon na ngeel ben gi waye mujji gi mu nangu ndax gis ne rek suko deful ab responsable lay don ci kawam ndax yol bu reey la ci am ngir gind doom adama ci walu diinam yol bu reey daf ci nek ci nonu serigne mamour ante sali daldi accepter lolu daldi nangu anda ak ki nga xamne moy lak jor dem fa nga xamne moy kadior jamono yoy nak ku tedd ki cheikhul khadim mom demul won and ak papam dafa deson ci salum ci ben bayam bu ndaw bu ñuy wax sambatu lorka ngir jang fa li nga xamne moy xam xam ci nonu mu continuer di jang fofa ca serigne sambatou lorka ca salum waye ki nga xamne moy serigne mamou ante salim mom andna ak lak dior ngir dem fa nga xamne moy kadior bañ demé ki nga xamne moy lak dior dal dikoy dagal souf ca kadior dagal ko souf so xamne daram la won mom serigne mamou ante salim mu def fa daram tuddé ko patar daara joju di patar nak mo ngi nekkon ci wéti kokki sorewul dara ak tialmaha fi nga xamne moy dekk lak dior ci nonu serigne mamou ante salim sa bu xey di ñew di dam ci fa nga xamne moy keur lak dior di atté su atté ba nopi delu wat ca daram ndax bëggul won jaxaso bu bari ak nga xamne ñoy nitu nguri waye ki nga xamne moy lak dior tam da ko tanal heure yo xamne mom lay ñew di atté bis bu set heure bu mu wara ñew ak semaine bi heure bu mu wara ñew ngir bo atté ba nopi mëna delu wat fa nga xamne moy ca daram je patar ngir continuer li nga xamne moy jaamu yalla ginaaw bi nak la ku tedd ki cheikhul khadim delu wat ci loxoy wayjurum wo nga xamne moy mamour ante sali ngir agal li nga xamne moy am jangam ginaaw bi mu nekkat fofa nga xamne moy kadior di jang waye serigne bi nak xew xew yi nga xamne amna yep nak defna ay jexital ci xelam ginaaw bi nga xamne ni mom yalla daf ko bind mu nek ndaw waye nekkon ndaw lo xamne xel mu reey ta sel ta yaatu la yor xelam wute na ak xelu doomu adama yi ci num doon xalaté ndax dafa amone xalaat bu kawé xalaat bu sori waye xalaat bu yaatu te reey te wetone lolou ci xalaat bi nga xamne mo ngoy xalaat taxone na xew xew yi amone yep dafa def jexital ci xelam señ bi bayiwul xew xew yi romb rek daf ko té def ci ay jangat yu yaatu yaatu ki nga xamne moy mabba dafa don woté ngir mom dafa amone lu mbeggon rek diko woté muy dina taxone na muy not nit ñi ngir taxawal li nga xamne moy dina ki nga xamne itam moy wa sin itam dañ leen nono not ñu bañ natal go xex ak mabba ba gañé ko ba ray ko ki nga xamne may lak dior daf don xëccio ak ki nga xamne moy majo jofal ngir ke dafa bëgguna yilif ki tamit bëgg yilif ginaaw bi ñom ñaar ñuy xëccio ba ab jàmbaru juggé feulé moy tuba bi ñew daldi nangu bir yépp ci san loxol daldi té mbiri sëriñ bi nak lolu nak daf ko jàngal bu reuy mu jëlat lepp nak delu wat ko suñu borom daldi ci yému suñu borom lolu nak taxon na sëriñ bi xép aduna lool xamné aduna bi dal lu ñak solo la ginaaw bi nak sëriñ bi daldi won aduna lool ginaaw daldi jublu yalla kessé ju raxul dara yalla jo xamné dara aduna raxu ci jëlat mbir yépp delowat ko suñu borom
1: waaw jere jëf légui bëgg na nga léral ma melokanu sëriñ bi manam mom jëmmam nan la meloon
0: sëriñ bi nak nit ko dugg doom la won manam nit ko yam la won ndjolul won ba boko gisee ni ab ndjol la waye gattul won ba boko gisee ni ab ndama la mom nak nekkon na ko xamne ku tuti won yaram la won waye kuko gis di nga xamne ko am yakh la won le waralon tuti yaram gi nak boko gisee da ngay xamne ki dafa lekul nanul manam dafa dundul waye so dundon bu baakha baax dina am yaram lol mo taxon mu tuti won aw yaram waye bu dan dox dox bu gaaw la dan dox ku sawar la won ku reuy xel aussi la won mom nak yere yu wex la dan sol yere yu wex la dan sol te itamit daf dan kalaw kala gi nga xamne day mur kanam gi yeb ba aw tuñam sax dokuy murale nga xamne tuti moy fenc kanam gi kala git kala gu wex la dan don mom serigne bi nak bu dan dox du gessu daf dan waxu rek jubali fim jubali su deme deme ba manta ñak gessu da fay wulbeuti ko yaram bi yeb ngir gessu taxaw waye nonu la dan doxé serigne bi nak nekkon na ko xamne itam ku seton la won ci aw yaramam waye ku seton la lo ku seton la won te siluisé ci reey mi sol waye ku seton la ci bëreb yi mi tok ku mu rombu xet gu neex la lay xéñ ba xet gogu day def jexital ci yow ndax set ak siluisé ak sel gi nekkon ci mom mom nak dal ci rax la lan sol dal ci rax yo xamne dañ ko liggéey ci denk ak dar manam ci wolof ñukoy wax dal karbat dal karbat yoyu mom la lan sol mom nak ko amone ñewon te ci nit ñi la won ko amone yermande ci nit ñi la won yermandem gu reey ci nit ñi taxon na musul romb ko xamne dafa gis muy loru te dune dafa taxaw dimbele ko ba nopi doro delu wat ñewon te gi mu amone ci nit ñi bir mu nek daf ci xol yalla du defal kenn te fekk lam koy defal dafa bëgg ko gëreem ko lu muy def rek dokoy def te yalla tax bëggul wona fenc ci dara ci lo xamne doon nako def ci lu baax ku wëton la ci xalaat bu sori ku reewon xel la won te ku selon la won te ku noppale won la ci nit ñi sonul won kenn waye nak ku amone defrant la ak ay moromam ndax mom ñi massel jamono liñ dan ado duko def daw ko def ben yoon kenn musu ko gis ci lo xamne luy nuru fala wala tiaxan musul nuru ak ay moromam as bu mu tollu rek as bobu daf leen di dépasser ndax da fay tok ak ay borom xam xami ak magi di sakku ci ñom xam xam ak di leen deglu jamono bu nek da fay wut lukoy jeriñ waye jamono mu nek da fay daw lukoy lor jukko yoy mu lamb won nak taxoon ne nit ñi xër ci mom lol bi mi jang nit ñepp daw dublu ci ko bi mi jangale itam nono nit ñi xër ci mom lol amuñ ci mom sago mom nit ñi ni ñu dawe jëm ci mom neew na ci histoire nga gis ko xamne nit ñi xëré nañ ci mom comme ni ñu xëré won ci señ bi ba mu commencé jang le nit ñi am commencé won di am tofel ci mom bëgg ko lol ndax melokanam bu yéme ak sel gi ak sat gi ak jikko yu rafet yi waye nak ku bëggon xam xam la ndax ba mu nekké ci daaray wayjuuram joju ci patar dan na xey di ñew fa nga xamne moy ciel maxa fek fa ki nga xamne moy khadima jaxate kala ngir top li nga xamne moy njangum arab ci mom ak itamit di def ay examen di ko wan di bind ay fo yi di ko wan ngir mu koy corriger ngir njangam gëna sel gëna jaar yoon ci nonu jabar bu nek dafa tan xey di jugge patar di ñew ci ki nga xamne moy khadima jaxate kala khadima jaxate kala leg leg mu corriger ko wax baat bi leg leg mu bindat ko señ bi di def nonu bam yagg nga xamne legi amatul len lum ko meuna corriger nga xamne bu señ bi bindé ay beuyitam ba andiko khadima jaxata kala daf koy wax ne ko andil beuyiti ngir ma mokal ko waye yow mom fum toll ni bama corriger wul waruma la corriger ndax manatuma la corriger nonu lay sonné li nga xamne may xam xamam ginaaw bi nak da na dem ci dekk buñu wax njaagne ci borom xam xam bu mag bu dekkon mauritanie bu fa nekkon ñukoy wax mohammed ibnu mohammed al karim dan jang ci mom li nga xamne may xam xam walut ak mantiq ak xetu xam xam yu bari ci mohammed ibnu mohammed al karim bobu ginaaw bi mu jang fofa xam xam bu bari bi way juram mamour antassali gisee nak serigne bi ni mu jambaare ci xam xam ak niko xam xam ñoree ak ni mu dajale xetu xam xam yu bari sonu ci nonu lay yëkëti daara ji daldi ko koy jox ci nonu serigne bi daldi yor daara way juram bobu di mamour antassali daldi séré daara ji yor ko di jangale jamono yoy sax tewul mo ngi jang ba legi xam xam waye tewul daf ko bolé ak jangale ndax mom dafa sonu ci xam xam lol diko sakku waye bi mi jangale nak ci daara ja ñeneen ña fa nekkon di jangale gis nañ ne mom nit ñepp dañ dan daw di ñew ci mom ndax nu mu sété won aw la meñ sat wax ji mi jangale fa sa dal li leer xam xamam moy gëna yomb ci duggu nit ñi taxone ne ba mi ne ci daara ja nit ñepp di faq di ñew ci mom di jangé ci mom xam xam nim dalé won ay mamam yépp nak dal di ñew ci mom ci jamono bi nga xamné ne mo ngi jangale ta fekk sax bobu prégul am jang waye mo ngi ko bolé jang ak jangale leg leg mu ñew ci wayjuuram ngir top li nga xamne moy xam xam bi ci mom waye tewul superé day delu wacc daara ja ngir jangale jamono yi mi jangale ci daara joju nak ci la talifé téré bi nga xamne moy al-akhdariyu ci fiqh malik dal dikoy tuddé al-jawhar an-nafis téré bobu nak daf ko woy ginaaw bi mu talifat benen téré bo xamne ñu koy wowe umul barahin ci tawhid la bo xamne imam sanusi mo ko talifone tuddé ko muhibul qudus ci nonu mu dal di talifat benen téré bo xamne ci walu teggine ak yar la bo xamne imam dalhaj moko talifone mu tuddé ko ak nahju khala'il hajj bo xamne dafa bolé way yi ak wessari ci nonu nak mu dal di talifat benen téré bu mag bo xamne dafa bolé xet xam xam yu bari tuddé ko mazalikul jinan nak khatimu tasawuf bu yadali mo ngi ci ak zahabul ibris ak binatul murid bu as cheikh sidil mukhtar ak kunti ak ihyaul ulumuddin ak hakam ibnu ataillah ak xetu xam xam yu bari ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko tazawudu siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko jasbatul siqar ginaaw bi mu talifat benen téré tuddé ko tazawudu suban ginaaw bi nak mu talifat benen téré tuddé ko mulayinu sudur yalla ñu yalla fayal ku tedd ki khadim rasul baye al cheikh mahamoudou fadal mbake borom dindi
1: waaw jerejeuf cheikhna netli bi leer na lol
0: waaw jerejeuf aïcha ci tewlu gi ak baye xel gi ngay baye xel histoire bi waye mam serigne touba nak ginaaw bi nga xamé né leral nañ aw askanam manam fi mu bokku ak ni mu gëné aduna ba ni maggé ak niko xam xam ñoré won ak téré yi nga xamné jot nako talif kon tay dañu leral xel mu reuy mu sel ta yaatu biko suñu borom tabaaraku ta'ala defaloon mom mam serigne touba mu nekkon ku reeyon xel ta yaatu ta sel lol xel mu rafet ta sel lako sunu borom tabaaraku wa ta'ala defalon lol nak motax jamono bi mi nek ci daare way jurom bobu di mamour antasali ta jamono joju daare way jurom bobu di mamour antasali bokko nak ci jangukaay yu gëna mak ci rew mi manam mo nekkon daare ji gënona mak ci rew mi nek jangukaay bi gëna reuy fune nit dafa joggé di ñew di sakku li nga xamne moy xam xam fune nit ñi di walwalé di ñew ci daare mamour antasali ngir sakku xam xam waye serigne touba nak ni mu xere won ci xam xam amu ci won morom daf ci xeron lol xer gi ci xeron muson na wax serigne basirou mbacke ne ko man de jamono bi may nek sama daare wayjur du jang xam xam dama xeron ci xam xam lol ba ken jimuta dana lek man ci xam xam ba nit ñi sax xam nañ ni amuma ci sago ken dal lañu gisoon ko xamne tollo won ak man ci xer ci xam xam ñukay wax ball mam touré bokkon ci wa labbe yi waye koku nak limako rawe moy dama ko gëna samonté ta xam xam leru yalla la go xamne da fay and ak samonté ba taxna man dama ko gënon samonté ak li nga xamne moy digelu sunu borom mi ba taxna mom daf ma non roy ci lolu waye mom rek la gison tollo won ak man ci bëgg xam xam mu melni xam xam yittelon ko lolu ba lolu taxon na ñafa nekk ñep naw ko mam serigne touba nak ku amon hikma la manam ku xarañon la ci num daan doxé xel mu sallami ko sunu borom defalon taxon na dawul créer dara dawul sos dara ci mbirum yalla lu nekk rek fa mu dekk fa la koy tek dara daw reuy ci kanamam waye dara dawul tuti ci kanamam ci lu bax lepp rek lo xamne gis na ne li moy akam lolou la koy jox du toxal dara doxé dara ci ñak mandu lepp ci mandu la koy tek ak ci yam fam wara yam du eppal ci wax du eppal ci jëf lu nek rek fam ko wara yamalé fa la koy yamalé nak jek nak non la lan doxé du mu nekké ndaw banim nekké mak ak cioppé ko amul ci dundam ni xalé yi meloon nga xamne xalé soko gisé niko sun borom bindé muy bindu bu sat nga xamne xalé su xulo ak morom xalem légui ñaari minute nga gis len ñu andat ndax faté nañ li passé li ci kanam nañ deugmal jikko bobu mo nekkon ci mom manam dawul jappal nit dara lepp lo xamne ni def nako rek ci lu ñaaw daf koy faté waye di xol li nga xamne mom la wara jëflanté ak mom ci kanam ci lu rafet ba taxna jikko yu ñoron yémon na way juram lool waye yémon na ñam jamonantel ñep ci daara yi ba taxone itam ñep di sako ñu ci mom di sako xam xam jamono bi nga xamé ni mom dafa bolé jang ak jangalé mom nak ko mënuna fatlikou la dawul faté dara isa dana tok di netali lo xamne bi mi am yagoon na lol ba ñepp faté won nañ ko wala ñiko ci fatali ku ñu neew lañ waye su koy netali daf koy wax comme nam amé won du ca bayyi dara xal mi nek xal mo xamne xal mu yéme la suy netali dara lo xamne mat na fukki at ci ginaaw daf koy netali comme ci tay la xew mom dawul faté dara xal mi ko yalla defoon xal mu yéme la won naka nonu non la mënon ci xam xam bép téré bu mu jang dana koy jang ba mokal ko suñu jugge xam xam bi day dess ci bopam du ko fatte ben yoon ay jamono dan na wax seigne basirou mbacke ne ko day dafa am téré bu mënon ñu yeur don ko xol waye bima koy xol téré bi bima ko jang legi ay at la ci ginnaw waye bima koy xol defé ne fatte nako waye gis na ne namako jang mokalé won dara soppé ku wuc manam bima koy téel sama bop di tari gis na ne namako mokalé won dara soppé ku wuc te jamono bi mi wax lolu fekkon na bobu mo ngi ci digg nënd yi aduna bi yep wuy siko bolo mu takku du joge fu nek di ñew ci mom jamono bobu la doon wax lolu nga xamne xel mi ko yalla defoon xel mu sel la woon xel mu ñaaw la woon dawul fatte dara mom serigne touba khadim rasoul ku bañoon jaw la ak li nga xamne moy rambaaj manam jaw ak rambaaj daf ko bañoon lolu ba taxna nit ñepp xamoon ko ci mom ba taxna ñu daan maytu di waxtaan ak mom di tuddu nit ci kanamam di wax lo xamne su fa nekkon duñ ko wax ci kanamam ñepp xamoon nañ ci mom lolu bi mu nekké ndaw ba ni mu nekké mak daf ko bañoon ba bañ tum ko bañon newon na ci histoire ga deg ko bañewon nonu ba taxna sax tuddu nit fum nekul ba ca dagonon mom daf ko aramal ci jëmam manam bu fekente ne da nga bëgg xam ci nit dara ben ngay liggey ak mom mo xam ab société la nga bëgg ko laaj ci mom dara ngir mu labiré la ca labiré gën koy labiré ne ko ah borom société bi kat ku nakar deret la wala kat mom dafa gawa daqé wala nangam lolu sharia may nan ko waye mom serigne touba sax daf ko bañon bañ ko bañoon ku tud nit ci kanamam di wax ci mom lu jaarul bañ ñim ko bañoon taxoon na amu ci won morom ba taxna ni ñepp meytu ko ci mbir momu ba ku bëgg jubo ak mom do nango tok ak mom di waxtaan ba tud nit ci kanamam di wax lo xamne lu koy aybal la serigne basirou mbacke wax na ne serigne touba ku bari won lu muy wax ñaari adey ci dafa bari won lu ngoy wax lool moy yeenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ku gëm yalla gëm bis penci na ngay wax lu baax tay nopi benen hadith bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam waxne julit li meuna musale morom julitam mo ngi ci lameñam ak loxom ñaar hadith yoyu ku bari won lu ngoy wax la mom serigne touba khadim rasoul ay talibem ak ñi nga xamne ñoy ay collegam ci jamonom manam ñi daan bok ak mom di jang taxone itam ñep diko roy ci lolu kenn du nango tok ci jotaayam ba tuddu fa nit wax ci mom lo xamne lu ayib la waye nak ku tabe won la mam serigne touba khadim rasoul dafa tabe won lolu ba taxna dara reuyul won ci kanamam ci lim daan joxe bu daan joxe daf daan joxe ak xol bu reuy ba taxna musul nangu ñi nga xamne ñom la bokal daara ñu tumu rank ci dara lepp lu mu gis ni ñak ko tam yor ko daf ko koy jox liñu wax ifar moy yegati lo xamne dang ko soxlo lol da jox ko ta yalla tax daf ko daan def manam lepp lu mu daan joxe rek dafa nek mu nek lo xamne lu mu soxla la xol bi reeyon lol ci tabe neewna ci histoire nga degg ko tabe comme ni serigne touba khadim rasoul tabe won lol ci way juram mi nga xamne moy mamour antassali tabe gu reey ba taxna metiem bopam mi nga xamne mom la yoron dan ci tedd monon ci am alalam monon ci am terangam daf ko yëkëti jox ko way juram muy jangale bimu dan jangale bu nopi jox ko way juram tok ci ronam lepp lo xamne dara jara ak wërseug la ci wërsu gu aduna yi bu ñëwé dakoy delawat way juram nek ci ronam diko jangalel te soxla wul deërem ci mom nonu mu tabé won nak tabé gi reey lol taxon na way juram itam am ci mom ciofel lolou waya am ci mom ñewanta bugula takaliko ak mom ben yoon jikko yu rafet yoyu mu amon ak nangu gi mu nango won joxe ak tabe gi mu tawé won dafa nekkon lo xamne lu tumulanké won la ci jamonom mom rek boy xol ci daara ji mo ci melon nonu lolou nak nekkon lu yéme lol motax serigne bassirou mbacké dal na wax lu bari nan serigne touba khadim rasoul dal na lay wax ne lepp lu way di joxe ngir yalla ta yalla tax fo gestu gis ko xon nango jox ngir yalla ta yalla tax waye nak lepp lo xamne nangu woko joxe ngir yalla ta yalla tax bo don weur aduna ba aduna jeex do gis ko lako nango jox ngir yalla ta yalla tax lol nak taxon na serigne touba khadim rasoul nango won joxe lol ba tax na lepp lum amone ci jamonom bi mi nek ndaw dan nako jox koy juram waye tam dan ko jox ay rakam ak ñi nga xamne ñom la nekulon ci daara ji ba tax na soxla wul won dara ba taxon ñepp amone ciofel ci mom ndax jikko bi mu lambo won dafa jafé won ci jamonom waye bimu gëna nek mak melni jikko ji mu yoron dafa gëna yokku gëna bax gëna tedd waye dara wañé ku ci jëf yu reey yoy mu lan jëf nak ak itam nango joxé gogum mu nango wona joxé ba dara reey ci kanamam lepp rek lu ñëw mu joxé ko ta yalla rek tax lu mu reey lu alal ji takku daf koy joxé ta yalla tax bu koy joxé and ci mbékté ak contenté xol bu sedd ba yow mim koy jox sax dang koy sawara jël da ngay am contentement ci bokoy jël ndax yene gum lu ko yene lolo taxone borom xam xam yi wusoli di wax nan ajzaa min jinsil amal manam ku nek rek qualité bi nga liggéey mom la yalla sunu borom di fay lolo tax mom serigne touba yalla fayé ko mbolo mo xamné lepp luñu am lu bax lu rafet yene nañ ko ko te buñ koy andi di ko jox dañ ci and ak mbëkté ak yene kon yalla na nga liggéey rek non la lay fayé motax serigne bay jaxaté diko tag nan ko yi gaay ngi futti ku dal yi gaay ngi di la bindal yi gaay ngi joxe alal gaay yi di jang téré bi ku nek ngi di def lu ne ngir ya ko tax di def lu ne ndax yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi waye nak mam serigne touba khadim rasoul nonu la samwante won digentem ak boromam waye non la samonté won ak digentem ak jami yalla yi ba taxna dawul nang ben ak du joge ci mom di dem ci morom mu mindefam waye dawul nangu ben bakkar du joge ci mom di jëm ci boromam ku samwante won la samwante gi mu samwante ak boromam taxon na wax nañ ne jamono bi mi sanci daara bopam difa nek di yor ay talibey bopam bu waxtu julli musa na jot ñi nga xamne ay gan lañ ci daara ci ta xamnu programme bi ñom ñoo daan liggey di baye julli gi waye buñu julle ba selmal señ bi day laaj ana ñi nga xamne ñoo julli wul buñ leen woyé ba ñew mu laaj leen lu leen téré julli ñu ne ko dañ doon sakket mu laaj liñ doon sakket biñ tambalé julli ba kabar digënté bobu ba biñu selmal li nga xamne sakket nañ ko fi yëpp dañ koy firi waat li nga xamne dañ doon liggéey li nga xamne jot nañ ko liggéey yëpp dañ koy tojaat yaq ko ñu liggéeyat ko mu tambalé waat en zéro ndax bëggul lepp lu nit di daf mu koy def ci ginnaw bu ko boromam joxé ndigal muy fat waxtu suñu borom te def na na julli gi mu julli ci geej gi rek doyna ci misal waye tamit ku samwante won la digëntem ak dooma adamé ba taxna bugul wona lor kenn bugul wona yoral kenn ak waye tamit bugul won lorangé du jogé ci mom di dem ci ben dooma adama netali nañ ne ben bis ben jambour muson na daw dug ci bir daram bi jamono bobu señ baangi ber daré bopam yor ay dongé bopam jam bobu nek na ay fan ci bir daraji biko boromam di wër ba aksi ci daraji biko señ bi déggé dafa génn lacc ne ndax jaam diw da fay nek ci bir daara ji jeewriñ da fa nekkon ne ko waw mu ne andil len ko ngeen xayma li fi liggey dir bu fi nek ñaata la ngeen xayma ni mu tollu ngeen fay ko ki nga xamne moy sangam bi te lu melni bu len ko nangoti diko bolé ci liggey bi nga xamne ku samwante won la ak boromam way ku samwante won la ak digeentam ak doomu adamay ci jamono yoyu serigne bi dafa sobu won lolou yonu tosofu manam dafa jangon lu bari bari bari ci tere tosofu yi mokal ko bo nopi sobu li nga xamne moy yonu tosofu and ci ak yene ju reuy ndax lepp lo xamne waccu way bu mag bu sun borom yeyo mu jox ko ko waye rek jamono yoyu ñaari mbir ñoko don xoccho bir bu ñeuk bi moy faw rek mu top li nga xamne moy way juram te yonu tosofu andul ak lolou ndax yonu tosofu da ngay wetal yalla sun borom jox ko waccu wayam ba ma seuk dara du dess di wet di tuddu yalla di magal yalla selal sok dundu selal gu yeme yeme waye nak jamono yoy fekkon na daare wayjuram nekkon daare bi geuna reuy ci rewmi bur yek borom xam xam yep wuti ci wayjuram ndax jamono bobu wayjuram mamo ante sali dafa tumuranke won ci ay moramam manam amul won moram ci walu xam xam ba taxna bur yep daw ñoo ci mom ba taxna mënu wona boole jangale bi ak yor daara ji ak di reservoir gari ba taxna do opon ci njang mi serigne bi lako joxon waye tamit serigne bi la dan jox lettre ñu ko dan bind serigne bi ko firil lu beuri ci cieur bo xamne mo waron nako def serigne bi lako jox serigne bi diko defal ndax mo ci gënon na yeey tayit mo ci gënon na sel ci def gum koy def ba taxna mo nekkon loxoy ndey joram loxo ndey joru way juram mamo ante sel nak lolu taxon na bëggul won takaliko serigne bi ben yoon te serigne bi tamit amna yene soobu li nga xamne mo yoru tosofu ndax bëgg bëggam la ak namugum namu wital suñu borom ci xel mu sel bi ko yalla defal waye nak serigne bi def li nga xamne moy lu ko sun borom sante moy dafa jël sharia bi baye aqiqa bi sharia bi nak moy mu top way juram ndax lolu lako yalla sun borom digal yonu aqiqa bi nak mu baye ba nga xamne sun borom genné nako ci situation bobu man ca delu wat nga xamne taawam yep daf ko jox sun borom tabaraka wa taala lolu nak biko serigne bi def di top way juram baye li nga xamne moy yonu tasawuf bi mu amone yene ngeju ci dako def ak yene bu rafet ndax bu doon kenen mënon na am yene ne sama wujur de mënuma ko ñak top kon faaw rek mu top ko nga xamne amana day nek lo xamne gënaluko waye señ bi dako def ak yene ju rafet nak mu nek lo xamne fierté la ci mom ndax da ci sentu fay ak suñu borom te lepp lo xamne mëna ci am gëremul yalla rek daf ko koy jaral lool melokan bobu señ ju melon nak ak jikko yu rafet joju mu melon taxoon na nak ni ñepp di daw di wut ci mom buri nak nga xamne dañ dañ ñew di soxla way juram dañu muju ñom ñepp nak di daw di ñew ci señ bi ndax gis gumu gis melokanam ak tumulanke gi mu tumulanke ci jamonom mom ku melni mom dafa jafé won ci jamonom ndaw la waye turam commencé na ciw ñep diko waxtane cieur bi way juram amon melni yep dafa ñewat dal ci kawam way juram yi dundu waye ni ñep dañ ko muju baye di ñew ci señ bi ndax ci xétu ñangalé ci xétu topin ci xétu lepp señ bi ci gëna gaaw te mu ci man waye tew lepp nak señ bi dafa jiraat lepp delo wat koy juram bepp bur bo xamne sakuna gisante ak señ bi du na nangu revoir lulu da ci waxtan ak way juram ba way juram nanguko mu joxat ciir yep way juram taxna nak way juram demewul won señ bi ndax fonk gum ko fonkon ak beug gum ko beggon ak itam bagn gu bagnon takaliko ak mom melokan bobu melon ak jikko yarafet yoyu mu amon taxon na bur yep ak nitu aduna yep diko wutsi ngir beug xamanté ak mom ñepp di sakko xamanté ak señ bi ndax deg buñ koy deg ci melokan bu rafet bu tubu ranke bima amone ci jamonom waye señ bi jox len ginaaw manam xolam djublu wulen nitu aduna ñom dañ ko djublu waye mom daf leena won ginaaw ndax bugula boole jangale ak jang ak wital yalla ak top ndigal way juram ak di jaxassok nitu aduna ba taxna kum ci jaxassol rek day fekk way juram mamo ante sali moko ci jox ndigal pour mu jaxassok mom waye du nek lo xamne luko gënal la ba taxna sax nit ñu bari dañuy nek diko jëw nan ki de dafa dof ana bur aduna kan lañuy wussu ga di len jox ginaaw am ñu nan dedet ki kay doful way dafa nek xalé rek waye su deñe ba nek mak dina am xel ndax lim am bari na morom mi ko bëgg ta amuñu ko ta fekk ne seen gis gis ak gis gis señ bi wuté na lool bi señ bi di gisé ak ñoom fa ñuy gisé wuté na lool waye nak ab diir lañ ci tag rek ak wilaya gu reey dal di feñ ci señ bi wilaya gu reey reey reey bimu feñé ci mom nak buru aduna yek nitu aduna yek borom xam xam yi jamonantel ñepp dal di respecté señ bi lool jox ko cër ñepp dal di koy respecté ba kenn ñime wu da wax ci mom dara kenn ñime tu la wax ci mom dara ndax respecté guñ ko respecté gën ko respecté sax ci way juram mamour ante sali ci yamono bobu nga xamné señ bi ci sahir mo ngi nek goné ak limi nek nek goné téwul mom lañu gëna respecté ci bép sëriñ bu mu jamanantel ak borom xam xam ak itamit buru aduna yi ndax wilaya gi nga xamné feñna ci mom ak jikuy rafet yu mag yi yi feñ ci mom ci jamono yoyu buru kadior biñu wax Samba Law Befal mëson na ñoo ci Mamour Anta Sali bi mu ñëwé ci Mamour Anta Sali wajuru Cheikhul Khadim mu daldi koy dalal ñu ko dalalé ñu andu ñom ñaar tok ci kaw lal bi di waxtaan Samba Law xamal ko ne ko sama tank yi lan momu yëkëti moy dama bëggoon nga jox ma ki nga xamne moy Serigne Touba Khadim Rasoul mu ñew ci sama daara ji dima jangalal sama tutank yi yoral ma walu diine bi comme ni nga xamne non nga ko meloon ci sama nijaay lak jor ndax lak jor moy nijaay Samba Law be bi mu waxe lolu Serigne Mamour Anta Sali dal li genn waxtaan ak Serigne bi xamal ko ne ko bur bi kat ya ko fi indi dafa bëgg ma yawal la ci daara jam ci kërëm nga fété li nga xamne moy daara ji ak walum diine ji Serigne bi ne ko wa baxna bayil bamu genn ma wax ak mom Serigne bi genn diko xaar ci biti bi Samba Law be waxtane ak Mamour Anta Sali ba genn fek Serigne bi muy japp bi Serigne Touba jappo ba nopi dal di jël ab tapi la lako Samba Law be waye bi ngi ko la lay tapi bi Samba Law be yalla def ci xolam ak ragal ba ñimu wula tok ci kaw tapi bi dafa xol Serigne bi rek amul fitu tok ci kaw tapi bi ba sax ci suuf la tok lol di feñal wilaya gi Serigne bi amon digënté ak boromam bi ñëwé Samba Law be waxtane ak mom ba pré Serigne bi xamal ko ne ko gis nga mbolo mi nga gis nga tok ñep dañu ñëw ci man di sakku xam xam ngir yalla da yalla tax kon mënuma len fe bayyi defi lenen bu waxe lolou Samba Law be nangul ko lolou ba nopi dal yekati aw fas dal ko koy may bi Samba Law be demé señ bi dal di lacc fas bi ñaata la mëna jar am ko ci fay ñetti témèr mu lacc ci dëkk bi ndax amul ko xamné bur bi yoré nako ñetti témèr ci nonu ñu dal indi ñetti nit yo xamné ku ci nekk bur bi di Samba Law be yoré na témèr yo xamné bëgg nga ko fayé ko te ñëmé ko ko lacc señ bi dal di yekati témèr yoyu jox len ko ñom ñett ñep ku nekk mu jox la témèr ngir fayé ko bor bobu ngir dimbalé ko li nga xamné moy Samba Law be fofu la tollone ci digëntem ak boromam ginnaw bu Mamour Anta Sali joggé ci daram joju nga xamné moy kër Amadou Yalla dal di sant fi nga xamné moy Soguer ginnaw bi nak la joggé Soguer dal di sant ci daram gi nga xamné moy Mbacké Kadior da fofu ki nga xamné moy Lak Dior moko fa daggalon Mbacké Kadior gogou moy daara gi mu mujjé sant ci jamono bobu mu nekk fa ak señ bi nekk fa ak mbolo mu takku bur yeek nitu aduna yeb diko fa fekk Mbacké Kadior gogou nak bimu fa amé ñaari at ci la Mamour Anta Sali dal di wacc liggéey dal di wuyju boromam Mamour Anta Sali mo ngi wacc liggéey ci atum jooni ak ñetti témèr ci gadda gi tombé ak ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tam xarit yalla suñu borom tabaaraku ta'ala dolli ay léram te yok ay yermandem ci daraajey domam ju tedd joju di Cheikhul Khadim baye ak Cheikh Mamadou Amin Baram Mbacké borom guy minda.

حادثا لكل عين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين وسلمي.

Okay.

Yeah.

تبقى حقادا للوان ما

معك في المورد نعن وسقى وادم كل نكره من داخل ينزل.

ليس هما إذ يكسبون المودي دين سار.

da ya de ma ali na ya di isil bida ya de khaw fa

دالي من كاهل من غايب يا لام عدال عليه ملازم ساز

يجدني أبدا بخير.

حقابي.

那个儿子的，那个女的，那个女的，那个胡子的，我们外地，我们是路。

0: mbokk yi lu neex du doy waane lu nekk it day am ab. Yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci, du tax ngeen regg, du tax ngeen suur, ndax sunu maam Khadim Rasoul Cheikh Naar Cheikh Amadou Bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalib mën di dunde ba faw te du ci doyle, du ci noppalu, du ci tayyi, du bàyyi. Ndax jëfam moo tolloo noonu, ay jaloore moo tolloo noonu, liggéeyam ci boromam moo tolloo noonu, ak payam ci digganteem ak boromam it moo tolloo noonu. Ndax nee na liggéeyal naa yàlla liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mësu leen ko liggéeyal, waaye ñoom it fay nañ ma pay goo xam ni kenn mësu ko fay kenn Samba Ngeen.
1: Waaw Alhaji Kalador wax nga dëgg, waaye jërëjëfit Jibril Fall, jërëjëfit kilifa gi doon wax léegi. Sëriñ bi daa wax ne usna bi kawnil mustapha xayri rasul tariqatan nasixatan kull subul. Yaakaar naa loolu ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak suñal ak ngir du benn. Kon sëriñ bi moo féetewoo ngir muccukaay mi nga xam ne mooy tariqatul muridu laahi. Mu wax nag ne faasa muridun xaadau llahu ila taaluqin bi yawo siyabil ila. Loolu lañ mu tekki moo di ku yàlla xéer mu jëm ci man nee texe na, ku doon murid aju ci moom tonowu na ci ñaari kër yi nan saxu alhamdulilahi ja jëf bamba yaa di fërdu. Touba nag dañu wax ne li ab din muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati. Bi xidmatin boo doon ib taalibi ba jébbalu bi xidmatin jëf dalay war, aw adiyatin wala ngay ñàq di joxe adiya, aw bi hubbin wala nga sopp. Sopp gi nag dañu koo yaatal, koo xam ne boo ko soppee texe, bu la soppee nga texe, boo jamonante moom da ngay góorgóorlu. Kon nag Alhaji Kalador Diagne def naa yëf yi ni nga ko waxee rek, bu nu doon fanaan it taalibi yi duñ ci doyal xanaa.
0: Kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu, xew-xew baa ngi noonu, Touba woote na woon nañ ñëpp bawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh Naar Cheikh Amadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko àddina bi yëpp di ci naat, di ci bég.
2: Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seen émission bi yeete dellu si waat na ki koy def di Mokhtar Kebem Cheikh Salihu Mbacke. Di nuyu ñëpp, di gërëm ñëpp, day siyaare ñëpp. Lu waay di wut su la jaralee dana la jàppandi. Émission tey bi loolu mooy titre bi. Dafa am soxna su jógee marché romb jaa yàlla. Jaa yàlla nag mën nañ ko tuddee ku yaram wan neexul, muy rëdd ay rëddam. Rëdd ya bari lool, rëdd wu nekk mu am lum koy jaayee. Soxna sa it romb ko, yërëm ko lool, bëgg na koo sarax, waaye bëgg na faa jëlee xam-xam. Mu taxaw naan bii fanweer lay jar, këri àjjana la. Gii këru àjjana fanweer lay jar, gii këru àjjana moo ci gën a rëy ñeen fukk lay jar, gëlëg këru àjjana juróom fukk lay jar. Soxna si di ko xool ba yàgg, yaram wa daw, mu yëkkati téeméer jox ko. Mu bëgg koo delloo, mu ne ko déedéet, mu ne ko tànnlan ci kër yi gu la neex. Soxna sa daal di jël gër ngay jël juróom fukk ci gën a cher. Waa ji ne ko am nga àjjana. Soxna sa dem ñibbi, bi mu tëddee ba guddi ñu ne ko loolu la jaa yàlla ji doon wax kat am na, jënd nga ci moom àjjana. Mu nettali ko borom këram, borom kër ba daal di xëy waaxu ne ko ana waaja. Soxna si ànd ak moom ba ci waa ji fekk muy rëdd ay àjjanaam. Mu ñu ne ko jaay ma benn. Waa ji ne si gét xool ko, ne ko looy jënd, mu ne ko àjjana, mu ne ko loo yor, mu ne ko téeméer, mu ne ko du jar téeméer. Mu ne ko ah yow yaa fi jaayoon sama soxna àjjana démb ci téeméer. Mu ne ko dama koo jaaye àjjana ci pas-pas. Yow nag dangaa ñëw bëgg maa nax ci àjjana du ma la jaay. Ndekete soxna sa ba muy joxe téeméer bi, bu joxoon ab million, bu yoroon ab million it yéene na ko waa ji. Bi ci desit ci pas-pas ak gëm-gëm la jëndee aljana ji. Waaye jënd ko ci ni waji bëgg fexé ba jënd aljana da ko jëndul ci pexé waja dal di joy dal di ne ndekete ñi seeni xel muru da muru ci aduna waye bu de ëllëga ñooñu ci gëna xolé kon ci ngay déggé né lu mag bëgg te bëgg ga di ci xolam man na ca am lamu bëgg waye nak la fa yalla day jaay te ñeug moy deugal ak selam motax soxna ci am aljana demb ci témir ki defene nak ay pexé man na may ci yalla kenn dara motax bu ande ab témiram waji nako aljana du jeur témir lool la wax soxna ci tay te demb jaay na aljana témir ndeke xolop soxna ci la xol xamne ki limi wax deug la ci mom te yeneem upp na témir mu jël ko jox ko aljana fof lañuy déggé né mbirum sëriñ bi ku ci dugg ak xol bu sepp bu sel ak yene ju reuy ju rafet ak pass pass bu feddaliko sepp dërëm man na wécc milliard waye ku defene man nga nek ci say tiaxaan ak sam po ba xey xey bëgg ñew nax sëriñ bi dana mené la sëriñ Moussa ka waxoon mané su ko jommal ku tawlu day tex nonu sëriñ Touba mel kon ki amut ludul as ndolem amut ludul ab deureumam pass pass ak yene ju sel ak ju rafet laltay ko sudu ki ci cheikhul khadim cheikh amadou bamba lam yor lamiy touti touti dana am aljanna ko dem nak jaay la la neex dem fa la neex mel na la neex ba xey di milliardaire nga defene man nga xep serigne bi khalis ba don kenen kudul ka nga donon yaangi nax sa bop lol dana ni rog deureum serigne massise ndonga bam yobante won ci ku bax ka te ba kako don yobbu yobbu fa ak cieuf ka ak khalis bu bare bare serigne bi ne ko ana deureum serigne massise ndonga ba ndek te serigne massise ndonga da bay amul te mbay ma ludul ab deureum def ko adiyé cheikhul khadim yobante ko te ki yobbu adiyé ji lim yobale ci ay bagage yobale ko ci khalis ken xamul num toll waye deureum bo moni seigne touba dañ ma fi andi te seigne massise ndonga mako momu fi andi kon lu ndaw ndaw lu touté touti dess na ci jënd aljanna waye lu reye reye lu bare bare itam dessu ci jënd aljanna lolou ci ngay déggé né pass pass mo am solo ak xol bu sel bu rafet soko défé lenen lo ci dolé lum touti touti doy cheikhul khadim Cheikh Ahmadou Bamba bim nekké ndiarém magni tok nañ di waxtané ëlëk am ci mak mu né mom day balas ya ko gëna jaaxal ci lépp ndax balas yi bu dissé akou yiw aljana la waye bu dissé akou safan safan bala bimi wax lolu mel mak tontu ko né ko di balasé ñaari palata la ñaari palatu moy ñaari defu kay la muneko waw muneko ben ba lumuy def muneko lu bax muneko ba ca dess lumuy def muneko safan mag mi degluma wax la solution da ngay fexé ba bay defu safan dara bancané boba bu fe bo fexé ba dara nikku ci bay def aw yu lu ca nek mu doy da lolu ñi pc balas xamnañ ko bo fexé ba balas bi dara ni ku ci benen balas bi lo ci nek lo ci def lu mu tuti tuti kon be da nan keung ndax amul benen lenen lu muy watantel fele kon ci ngay déggé né sa tuti lu yiw lu bax man la yobbu fu reey fu reey fu neex fu bax waye nak ay safani tam non la ko am murid wara watandiko motax cheikhul khadim bi mi wax xex ak bakkan daf ne xex kat ba deug deug moy ko xex ak bakkanam ndax bakkan non la bo xamne soko daane le tay bu joge songat la soko mané tay busba ja ma ngay wut num la mané waxtu nek mi ngi wut num la bété kon jihad joju moy xex ak bakkan moy xex budul jeex sap non nak bu ngeen xex xexon genn ngon nga duma ko dotu ñewati soko raye doto ko gisati kon xex ak ab non mo gëna yombu xex ak bakkan bakkan momu nak naqare xexal lol dafa bok ci liko nit meuna noté moy fexeba baye téré yalla yi al mujahidu man jahada nafsahu xex ka deug moy ko xamne xex nak bakkanam tek ko ci ndigal ya waye xex nak bakkanam gaday loko lu bon motax ñaarelu hadith bané al muhajiru man hajara manahi allah ki gaday gaday moy nga taxo ci dekk dem ci dekk gaday ki koy def deug moy ko xamne fekk na lu bon mu yenu ay bagasam gaday ko sori ko fa lu bax nek mu dem fa ta diko top xexkatu bakkan bi moy ko xamne jël na bakkan bi xexal ko ci top minal ko yalla soplo ko yalla koku moy ki nga xamne moy jihad kat bi kon denkanel tayli mi nga aju ci lu toti lu meuna yobbu nit aljanna waye na fek pass pass akuk selal laltay ko sen bok sen xarit muhtar kebem cheikh salih mbake mi ngi len di dig dajé ba benen yoon assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
2: yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonner ci asamadia tv waye bu len faté lal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
4: Asamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel sëriñ

0: serigne Saliou Mbacké khalife général lu kul mourid kon fi ñukoy ziaré
1: jërëjëf Assimi Moustapha Mbacké Gueye ci di cheikh Salihu Mbacké ibn Cheikhul Khadim noongi ñaan yalla yalla doli ko fe yagal te mu gëna and ko wër bi jahi rasulillah barke cheikhul khadim gis nga ki ñenti mandarga yi cheikhul khadim ni kuko am rek salih nga yep dajina ci mom seigne touba daf ni wajahi kulli shi hudan min salihin aw mursidin aw abidin aw nasihi neena nak borom njub ga te aji yewenal je di aji yare je di aji jaamu je yalla te aji labire ji jammi bañu xam fuñu jaar bu mu ci tek ëlëk koku modi cheikh salihu mbacke yalla yalla gën ko fe yagal bi jahi khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ati mustafa
2: wa salam ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin
3: bi nga xamene bi yabdu la cheikh omar di wut khutba salam gi sa bi ci gëstu sa baram dagal mu dugg xalwatu ñi xalam fi ci bi bakata mu dem makka mu karama dugg fa xalwatu ñi xam nga bakata ci ñi wax ma ngi saw jam mu wol bëti top lumière bi dik ba ko ko ñang ko ci yegg ba mu dikke lumière bi tsaaro mu top xamul fu mu jëm garab yi ko mu ngi ñane ko fi la ko dëndal rek waye xamul fu mu jëm mu na jaar ci dëkk ñaan mbacke dik ba ñaan wobe ay toor mbacke rek mu taxafa yone ndaw ne gar ngi dikki ci dëkk go xamni ci dafa yeglu ñu ko nañ lañ fi wax ma lañ fi mu gëssu ko fekk bo leer ga ci mom war ñëbal ko da fekk may ko tuban bañ ko fay wawé mu jël seen gan nak wax xamni li mu xar bu ñu la andal ci nañ xer fi nga daral ñu dal ko fa ñu gi ngora ba mu fa dalé nak ko ñaax ba saaju mu nga dikon fu ñaax bofel ko sofié la won mu wol ba ci ko fa ben dërëm yone ko ba ne ko sama tiyaré ngo nañ mu ko jox cheikh omar ba mu diké ko cheikh omar ne ko sa ñe ko ñett dërëm ngor la ñaar ji ma ngi fa sama ko yott dal bu ñu ci la ci fa xaal bi ba ñu leen di ñaan señ baawé saaju dal bu di ko indi ñaar yi bu mu di ci mu ko waaw yoy day ñi nga andalon day rawan ñi ak ko daam yeb da ngeen tanki ci Khatim Souleyman naaj bi sangal ni dem leen jeer yi waaw yow sax ko dekk mu ne ko fi mu ne ko fi nga dekk li tax may laaj ko dekk dama gis wax tu ñu jeer ci kaaba ga ma gis la chapé mo tax may laaj ko dekk mu ne ko tan nak xeexu bu ma feñal xeexu ma nekk fi duggal ko ba genn wo mbacke bañ dajé moy man kess ko defal dal wut ay bi di kee fi kat xam nañ mëne fi la waye nak xawma ku mu ci yeen lay bayiko waye bi di kee kenn ci sun doon ji la ngeen xamne moy khutba salam dama oor fo fekkon ci kenn nako top sa beew on nak ma ngi jabb ak mu meye la xaj mu sa fen ci jamono ak nante feñe genn goor ci duufa mom da nga fa juddu du jitt yi mbakel jigen

Tuhan Isa Bohoma Nirai.

0: bi imam bi noddu kat bi nodde ba nopi nak imam daldi def khutbam seigne mudou mamoun amane
1: ali mustapha mbake li deugalat na waxi cheikh mukhadim jam don wax nan wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as-salawatil khamsi da'ban ya hakim yalla ma ngi lay ñaan nga mayma ci dekk bi mbolo mo xamni dañuy taxawal julli juroom firnde janjini ali mustapha mbake
0: kon ñu tewé julli
2: Thank you.

0: bag ci sunu blad niko damay ragal ni nak jang mi dana doy ndax damay ragal nga jang ba mujj nga jang lo xamne sax du fi xacc ci dundu gi muneko waw jamono yi kat ak yaatu da am fi man te dama gis ni aduna mom loko dencel bis man na ñew mu laaj lako nga xamne wax na ni agon na ci xam xam bo xamni cheikh antou diop rek la xam kuma ci da waxtanal bam fi joge ak legi kenn ku ñu wax ci ak man amut kon lolu moy xam xam waye nak nan la da ande ak borom xam xam yi moy ni ma wax dalay fexé ba nga mom sa bop gis nga borom xam xam terang di nekk ci mom moy fexé ba mom bopam waye xam xam bu and ak ngalap ñu lay jaar lo fu li neex dila wax lo lu li neex boba xam xam bukku te xam xam bi nga xamni serigne bi reconnaître nako ba jël alalam dila ko soxate dedet serigne bi xam xam bu jeriñ nit ki ci aduna diko jeriñ alakhirah boba lay soxat ngir nit ci man ko jeriño ba taxna serigne salihu nonu la daan dundale borom xam xam nonu la daan taxawo borom xam xam ci di len wutal ay barab mom lo len sen bop fexé ban goré ci sen bop fexé ba ñu nekk ci lutax ñu am dalab de suxat xam xam bi ci seeni nawle ngir ñu xemem ko ni ñu xememe xam xam ci jamono yi yono serigne salihu ko ubbi ba ñepp daw wuti ca bokk ma ngi fatali barki dem ci asamadia di len wax ni mom da ci ak mujjum sax mi ngi wax ni amna ci ndaw ñi yaakar ngir daw gi ndaw wuti ci xam xam xamni moy leer gi jariñi aduna way moy leer gi jariñi alakhirah bokku na ci itam mom serigne saliw nim dan terale borom xam xam moy jëmum la la da terale jëmum bo ñewé jëmmi bopam la lay terale nga nek ak mom ñun ñu nekkon ci wétam ci daara yi ku ci musa mokal alquran ca sansa da ngay dal di gis ni nga wuté ko mokulul ak lum la jégé jégé dang koy da bu guddé mo won lay wétal ñu andiko waaw waaw waaw bu ko defé kon serigne salihu jëmum la dan terale borom xam xam bu ñëwaaté ba ci biir dañ ko dig benen bi kon ma tejj ko muy cheikh mahmoudou muntaha fofu serigne kaddu gogu mo ubbi ci serigne salihu mom manes nako ci sara cheikh muntaha barki dem bu yagut taw barki dem bu yagut gis nañu ni mu wowe mbollem borom xam xam yoon wi yendo ak ñoom dalal leen waxtaan ak mom terale leen jëmmam wa cheikh mustapha bashirou xam nga ci aduna teranga ju upp jëmmi nit yo xamni li tax mu wola man na la ko jangal bu de ay at mo la ko fete kaw yep yep man nga ne ci biram ta do ko jexal mu del jël lool lepp di teranga mu del lool ko ngir da nga di borom xam xam kon japp na ni cheikh mohammedul mustafa bu tambale ci serigne touba ak xam xam serigne touba ak nim do def borom xam xam yi bunti yi ma ci
1: serigne ji xam xam rek
0: bunti yi ma ci ubbi yakarna di ngeen ci meuna leral bokk yi lo xamni dana doy seuk ñu man ko jeriño
2: jeriñu cheikh mohammed mustafa ñu ñu won bax di len jaayal cheikh abdou samad
1: jeriñu
2: xamna bu ma ko maye bala ma ñew ci serigne touba xam xam ak serigne touba borom xam xam yi da ngeen may ma delu ci ginaaw
0: waaw ah kay
2: ci li fi señ bi fekkon
1: waaw loolay waxtane ah kay
2: waaw da may bëgg ma delu ci ginaaw ku ne xam na ne bi señ bi feñ ci Sénégal jamono yoyu dafa fekk ceddo yu noton bi ceddo yu noté ab dir tuba bi dañu ñew note ceddo yi bi señ bi tambali boté da fekk bobu tuba bi fi ne ndax ceddo yep bobu top na ci ginaaw tuba bi serigne si ceddo yi noton nañ len tuba bi ñew note ceddo yi ba nga xamne l'islam mom ci Sénégal wax deug yalla sonon na lol ñiko fi don daara yi nga xamne ñoo neewon ci biir Sénégal ñepp kenn ku ci ne ci ndigalul tubab bi ak ceddo yi noton nañ la ba nga xamne yow la ngay man ci l'islam du wess lul tok di jangale serigne bi nak fofu la fekk rew mi mu melni bimu ñewé nak suñu borom dafa tejj page bobu bi señ bi ñëwé da fekk l'islam son lool ab non ñëw bu bari doole bari pexé bari katan nga xamné señ ci amatuñ doole ceddu yi amatuñ doole nga xamné bu señ bi ñëwutoon mom tay yaakaana suñ jotaay bi do am
1: wallahi
2: ay nak suñ borom bu namé mbir day sak mbeur mo xamné da koy manal xamal ko ba nga xamné lim koy sant bu ñëwé dina ko def ci gën dara fi tanam mam mor ante salif la newon yor dara khalima jaxate kala fi la newon yor dara ak ñeneen ñu bare waye bi señ bi ñewé gis nañ ne l'islam yi

0: yittewo won na ak yeesal manam l'islam demon na ba alquran ji ñu diko foyé ku jang ku man alquran am xam xam dang koy pogoré wo té yalla bëggul kuy pogoré wo inna la la yuhibbu kullu muhtalin fakhur té boba ku am xam xam am alquran dang koy ndamo défena lu nga señ bi ñëwé nak dafa def liñ wax tasfiya dafa purifier l'islam yeesalat ko dako selal yeesalat ko yeesalat ko ci mjang ndax fekk na bayam yor dara muy mamour andassali dara ju mag waye nak bi señ bi yalla dogale mu dem ba aw danaka mamour ci dara ji bobu fekk na ci namelu suñ borom équipe bi mu wara andal ëlëk ñu ci bari ñi ci bi dara ji ñeneen ñi ci nekulit tukki bi señ bi dan tukki di and ak mamour andassali dem ci barab bu démé ci dara do nga yam fay fekk day lewato ak ñom ci xam xam laaj leen muñ leen di jangale fu ngeen tol ak nangam nangam ba nga xamne bu lewato ak ñom ci ñu bu señ bi démé ñom dañ xamne ki ñu doon waxal day bokut ak jangale kat yi ñi néwon ci dara ay mamour andassali xalaatu mo baye dara ji mukk di dem ndax xam nañ ne ki mom li muy def ni sax mamour andassali mi wajjo mu ñuko kon mbir mi tambali na feñ señ bi amina jangale ñu xamne ndax señ bi du ko xamne day dajale ay ayat du ab harfiyu mba ab lafiyu dedet señ bi du koy dajale ay araf mba ay bat di iji di bolé ñu nan ko xala waxna dhahaba demna nangam nangam dedet señ bi dafa xam lutax ba di ba ak ba ba nekul ba ak lan motax ba di ba ak lan motax ba nekki ba ñu nekki alif lan motax muy alif koku bu la jangale da nga xamne bu ko tekkel don jangal deug la lo tax fu mam mor and sali massa gané ji soñi ko am da am dongoy la xass fekk señ bi
1: deug la
0: kon señ bi fofu la tambalé ay yefum waaw ba yalla dogal bam dem ba xamne fimne amna dal tay su leralé liko suñ borom sante liko yunus sallallahu alayhi wasallam wax nak rabbi ashabaka bil himma xamna né su boba ñu bari dañ ko top té lim bi koy top doyna ci tambali lo ra xam len nak xamal len nak yef yi du am jang rek du alcorane rek du xam xam rek waye yitte ju kawé mo jitu lepp ndax yar bi nga xamne mo fi señ bi indi yunus sallallahu alayhi wasallam mom la doni yare sahaba yi fofu la jaaro nak sahaba yi sahaba yi kenn ku ci ne ba ngay tuub ba nga tuubé nek ak yunus sallallahu alayhi wasallam abdir suñ borom defal na la batin
1: deug la
0: ndax yar bala yunus bi yar di la tagat ci yaram di la tagat ci ruh dem nga ba muju nek sax borom batim bu reuy bo xamni bi bu ngi doon wax ci sun jamono ji tay danaka kenn mënu ko misal
1: deug la
0: lol dar waral ko lumay tarbiya gulen yonti bi on tarbiya ci suuf seigne touba tarbiya gogé la delu ci wat ci magni magni bimu ñëwé kenn ku ne fekk na la nga joggé ci kër kër go xamni gi daara la borom xam xam fa re say mam borom xam xam lañu mokal nañu alquran waye li seigne bi man ci yow ak li muy def ci yow muso gis ko ko man ci nit kenn musu ko man ci nit motax ba mu tambule wote bi ñu bari dañu tok ndax xam nañ ni ki ñu xam muy jangale ni muy jangale su la woyé ci leneen da nga am leneen raw li nga amon ci jang bi
1: allah
0: akbar la tax mag ñi ci bari tok ñu melni señ adama gey señ ibrahim sar ndiagne lutax ñu la xass ñew ci señ bi da li watu ñu ci xam xam mu xam ni ki mom xam xam timuko xam xam pegul señ bi waye señ bi ko pek waaw cheikh ibrahim jo machar day wax ne man lam yuhib bi ulumin fa kayfa yumkinu band waye señ mom
1: da pek xam xam
0: nak pekul señ bi waye señ bi pek xam xam kon ñom xam nañ ne ki mom bu def xam xam la fam ci ag ken xamuko waye dir bi mu len yor ak ni mu len di tagate ni muy jëflante ak ñom ci anam digënt nit ak nit ci biir daara ji rek xam nañ ne kii bokkut ak nit ñi doxin wii muy doxee jëm moom ci boppam ni muy dunde xam nañ ne bokkut ak ñi muy dunde señ touba lenn bokkut ak lenn kenn loolu ku ne xam na ko ku nekk ak moom ci daara ji bu yàgg da nga ko joxub cër ndax da nga xam ne kii bokkut ak yow nit li doomu aadama yi soxla ci dund da nga xool xam ne kii soxlawu ko ni doomu aadama yi doxe da nga xam ne ci doxewu ko kon loolu laa taxoon mag ñu topp ko biñ ko toppee mo xamne l'islam jang alcorane xam xam mi ngi fone waye teewul l'islam dem na barap señ bi nak bimu koy yeesal lim jëk defar moy bu defé ci yow xam xam bu wër pen bo xamne bi du am ci sak ter yar say ciir ba nga xamne bi say say ciir ci bopam dana deppok alquran deppok li li suñu borom deglu digle legi nak sak ruh itam mu tagat ko ba nga xamne sak ruh lepp luñ ko yan ci ngeenel dana ko atan mu dile ba nga fess del mu yabal ci barab so deme di baxal di yare di jangale di baxal manam señ bi dafa téla décentraliser yef yi lolo tax yoonu mourid mag gi gaw nga gis ku melni señ mo dem mom ndiarem bi ñew señ borom xam xam la way bi ñew fatana lepp lu xam señ bi def ci mom lo xamne ndiarem la tok di jangale ni señ bi bëgge ni diko jangale xam xam mu diko jangale xam xam nga xol ku melni señ mbacke buso nga xamne señ bi ko yaral bopam nga xol ku melni señ abibu mbacke ñom ak ñoo ñep señ bi sét nim bëgge ndax xam xam du yépp bax té xam xam amna nokoy jàngalé nit ki dana def ci mom jikko yo xamné yi man nako xañ ñariñul xam xam señ bi nak dalay tagat ba nga xamné yow bo jàngé xam xam ñariñul xam xam dang koy xam xam ni ñi jàriño ci xam xam xam fi nga xamné borno yi nga xamné mom la xam xam samp nga xamné wëro ko genn do ko genn lo tax mu tan ay model tan ku melni señ mo dem señ Mbacke Busso ak ñeneen señ Abibu Mbacke ak ñeneen gis nga ñoo ñan yar ba légui señ momu leen joom ñom ñepp ci daara ñoo ñu lañu gënne señ Abdoulaye ñepp rek moolem ñi jàngal xam xam rek ci suñu jamono ji ci yoon wi ñepp système bobé señ bi tëreloon ci ngeel ben gënnu ñuko ci bi lañu ne nga xamne kon señ bi leen lu ne da sét la ci am jariñ ab yar da sét ba ci gën ñangum alcorane da sét ba ci gën ak nañ koy ak mbindin wa gën mu tagat ci nit bañu man ko diko def mu jangal mag ñi nan lañuy yare nan lañuy liggéey ba kenn ku ne mu yabal ci barab nga nefa di defar deug kon ba lañu buñ bëgge waxtaan ci señ bi ak xam xam faaw ñu delu ci ginaaw xol li fi señ bi fekkon bu ko defé nak buñ ci juggé nak ñu doora dugg ci nak ci borom xam xam yi mu yar yeen résultat lañ joxé waaw buñ ko xolé señ bi bayu fon juma yu reuy yi bayu fon jakkay yu bari yi bayu fon daara yu bari yi bayu fon borom xam xam yu bari yi waye nak mo fi bayyi le andi lola
2: mo bayyi jiw wi ba man sax
0: waw jiw wi da defar jiw ba mu bax yar ñuko meuna saytu ñuko meuna bayyi ci anam gu muccu ayib jiw wa sakan jiw wa tasaro
2: deug la
0: kon dana ñew ci nak li taxone mag ni kenn ku ne nga bayyi sa kër bayyi sa kër mam bayyi la nga xamone ñew ci señ bi la señ bi doon def ci yow do alal waye mo gën alal
2: deug la
0: ndax bo la boole téméri cheikh abdou samad touré ñu déglu sa ndigal gu dégg bëcëk lool alal ay milliards do ko may dedet luñ jur ya mom ñoñu luñ jur ya mom ñoñu luñ jur ya mom defale tara ngay aduna ak alakhirah té na fayeguma la amé lu ko man lu dara mënu ko motax lolu ñu doon wax ci kilifa yu bax yoyu buñ ñëw ba ci digi waxtaan wi dañ ko señ lamine dara ci saralu
2: waaw waaw inshallah
0: waye digënt xam xam ak serigne touba daf ko purifier xam xam ni mako waxe legi dafa melni niti jamono ji niñ jappé xam xam ni nonu lako ñoy jappé ñi jitt won señ
2: jitt won señ waaw waaw
0: dafa nañ na legi buñ né docteur nangam wala docteur nangam da nga wara xugli wala ya am xam xam dedet fal ilmu la bi kasra ci waye yoyu ay riwaya la rek informé wu ak am xam xam bokul
2: bokuñ
0: informé wu man nga informé wu bañ la am nga docteur ro sangam docteur ra sangam dok ay amo xam xam
2: dedet
0: ndax ku am xam xam da ngay ragal yalla ku am xam xam da ngay bëgg yalla
2: ku
0: am xam xam da ngay ar diiné ku am xam xam da ngay sam diiné ku am xam xam da ngay jëfi diiné ku am xam xam fo fekk nituk diiné da ngui bëgg ndax mëno bëgg yalla lu bokk ci yalla nga bañ ko
2: deug la mënu nek
0: bo ne bëgg na yalla bëgg na yoonte bi gis ku melni señ touba bañ ko waxo deug waxo deug ndax lu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo gën ñëpp suñ borom ko def non bay yoonent bi bako suñ borom defé nonu mo xamné waaru yëpp da wara sak ay jawrin fenn fa ne mu tek fa nit am yoonent yo xamné dañ leena yabal ñu tambalé léral li yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wara dox ëlëk ñu diko léral ba jëmmé jamono mom ci bopam mu xeyna cëpp ci suuf defal bopam liggé juroom nekk fi juroom ben fukat ak ñatt gnaaw bi nak l'islam xamna ne bu yagge faw mu soxla wat ko mel yonenti bu ko delsi wat ngir mana yeesalat yefi serigne touba nak lolo ko fendi ku ne xamna ne touba gi serigne touba nek ak fa makka nek sore na lol ku ne xamna ne mag ni wour serigne touba ku defene wour gi ñu ko wour azar la nax nga sa bop dedet suñ borom xam nga touba bi dañuy planifier pour euleuk way suñ borom lañ ko dakk suñ borom ñëk yabal ay jambar ne len ka li dem xarima senegal serigne touba ngi ñew man ñu ñew yitu ñew seen imam bi mam ak mamat di ñew
2: deug la
0: ay maymi seydou sama touré di ñew maymi seydou saliou di ñew
2: deug la
0: biñ ñewé ñoom ñëpp kenn ku neñ ci barap nefa di samp say dekk di ak sax njabot fekk dañuy xaar ka wara ñew ñewugut
2: deug la deug la
0: motax bi serigne bi ñewé fekk na équipe yépp sur place ñim wara jangale lo alcorane comme ku melni serigne abdou rahman lo ñi fi mo ñoom ñew yo jamono ñim wara jangale lo xam xam ñi fi ñim wara jox wax ñu jangal goni nan ñuy terbiye xalé ñi fi équipe bi yépp téwna légui nak ci jité équipe wara ñew nak
2: deug la
0: waaw li mo bolé serigne touba ak mag ñi andi bi du fi bu kenn japp né dédét bo xolé mag ñaan ak serigne bi yépp bo xolé ni ñu wéré tundu touba wi
2: waaw waaw
0: ñu ko wéré da ngay xamné li du ngén duy pexé lu suñu borom dogal la lu mu dogal nak lu ne day am sabab mo xam da ngay joggé mali ñew ba ak ci bok ci mbir mi mo xam da ngay joggé algérie mo xam da ngay joggé maroc waye bu doon ñaar témir ala ñett témir da nga départ
2: waaw
0: bu seigne touba ak ci fek la fi
2: deug la
0: kon yaakar na buñ duggé ba ci bi waxtaan wi dañ gëna nak détaillé xam ak serigne bi ak jeexé di xam xam bi serigne bi jangal talibé yi ban jeexé lay am ci talibé yi lolou buñ duggé ba ci bi rek waxtaan bayyi
3: jeureuf serigne mustapha basirou mbacké ci li nga xamné mom lañu indil ma
4: sha Allah
3: ci digënté serigne touba ak xam xam wayé li gëna yéene ci waxtaan rek té gëna dalum xel moy fam ko jëlé waaw fam ko jëlé wa nga dem ci borom garab la nga dem ci tadwa ci reen ba nga gas won nako leral ñu nami mel won ñu nami saxé do ñu indi nak jëmi garab gi wa dañ ñu wax serigne touba nan la soso won ci xam xam ba aksi fi ak borom xam xam yi mu créé ak manam mu andé ñom ak limu doc ci ñom kon sa bir wax bi ñu dégg nañ ci né mbir du ay pexé señ lamin mbir du ay pexé mbir du ay pexé dafa mel na dafa bari ño xamné ñu ko waxé borom dañu jappé seen bop borom xam xam fekk mel ni du ko mbir waye duñ ko wa ndax dañu dem ba ci bir ñu yegg ni xam nañ dara ñu japp ni mbir yi ay pexé la ñu bëgg ka taxoon ñu doon dara ñu fexé nuñ dagarang gi té moy sëtëm yi fi nekk li ñu am day melni mom lañu tek bëtt ba tax nak lima ci jàngé dëgg rek moy day bari ñuy wax di attaquer yoon wi ño xamné wax ji yëpp boko déggé dara du ko lal loolu kiñaan dara du ko lal loolu ak bëgg adina ndax nit mënta wax ci mënta indi xam xam di jëlé ay référence fenen li fi baye jëburu Serigne Touba gi mënta nek kon Serigne Lamine ñu yëkëti kaddu gi rek dé nga fi Serigne Sobe sur wacce kaddom dañ lay baye nga soffé rek
5: jërëjëf Serigne Yep Samat très ñi lay sant bax di sant Serigne Moussa Sall Diouf di sant Serigne Moussa Basir fi nga taxawé rek moy fi am solo ndax li nga wax amna ci Serigne Yep Samat li nga wax ni amna ci ño xamni lan li kañaan la wala jafane yef yi pexela te do ke ñaan du jariñu ci yef yi ki jafane pexela yi day fexé ba son way du amal jariñ ndax Serigne Moussa Kadé dëngoon na mbirum Serigne Touba Serigne Touba amul tanki gannaaw tanki anam rek lam Serigne Moussa Kadé non Cheikh Bamba non na sama mbir ci dunya lu mujjë ñew moy gëna moy ëpp ngir ci mbodi la mbodi neena ay mbodi ma tax lu mujjë ñew fi ne Serigne Soumaye bi lim jangal li bari da nga gis ci ay njabotam ñu jangale lepp lola kon du ciageene ñi ko jangal mbolom Serigne Soumaye jangal mbolom bari Serigne am sa gën ko jangal mbolom bari tigdelu ni dañu dakk jangal Serigne Soumaye waye buñu manam bur Serigne Touba mo mel nonu waaw garab gi fini indi nga datte bi indi ciari ki wat dom bi nak day dem rek sant dom ba xam mo dakk waye nak datte bi ñi nga def baxna ci lool légi nañ ñi japp ni xam xam boko jàngé ba nopi manam daf la doy dédé turbi mo gëna doy
6: deug la
5: waaw
4: nit dana am xam xamam baagal Serigne Touba neena xam xam ba ëllëgi teggin amul jariñ yalla bëtu ila asaw taabi fi ne gaay bari ci ciorn lañ nek ak lor seen xol yi moy metti lay metti seen xol yi moy dañu jappone ni bo jange dana tax manam li gaay am ci barki nga am ko te barki liggeeyu ko ak turbié ak mo bu ko def nak ñoña tangoro ñi tangoro ci li ñu dëkk fi ndol waxtu jot nga ni nga dëkk mer xam nga loolu yoon te ki nga mer deful dara xamna dana ci indi lo xam sax ba xawmako indi sax waye nak fa mu indi ko moy sayyidina ali karramallahu wajhahu yantabi sallallahu alaihi wasallam dani ana baytul ilmi wa ali babuhu deug li wax man day may neegu xam xam ali moy buntu ba sayyidina ali yebul tiaje mu fawat sayyidina fatima tu jox ko sayyidina fatima bima ko joxe ñu tok ba yag ñom ñet manam mu tok ba yag usainu hasan fever usainu hasan fever nak mu jakk lol defal dal mom da togn sunu borom ba tax manam usainu fever hasan sax mo feveron mom xale bi mu dal dem di ñaan yalla niko dal dama bëggoon nga dimbali ma fa safara hasan mi soko safara day dana wor ñetti fan sante ko yalla mag fatimatu ak magam ñu dal di xey wor ba ngon jot sayyidina ali dik ni sayyidina fatimatu defar ndaw mu ne ko man ke dar niul ci kër gi mu ne ko amna ko ñu wax sam xon mi di borom alal la te day eccilu ma da ngay xey di ecc ma ecc moy liñ def ci poké waaw so ci defé nangam baagal dara jox man ay andar sayyidina fatimatu dem di ecc fofu ba ngon jot ñu jox ko andar yi mu dik defar ñetti mburu yu war dogo bañ toge bay dog legi am ku feug dan assalamu alaykum ya ahla bayti muhammad ana miskinun athimuni mimma taakuluna athamukum allah min wa'idil jannati man de dama yalwan ti yin ahlu ya ker yantabi sallallahu alayhi wasallam dong la xamni yene man sax li ngeen di lek may leema ci ndax fi ni sonna lol ña ngeen dogu
6: waaw
4: sayna li dal jil lañ don dogo jox ko te mu li dogo ñu fanal seen xif ni dem ci bisub ñaaral ba tok bi bëgg dogoti am ku dik daan wax wa assalamu alaykum ya ahla bayti muhammad ana yatimun min yatamal muslimina athimuni mimma taakuluna athamukum allah min wa'il jannati jox leen ma ci leen lek ba liggey sunu borom man leen yobba aljana ndax yeen aljana ngeen jëm te man sonna lol te jirim la te mo lekul legi nak li ci gëna xorom moy sayyidina aliou karamallahu ci day def ay bayit wax ko sayyidatina fatimatu bu day xam xam xam lolou ci lay sayam bayit yo xale fi nga tonga way def sa soxna tontu la ci sasa ya gana xam xam gënd kawé lolou waaw légui bu ndike bi nga xane miskine bi ñew na mo ne ko fatimu satil majd wal yaqin ya bint khayr an-nas ajma'ina ama tara sal ba'is al miskina jaa ila al babi lahu anina kullu mri'in bi kasbihi rahinun niko mi ngi yox mi ngi joy te xamna ëlëk lepp lo xamne def nga ko yalla dañ la ko fay xam nga lu ko soxal ci wax nga xamne fi ne limi yërem doomi bu doon jamono jey sa doom wor ba ngon jël ëmbulum dogo mu tuddu fe ni lap su bay ne bayam ne ko li mu yor jox ko ke sax ko tamuñ way sayyidina fatimatu xam nga lu ko tontu amruka sam'un yabna ambataha mali min law min wa daraha arjo isa anfaqta min majaha ana alhaq al-abrar wal jamaa wa adkhala al-jannata bi safa monako nako joxe ndax moko joxe sun borom manu ji dimbi yubma ajjan bi nga xamene ji dimbi ñew monako fa safa sayyidina ali daliko wax daliko fatimu bintu sayyidil karim qad ja'ana allah bisal yatim yal inu bi yatim jirimbi man yadlu bil yawma ridar rahimi mawhiduhu fi jannatin na'im
6: allah akbar
4: te kat buñ ko diirame sun borom ëlëk ajjan la yub ñu faar jox ko ñaari fan lekuñ ñi dem ba ci ñettal fan ba
6: yowmu salis
4: waaw yowmu salis bañ diké nak am ku taxaw da nuyo bam diké lu wax assalamu alaykum ya ahla bayti muhammad innal kufara asruna wa qayyiduna falam yuthimuna fawadha hal luqmati min yadihi mom bim diké ni ko nak yefri ñoma japp de yewma fan yeb lekuma seen ali fek tibona baye se wad tibbi da wad mudani fatimu ya fatimatu ibnatu nabi ahmadu bintu nabi sayyidin musawadin hasa asirun jaa laysa yahtadi mukabbalun wa khayduhu fil khaydi yasku ilayna al juha wa tasaddudi man yuthimu al yawma yajidu fi khadid niko nak ki ga dik nañu yaw ko amul lum lek te buñ ko bu lekul mana fat kon teng te di jeng nañ ko it bu mu def len ten ko jox len yor mu joxar ko bañ defene ba nopi nañu jur ci yantabi sallallahu alayhi wasallam waw de sayyida fatimatu limi gem sayyida aliyu ak limi beug lu bax mu ne ko lam yabqa mimma jaa khairu sahin qad bil kafiyya mahbaraha wabnaya wallahi salasan jaa ya rabbi la tuhlikuma jehan munuka li don ci mburu mi di moy li ben ben fep mburu new fi te sonna bu busu do meuna moñi ngi meuna mat na leg nak te sonna ci mburu sama ñu ñew rek
7: Asamadi FM fréquence 102.9. Yéen ngi déglu Asamadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Touba Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
4: Manam ëlëk fa la wëru bëggé. Ba da ngay xol ku yor doomi Yonnte bi sallallahu alayhi wasallam. Bañ mag ba nga am ak ñoom njabot. Nga wor ba ngon jëd amulo dogé. Ndax yonenté bi dafa topputul ay aliyu amata mar kon liñu japp ni kilifa yi dañu topputul manam borom xam xam yi ñu regulul yalla ci lañu def way kilifa yi naka jek ñanga ci lañ newon ndax ki nga xani doom yonenté bi sallallahu alayhi wasallam jabotu yonenté bi juddo ci yow nga wor ba ngon jot ñetti fan amu lo doge ah kon te bobu sayyidina usman nga fe yorul du jeex ah dañ nan usman yow kër gi topputul wal dara mu doon bakkar ci mom li yalla bind ci sa djibi moy ñew luñ ci bindul kenn mënu ko indi
0: sayna mo ana babu ilmi wa alim babu
4: ana babu ilmi wa alim babu kon ko xam xam amut ba na fi di mbokam ki def ni ñetti fan mu wor mu ndu def lool xamna damay bañ xabar ci gi ndax sayna dama ko indi ci Seigne Touba Seigne Touba lepp lo xam dal na yontabi lepp lo xam dal na yontabi dana ko dal waaw Seigne Mbacké Gousso dafa tok dañu tok ñeen fukki fan teewu ñi ñew ci kër gi ni dañu baaw naan suñu baaw naan da am guuy go xamne mo ci gannaaw gi defa lañu dem suñ démé ci guuy gi baaw naan fofa manam mu taw ñëm bu sa bu baaw naan yaal dogal mu taw ñu jëg bay dem mu ne soxna ci am gune assalamu alaykum da man dama yalwaan soxna ci ko indi dar neeku fi mu ne ko ah dar neeku fi mu ne ko li ci indi bi do nga fene mu ne ko li ci indi bi yo añ nan nga na li jindi be kay beug na ko jox ko
0: ñu
4: kepp indi ba jox ko deeru
0: waaw est ce
4: ti teewul mu jog dem di baaw naan bam demé baaw naan dafa yendo tawba ngon jot koka da ngay wax ni duñ ko topputu lola
0: allah ko mom
4: sama ragal yalla gam ragal yalla tax mom wax ni amul lumay ben reer joxe ko ak Seigne Mbacké Gousso nam tollu dang koy xol magni dañ du ne ti teewul budé xam xama ñoo ko ëppul ñepp nit ñi liñ bëgg moy jamono ji dañu topputul goné yek dañu diful nangam ak dañu diful ni luy yépp wax jaan rek la gis nga Seigne Ousmane mi ñu tok fi ci mom mi xamul ko ko ma sa jox ñaar témer yi mat lamuy def lepp da koy def lén lu ne def nañ ko fi rër nañ fa lu ne waaw xeyna kërëm gogé joxé dépasse fanwer mënu ko am waaw fanwer dërëm ni la wax té yor kër yor soxna légui nak bu féké nit ki da bëgg lepp maam ñu yor ko ko mo wara ciowé dama bañ xabar xam ñu bayil ba ci kanam
0: barkala yop li nga indi rek do mu seuk waxtan bi
8: wallahi
0: yalla sere nako ndax kepp ku ko deg xaram dana dil ci wat ndax ku tolni sayyidina ali nga xol fi ko yunus ibn ali sallallahu alaihi wasallam tek man nga ne fi ko sunu borom tek ak fim tollu ci xam xam gis nga lolou mu dund ko ci teway yunus ibn ali sallallahu alaihi wasallam kon lima ci deg man moy Seigne Touba kon Seigne Touba djim mom lepp ngi fi won waye yi fi borom xam xam ni di joto ko wax musu jodo deug Seigne Touba joxnako Seigne Mbacké Gousso wala joxnako Seigne Moudem wala joxnako Seigne Daoud Rahman lo lu waral lolu Seigne Touba fam te kon borom xam xam mo kawé te li Seigne Touba medd lako jappé medd lako jappé waaw
4: manam baye Seigne Gousso Iliman ci laaj mo jangal risala baye Seigne Gousso xam nga luñ da def alruba ci lay nana tay alruba da ñaar doomi yi nga jox ci la jënd gënal li bu suugal te buñ jang suul amna bi so xam dafa tek balade baye day tok bu ñu jënd gënal li bu suugal
8: ci jitt na joy ji fan wérat
9: Allahu akbar
8: ndax ko dañ ko sétan borom xam bu ci sétan amul borom xam bu jëfé xam xam yalla du ko sétan nit ñi duñ ko sétan ndax li jëgë def moy doylu
9: ak wër
8: ba bo bay seigne bou seydman ni la da def la muy ni ni fa mo jangale depi ñu tok di jangale xam
9: xam jërëjëf
8: yow nga ko jox ñaar dërëm alarba ba alarba lañ jox ñaar dërëm gëna li ba sugu rek jër ñett dërëm fek joxu ñu alarba alarba képp lay nana tay
10: waaw
8: fi ndol ku ñu bari bari sun baax dañ nañ la téré sugu rew ngeen sugu su bari xewu bari yow nga am lool bu sant yalla mu nak wulbuti ko nak di xarab mi ñi nga xane ñi jaam yalla bismillah
9: señu so barama ñu wat señu so sa li juuf rek fi señu lamine job baye dafa am solo ndax dañu wax ne borom xam xam bu yalla feñelu tim bëgg feñ foko fekk day soxor ñu wax ne mo kilifa gu bëgg dara jatte yalla xañ ko ko ñoyam te day melni señu lamine lim wax boko jangate day melni ñi di wax kon yoy rek dajé fi ñoom waye li ñu wax du dara ndax xam xam mom mënu su ci wax ba nga ñu jox exemple ci réew mi ñu nek ba mën na ko yaata ba afrique de l'ouest gi dafa téggi señ touba bo kërëm loolu mënu ta nek kon señu so fi señu ñu gocce kaddu
10: dama leen bëgg tontu ci lu gëna kawé tay ku melni señ mo dem lan moko may señ Abdourahi dem
8: dëgg
10: lu ko may
8: dëgg la
10: ak njabot bu baax gi mu fi baye liggéey boko señ touba don def lo loolu nak ay milliards may na ko
9: dëdëd
10: mel seigne bakay bousso lan moko may seigne modou bousso seigne assane seigne molaay ak seigne bakhare njabotam gep lan mo len may liñu am
8: lañ may wa mo
10: xam xam yalla duko seigne touba yar teunk ko ci jangal ko xam xam mu diko jangale moko may le
8: deug la
10: ndax lay ay milliards may nako demal ke de
8: wa
10: demal ke seigne abi demal ke seigne abi mbake
8: wa
10: li mu am luko ko may
8: deug la
10: xolal ay doom
8: wa
10: xol ay bokam yépp xolal ñi mu yar ñépp ñi ñu baax ak ñi ñu sellé loolu mo gëna ay milliards
8: dess ci
10: xol demal señ dam abdourahman lo lu ko señ bi doon jàngal alcorane
8: waaw
10: ndax jàngal kat alcorane bu ne amna li señ dam am
8: dess
10: amuko
8: amut
10: demal kër señ mo hadisi demal kër señ malik ba señ ak fenen ak fenen demal kër señ assassi ci touba bilal
8: deug la
10: manam señ bi mom lim leen doon def ñu mu tan di len jangale lo lim len don jox mo gën adna lu ci biram
8: deug la ci
10: pagnotum adna dum ko tuddu waye ñom la ngay xor rek lam len defal ndax pagnotum adna dana ko maye ñu serigne touba kum ne ci yow bo nekkon ci sakete ku ñu xamne serigne touba ngi fi
8: deug la ci
10: waye gis nga kum ne ci yow momal jess ne ci adna bi yep momal etas yep la xol xamne serigne touba nekkul ci yow
8: ci deug la deug la
10: serigne touba du la xot
8: du la xot
10: fum nekk dana fang
8: waw
10: ñu ñu señ touba dañ fay bopam ñu ñu non ci tool señ bi señ touba dafa la leen def ñu ay señ touba lool nak am ko am du ko may
8: deug la
10: bo xolé borom xam xam yi ci suñu jamono jitam nga xamne ñi ngi teunku ci lolé
8: waaw
10: señ touba dal ñu la leen def
8: waaw
10: manam système bi mom bo ci connecté wo rek jot sa wal
8: jot sa wal wax deug de
10: waye nak bo ci beugé bo li ci bokul da koy rejeter
8: waaw
10: automatiquement da koy rejeter
8: waaw
10: kon Seigne Touba objectif am ci doomu adama yi moy defar len ñu bax di baxale
8: waaw deug la
10: lool moy objectif Seigne Touba gis nga ñabotuk Seigne Touba gi ya nga wax ci Seigne Salif Bakay
8: waaw
10: ay jamono solo wuton ay jangale kat
8: dedet
10: ay jangale kat ay jamono Seigne Salif da solo ay jangale kat yobul len xel kom
8: waaw
10: mo bari lolou len yobou xel kom
8: deug la
10: amna ñoom sax señ soobe ko jox wala ñeneen fa lañ neewon ñu melni señ bass xel kom ñoom ak ñeneen señ khalil sama bokkum dal ak ñeneen ak ñeneen
8: yaw
10: di len jangale lolou di yar xalé yi xalé bu ci mënta jang nañ ko bu ci neexutum xel nañ ko tagat nañ ko yar nañ ko baye ci daara ji ndax xamna ne terbiye bobu ki terbiye wu te mënta jang
8: waw
10: mo gën fuf ki jexal téré yi di terbiye wul ko
8: wallahi
10: fas boko tagatul doko war
8: wallahi
10: lu bari bari dole
8: waw
10: doko war
8: waw
10: kon nit ki li ci wara jitu moy tagat ko
8: waw
10: moy taxit mo xam xam xam bi nga def ci mom mu xam nam koy sambi serigne touba bi mu ñewé ci rew mi tay tan njabotuk bopum gi
8: waw
10: lu mu ci gënon tamu jigen ju man alquran
8: jigen ju man alquran waw
10: lu tax mu dem jaxate ak silak mu soobe ak fu ne lu tax mu dem fa ci xamne lu bax mom lim beug def
8: waw
10: du ndab lu ne lañ koy def
8: deug la
10: faaw ndab la reey lol sel lol set lol aru lol mu do tamane def lam cey def
11: deug la dina war bi sen rabbi
10: wok wala fi khabu
11: la yakhruj ila nakidan
10: kon señ bi ci da limi def ay xol fam koy def mag ñi ñom xam nañ li len señ tuba bëgg lon
11: waaw
10: motax ñu nangu
11: deug la ci
10: señ dam da ne ndigal ko andi won dar rahman darul alim khabir ndigal jeli wu ko fa
11: dedet
10: xamna liko señ tuba manal
11: deug la
10: dem nga ba señ tuba mu neela bok nga ci sidikhina yi
11: la ilaha illallah allah akbar
10: lolu kul ko lolu ko man
11: dedet
10: na xal ci lako waxe ko dem nam je nan len wéccé len len
11: señ bi jox nga
10: do ñi bi ko dem dina len alal ak nundu do ñi bi
11: dañu bi
10: demal nam ba
9: xam ko la señ rafa rek limam
11: waaw ñu deug de
9: ma xaw xama ko may jang bi reey bare ko may
10: dëgg la ñu am ba dem fa fek alal ju bari
11: waaw deug la
10: cheikh ibou fall ku ne xam na ne bu don ko jang rek do topé cheikh ibou topé ken soupli aliou
9: deug la ci deug la ci
10: waye xamna ne li sañ bi suñ borom di joxe
9: suñ musa waxna ko legi
10: xam bi suñ borom sañ bi suñ borom di joxe xam nga sañ fi ne motim loi xam nga sharia loi la sañ nak motim sharia su ko defé nak yow sañ mom xamou fu mu yam
11: deug la
10: am bar la
11: muti
10: di gis jene ak tanki
11: waaye
10: xamam sañ mom xamoo fu mu yam la fa sañ borom doxé nit xamoko motax yow
12: teunkul ci sharia rek te deug def
11: da
12: nopi
10: ka teunkul ci ka suñ borom doxum sañ bu ci wone
11: deug la
10: waaye so bëggé até borom sañ be ci kaw da nga jum
11: deug la
10: ndax yow li la teunk mom
11: teunk ko deug la
10: señ tuba bu don mom donc am yeen honi zajrun
11: wala wahidu wa umri ila jananid
10: kon koku bu don mom rek ab yonentou wacc
11: deug la
10: ndax li señ borom nam mom xamnako
11: deug la
10: ñun ñi nga xamne nak dañuy jangal nañu doxal ni xolal fi togal jugal ñun ño soxla ay yonent ño soxla ay borom xam xam ño soxla ay señ dara ay ñu amna ño xam soxla wuñ lolu
11: deug la
10: kon borom señ bu ko até mukk
11: ciao
10: manu ca
11: deug la
10: ku tolli serigne touba nek fex sa ibafal
11: waw
10: baye ko ci na mo ne
11: waw
10: ay do mom jaar fi
11: ah
10: baye len ci nañu ne
11: ah
10: ay setam jaar fi
11: ah
10: kon ñu nañ len baye ci nañu ne
11: deug la
10: ci ndax ñun liñu xam ci xam xam suñu borom tollu li ñu ci jattlu we
11: wax nga deug de
10: ñun liñu xam ci yalla
11: du
10: neew
11: ci
10: serigne touba nak sañ bogu la doon defal mag ni sañ nak
11: ken mënu ko xeyma deug la
10: sañ ken nu mënu ko xeyma
11: dedet
10: mag ni topi wu ñoon señ touba sharia kessa sharia fi ko señ fek
11: deug la fi la fek
10: waye da ñew purifier ko yeesalat ko bu nopi nak tegal len fi lo xamne bu jaare ci sharia sañ ba nga ci ko do nga ci jot
11: deug la
10: sañ moy buñ baare won yoon yi tay
11: waaw
10: xam nga yoon yi li fi nek ni sharia la
11: waaw
10: ki jaar ni ki dem jaar ne ki ñew jaar ne
11: waaw
10: Macky Sall bu doon ñew tay président Macky Sall bu doon ñew tay bu ko nexe ñaari yoon yep lañuy baare fu ko ci nexe jaar lool moy sañ mom lolou tengu
11: tengu deug la
10: ñoon fi sans interdit la police bu ñëw bu ko ne jël sans interdit
11: de sans interdit mom
10: koko lolou tengu
11: waaw
10: xam bu gatt mi ngi yam ci ku toll ni serigne touba mba ñi mu andalon
11: waaw
10: nga bëgg leena tengu ci
11: as téré waaw
10: so yeur as information so am xana yow la nga réde bi sa faté ngoko
11: deug la
10: la nga reere bi fatel
11: waaw
10: legi nak su ko defee so xolé lolou señ touba defalon mak ñooñu yakarna kon kuy sentu xaaliss ci xam xami yi ni
11: waaw
10: yakarna lolou mom
11: atabilerna waaw
10: da ngay xol ak señ barki bu so ak ñom la leen señ touba
11: señ touba te lolou lu mu reere kan dañu ñepp dem lo reere
10: tay ji ñaata señ barki bu so fi baye
11: waaw
10: Seigne Fallou Boussa Assane ñu ngi dalal fi
11: waaw
10: ñaata Seigne Fallou Boussa Assane ñoo nek gëne duñ jeex ay borom xam ana Seigne Mbacke Abdourahmane ñom
11: waaw
10: ana Seigne Affi ñak ñom ak ñeneen ak ñeneen
11: waaw
10: ana Seigne Cheikhouna Abdou Wadud ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen
11: deug la
10: ñun ñep dañoo jang rek te yalla tax
11: deug la
10: boy jangal te yalla tax xam xam mom dang koy sakku ngir bax yow ci sa bop ak baxale ci kep ko mëna bax
11: waaw deug la
10: mag ñu bax ñep yene joju lañ amone suñ borom dafa jël
0: apon galu ko ci digënté di galu ko ci kaw sawara ne kenn ku ne nak kem sa jëf nga koy jéggé
11: bu ko jéggé
0: mag ñu bax ñëpp nak ak yoonentuy bax nga gis yépp yermane suñ borom joju ci la leen jëlé nak da leen faxé leen nak ba képp kuy jéggi point bi na gaaw té bu mu daan
11: waaw
0: ci kenn ku ne nak sa su ci lolé yeb bokum aykum ahsanu amal kenn ku ne nak da ngay fexé ba nit ñi no mëna gorgolo ba nit ñi seen jëf gëna rafet rek yang koy def
11: deug
0: lool rek mo ni mag ni
11: baax
0: lool mo seen yité
11: tarka
0: waye du atakasur fil amwal wal awlad
11: deug la
0: al hakum takasur hatta azrul mahal
11: hatta akhra
0: sawfa ta'lam lool taxul leena jop
11: dedet
0: taxul leena jop tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr
11: deug la
0: lool motax mag ñi jop xar ma taxawlu
11: xamna bu ñu def xamna dañ ben xif la wara wax bu bu gatt gatt rek señ bi li wax sare haqiqa da fam xam nga bi ñu yobbu ko señ bi xadir dañ ma yobbu ci tole man ma top ci jeewriñ je ndax bo na mëna bay lol señ bi xadir mu dik ba yor yor jar mu dik japp ci ni ma dama la janglo baylo ma la way nak fonku njabotu señ tuba gi ni fonke worom xam xam yi la bëgg leral bañ xam ko señ tuba señ bi xadir xam lu ma wax dañ ma wol ma señas jaxate mo woko mu ñew señas jaxate bi neen dama koy wax waxna ko señ selu jaxate dañ la ko netti fo ngeen dajje dañ la ko netti neena ko ki mo señ Abdou Khadir mo bolé ak mom dëgg buñu diggé mu ne ma wax señ as jaxate mi ñu mu ne ko da bëgg gi nga jangal do nga señ Samba mi dañ bëgg nga jangal ko daal jënd ci xaar jox ma jangalé dëgg ma jang ci xaar ba mujj ma jangalé ci kër ga jang na fa at yu bari bari waye fank giñ fank borom xam xam xam nga señ Abdou Khadir def da bay bi tuk san jor mu jox ma ñaari jooni dan noko war ma fekk kat gënaaw mom mo war xam xam nga diko sakku wuñ ko wono wo ko xani wo gi mo señ as jaxata rek da ko metti ñaari jooni la ko jox ni ma dem jox ko ndaw na xolam sedd ndax yow ku lay jangal nga diko wo lutax nga diko wo nga xani mom neen non noko war na fekk nga xani ñu fonki borom xam nga day xol ku fonki non nga xani lam am muy jëm mu jox nako ko muy sul wess lolu waye fi ni kama bolum jëri ñu nekk fofu gis nga li nga wax ni kenn sare haqiqa kenn ko jëri joy fi ni amir la nekk at mu jot lepp ci sama soxla momako fayal momitam diko barkelo ci lola nga xamni kon gisawu kenn ko ne xamnañ la war ci yow ñu dina ko defal waye bo defal la war yalla mo lay tagatal lepp jeñu yef señ bi
13: bismillah wa mom de xana
14: no jange taw
13: tan lin soxla won ci jotay bi lepp feñ na ci lin ci bëggoon lepp itam amna ci deg deg bi rek wessu wut da am bind kat bu wax ne xam xam de nekul ci téré ki aya xam xam de modi xam sunu borom mu melni seen waji mom dafa dox dig ak nit ñi ci xamal leen seen borom sunu borom kuko xam ta nangul ko mu téral la sëriñ bi deg na ci seen wax ji ni andul won ak kenn ngir nga mu ne ca kaw nga ne ci suuf da andul ak ñepp nawlante ak ñom kenn ko ne nak mo and ak yow bu yobul nak fulu wour ni ay pexé ak ñaari wajuru mën la tax ak sifi ci sa sagos bop nga jël señ bi tek ci kanam fété ko ginnaw amul kenn ko xamni señ bi la imposé mom na né ca kaw nga né ca suuf ñepp mu andalon ay nawle la def la andon ak ñom waye nak xous ak ñom ak lendam bëgg ni ci lér ga mu wour len ni fi histoire musuleena andil ni nit manal la ni nit ñu xamni ki len manal ni nak nan ko ber mo dox sen dig ak sen borom luñ fa bëgg am ko wa legi cheikh mustapha cheikh mohammed lamine fi ñu bëgg ñu fété fa borom xam xam yi ci poñe xatum aduna ku fa fété won seigne touba mom ci bopam ku ko fa fété won kenn wa nan ma wax kenn ku fété won seigne bi fofa mom seigne bi dal da wiru won ci yaronte bi alayhi salatu wassalam wiru ci alquranul karim Je suis un homme qui a été un homme. ngir ñu am ci dara waye kenn duma andil ku ca taxaw won serigne bi rabihtu fil qur'an rabhan lam yakun li ahli qairihi wajadali bikum ci yonent bi ak al qur'an dal mom ci la ni dan ba am ci lam am waye mom nak fit bi mu am ak ngor gi mu am ak jom gi mu am ba wet yep sanni digmal ñaar ñi da nat ñi dess ci njabot gi yalla bind manes nako wax de way wax ko ba nopi deggal ko kenn ñaarelu ko ci ta mom nak mu bëgg na am sun borom tax nak mu gatandu nu mom ba nopi garantie nu nafahum dunya wa akhra nafihu bima bihi ta'timuhu almanafi'u kan moko ma sa wax sa ñooñ ki kay doona fi mu seen ñu fété waaw parit ku ma sa fété fi ki nga xamni waaw ki nga xamni day dem di wuti teranga nga ñew nga war ko may mun la yow likoy maye la la jox li maye teranga le seen bi garantel ñooñam kon kay na nek ci sun digg sun borom rek ta xamni le mom fété nañu ci kenn ko lan moy teranga waaw lan moy teranga xam
14: ñu ni ko plé fop
15: ci tarane moy ak mbax sëriñ bi daf ñoo soop ci mbax ciub ñi ci mbax nandal ñi ci mbax lool moy tarane deug baax ko xalé da lay baaxal fi baaxal
13: la kon xam nga tarane mom moy ko tarane mom
15: waye du alam ak
13: do do jup deug la waye tarane deug du wër ni ni jitt auto jamar ñara nga la ci kon kon ci kon ci amono sa seen kaddu yi man lima ci jangate dafa sori
15: deug la
13: serigne bi kenn mënu ko nat waye mom sax dañ ko say warana genné
15: okay
13: andi
15: xam nga ma nga jëg dañu wara xamaat nak lan moy ak mourid
14: sunu salon mo dem
15: lool
14: mo indi jël
15: dañ ko wara xamaat señ bi la ko teunkon sifatu sadiq al murid bi ikhtisar arba'at an nadamtaha khaf iqtiral ñent yoyu mu ko teunk
16: waw
15: yoyu moy am murid
16: murid deug la
15: leneen lu way def nak khaf iqtiral ko gem don
16: bañ deugul ja da ci tabarik duul war na mo no fi
15: ab señ bo demé ba diko womat womat tuta ya ko womat
16: waw
15: ya koy wax lim wara def
16: mu wax
15: koko nek ko talibi
16: deug la
15: bu waxe tarkul i'tirad yow bu señ bi waxe ya ñi ko wax waye nak señ bi da lim wax ki ne sax waye nak
16: waye mu wax
15: lolu ak mourid
16: da koy bañ
15: xam nga ak mourid ay jikko la ay jikko yu rafet la innaka la ala kulli ghan adhim lolu mom la yunus sallallahu alayhi wasallam wacc ci señ bi jikko yu rafet yu makarim al akhlaq yoyu la def ci magni
16: mu wax
15: magni dan ko wacc ci suuf legi nak dañu defene ak ciol aw lamine wu reey ay saxale kawar dof doflu tak ay tire sol ay krous ñuy du mourid
16: dedet
15: deug la mooy lan jikko yo xone photo bofu digi ne ki moy kan
16: deug la
15: ñepp gla top
16: deug la
15: ndax jikko yu rafet mbax go bax lewet go lewet yermane go am yermane labir go labir
16: deug la
15: am njariñ go amal ñi nga go amal njariñ ñi nga togalon
16: deug la
15: ba bo joge ñu bëgg la top lool ay talibi waye ay dof doflu ay wax fekk lu aram nga daganal ko fekk lu dagan nga aram ko ay yoyu say bout aduna la
16: deug la
15: ay joxe wird yurul jeex ak yoyu bokku ci mourid
16: bokku ci
15: mourid wirdul ma ko zalam
16: kep
15: kesse te du farat legui dafa bari yuñ ci boole yo xamne li señu mamorom cheikh mamadou mourtala wax yalla fi yak lol ti wer amna ño xamne manam joku ñu way dañu sos
16: waaw deug la
15: ño sos manam seugul ko ci señ bi
16: waaw
15: ño sos jokku ak sos bokul bis bo ande wote lu bokul ak li señ bi wote rek bokuto ci yefi señ bi sey yefu bop nga na leer
16: waaw
15: na leer
16: waaw
15: kon nañu xam lan moy ak mourid ñak fayri na wésul nga top nit mu di la nax ngay dang dang nit ñu dof te li ngay def wër na le bo legge mbolam señ touba mo do ca bok yaa nga nax sa bop
16: deug la
15: nit ñi nañ am ful ak fayre yi ak yitey laaj lan moy dik talibé dem ci ko xamuk talibé ku xam l'islam ku xamuk talibé ku xam yarum mourid mu den ko xamal
16: deug la
15: waye gis ku teub rek nga top ko lolu sank sa bop la
16: deug la
15: kon nañu delwat ci yarum magni seen ni magni daan yare seeni talibé
16: waw
15: nañ len daan tagate nañ len daan jangalé ñu teunk ci ku la won lu bokku tok lolu lankal
16: deug la
15: serigne bi tay dafa créé ab société
16: waw
15: ñun jangal nañu nan lañuy waxe cheikh ibrahim fall tekki ko muy alquran wax ci niñ wara jëflante yoonte bi la tarfa'u aswaatukum fawqa sawti nabi kon koku wessuna señ bi wax ngay garal wessuna ngay womat señ bi bala nga dugg ci nek señ bi nga yeglu han la tarfa'u bu yoonte nabi ila ay yusna lakum wala sax ila ta'min ghayna de yow bala nga mbette bokk señ bi añ bu la ko deful nga dama señ bi dama na lawul
14: waxe
15: mag ni ma suñu ñëmé lool
14: wallahi wallahi
15: mag ni ma suñu ñëmé lool way ku ci ne ku ñëwon ko señam sama tay mu tibal boone la dongé fele nga ne señ bi dama respecté wu
8: def lo xani te la ngay lek mo dakal bi lek
14: way
15: yow gënum ci yow
8: deug
15: gënum ci yow
8: deug
15: motax faw ñu xolaat lan moy ak talibé delosu wat origine bi bu ko defé ni jangalat ko nit ni ñu xamar ko ndax fi ne mbolo mourid boko sélé légui ni wotul mbolo mourid
8: dédé da ngeen da xamé
15: ku ne ngay jaay mbum rafé rek mbaxna mourid ak yakamté to ci kanam ka ba caméra yi gis la lolou du mourid
8: deug la
15: ci kenn ku ne woté wo ay daraja ay samam li samam la kenn du dara señtu baraké dara
8: deug la
15: lu fi way amid mo la ko jox
8: waaw
15: lolou il faut ñu nang
8: deug la
13: ngir xam gi tax ñu tek fa borom xam xam fi mu nek sama dooma nga ca rew sangam école sangam ku ne mom lay xamti wo ko ka sama dooma nga xel ko ta wallahi alasim sama dooma nga xel ko mo gën ci aduna mo gën ci al-akhirah bepp école bo meuna deg sama dooma nga fu amul tawfiq
14: fu
13: yobaleul tawfiq
14: ci war
13: mag ñi nga doon wax kenn ko ci deg ci benn école ci rew sangam ni fa la jëlé diplôme ya ko def lamu def amul ci yoon wi nak la wax ta magi yoon wi ñu gëna rew ci magi keneen ko meuna deg
14: aduna yëpp
15: manam rew mi ñi nak kay lepp lu fi am lu fi bax dooma dara ko def
13: waaw kon fofu la fofu tam señ bi amna lu mu wax ya akraman lam yasal barin wa muqtadiran ya man lahu tubtu min af'ali majnuni kon bo dem fum jaaron fu du ñaar yi rek la mujjé wan ginaaw lool ñun kon lu noy deloti fofu andra dara neewu fa bu fekke sax amna lu fa baxon mom wuro na mi ngi ci señ bi tax bayiko fa
15: xam nga li ci nek moy ñun li ñu wax ak ñak bop daf ñoo dal ndax ñun li nga xamne señ bi dañ ko baye muy ay bagage dafa am waju joge fele jo xamne day ñew bisu set mu roc ci dara waaw ngay li den nañ ko tek ci table ñu waxtane ko te objectif am moy su bisu bu baye lolu mom dang koy jël sanni fele do ko jarino lolu nak moy legi sama dom ji nako jangal mu ami diplome bu magge dem di liggey fele di am xaliss lolu du dara lolu say bo ñew France mo fa am borom ay Espagne mo fa am Allemagne mo fa am lolu du yeuf yi fofu la
13: jëm ci won fi ma jëm ci won moy ki école bi défar ak ki daara ji défar parce que ñi daara ji défar ñoo andi résultat yi ñu gis ñun ban doctorat nga dégg ci yoon la sax doomi cheikh ci sax la wax ko ci dégg ku dem ba am doctorat
15: ba la ci ba ñawatu señ bi sax
13: ko fi dégg ko
15: ñawatu señ bi ci mo képp ku ci am doctorat ba nga ñëw fekk na sax sax la
13: ok manam képp
15: señ sax ñoo la waxuma say doom dé
13: waaw fofu la jëm ci woon képp ko dégg mu dem ba am doctorat ci yoon wi la wax andil ma koku nga tégal mako fi tégal ma Serigne Saliou Touré yal nako yalla yërem mi nga xamni woor na ma ni musta genn rew mi mom jangi koka fan lañu mé taxaw ci benn pench yëkëti loxom ni ki dé man nako gaganti ci xam xam wala ëpp nako teranga wala mako gën dimbrit la ko may moy li nga na junju sifatu sadiq bo be Serigne Touba waxon
15: té yow xam xam ba nga yor xam xam bokul dé Serigne Saliou Touré xam xam bam yor da cey jariñ nit ñi di cey jariñ wër
14: wa xatu ñu ñu jëf bopam de
15: manam sax dedet manam yow ma nga xamne da nga yor di ay doctorat na ci université bi di jangalé jariñ li Serigne Saliou Touré di jariñ wa Thiès ak yow la ngay jariñ bokul de bokul
14: Serigne Moussa Serigne Lamine man dama jangat ne ñi woy ay borom xam xam télé lañu dal ci kaw yoon wi ñu ngi doon melni kenn ku ci fiss rek ba topé mbirëm ba ci biir da ngay gis ne mom nek da doon woté ngir won nit ñi moy kan manam day melni koka da doon lim bëgg moy rek
15: manam xubbu nit
14: manam suul ni genné bopam
8: wa
14: manam kenn ku ñu feñal bopam lay woné way fi ne Serigne Lamine université bi kay doon sëkk waxtaan 37 milliards. Ay borom xam xam ya fa ne deugulen fa ni rek di dañ fa tek am lu war lo
17: ah ah kay waaw
14: way leg yoy mënu su ko waxtane
18: ah wax de yalla ak borom xam ni top do ndax
19: mom xam nga Cheikh Moustapha moy li way bëggoon rek ñu joxoñ tuti ci ñi fi ne te ma ngi séral li ñi fi ne ko fi ber fi barab bëgg wut am nawlem ci biti xam sa nga wut ba say dal rapoy do xiss
18: ko jégué
19: ñu fini la wax
14: ak wër
19: wër Cheikh Mamadou Moustapha
17: kama jangal na mu ko wut nawle ci biti
19: ah ok
17: ni bara no xey mi ma jangalé ah lu ko ay gëné dé ñu la señ mo suñu borom di jagal la waye du mbax waaw bu xam xam bu am ñariñ
18: señ ya jaxate señ baye señ mi ma jangalé
17: ah kon mo
18: wax di yalla no kenn ku melni ñom
17: ak señ Moussa Elman ñu retu lay
18: baye señ Moussa Elman
17: ah mo bok
19: nak wax deug yalla so len fi baye beug lo andil ku ne ci Allah bass li señ abdou sama touré wax day beug ñew da nga beug no nebbu ni wone sa bop gisugul la sax nga beug ñoo wan ca ñe nak bu tax ñu gis
14: la ci xala mo ngi
19: ni da jere ñu ñu beug ne nak ya gis na ko ndax la ndax ki nga xamni ab xol la jëk fess
7: señ fadilou mbacke
17: bëggé wan dal lo xone da nga dama koy gis na bok ci señ bi waye bayil fi xol fe duma ko nang deret té moy li nga wax
19: bu ko démé nak kon Cheikh Mamadou Moustapha man ragal na ni ñun exemple bëpp exemple mbax bo lu bëgg wan bo jéggé Cheikh Moustapha ya nako xagn
18: wax deug de ndax duñ ko xol
19: bo lu bëgg wan ciab so jéggé Cheikh Moustapha ya nako wan Cheikh Moustapha mi limuy def ci borom xam xam man xamna borom xam xam bo xamni Cheikh Moustapha yeruko de waye xamna ni way juurama ko yar Cheikh Moustapha ni mu amé xam xam ta sax do ko xam ci waxam mo jëflante ak mom xol ci yoon yi kurel bimu japp ni xeyna mo gëna lendeum ci ak réré Seigne Touba borom xam xam bobé la jël yob ko fofa
17: deug la
19: fété ko fam mu def lam ko ñëk défal moy fu mu bëgg dem nga yomb
17: deug la
19: mo am mu bolé ko lolu yobbu fofu
17: ñu ko dé len jangal ci jité ci jakk
19: fété ko fam ko wara fété fep mo am fa ñenti at bam fay jogé xuma la Seigne Moustapha mako fa yobbu won waye mom ma fa démon rek yobbu fa mbirum Seigne Touba bam fay jogé ci ay turando rek la ko fa top ci waxuma la lenen la wax ay turando rek la ko fa top ci dirum ñenti at yi mu ñu wona nek fenn lolu fekk fa Seigne Moustapha yobbu fa doom de yobbu fa rakam yobbu fa sax ab talibem waye kenn ci borom xam xame yoon bi yuko wuur ni bayama nopi ci mom la jël yobbu fa ngir xamni bu fa joge lam fa bëgg na am
17: Seigne Moustapha manam dafa amul ben kurel sax bu teunk xam borom xam xame yoon lool mom manam dafa amul sax ci gattal borom xam xame yoon ci bopam sax ak kurel go xane dañ nan li moy borom xam xam yoon wi lolou ci bopam sax lañ wara baye lañ wara tek ne dedet ndax yoon wi ñi fi am xam xam waxuñu
18: dedet
19: waaw
17: te kep nit kep ko xane ki da ngay def ay waxtan
18: waaw
17: ñalay invité am na lu ñu war lo yow
18: deug la
17: lolou seen digënté la yaak ñom yoonu señ bi neeku ci
18: waaw
17: yoonu yoonu neeku ci
18: wax nga deug la
17: école ba ngay jàngalé ñu dina fay lolou yaak wa école ba la yoonu yoonu neeku ci
18: waaw
17: yoon wi amul borom xam xam yu ñu jël leen yeen ñi kay leen yene borom xam xam yoon wi war lu leen lepp dedet Seigne Moustapha borom xam xam yi mu xam moy yi nga xamne ñanga ci université ñu tek leen fa ñuy jangale lam war lo ñom mang koy def kenen kum tek ci barab lam war lo yow da ko def kenen ko xane gi na faana ya fa tek sa bop ah way bay setal ko war lo yow lolu ko
18: di yalla
17: waaw way yaram nako
14: ci Seigne Moustapha sa jëmum leen terale
18: deug la
14: jëmum leen terale
18: li
14: Seigne Moustapha la wax terale leen
18: Seigne Moustapha la wax jël jël
17: bi ko di Moustapha bi ni ko xam bi
18: gis nga ñom ni
19: bu ko defé rek bu ko defé nak Cheikh Mamadou Lamine batay bo gemé yoon wi sunu kilifa yi wara taxaw borom xam xam yi wara taxaw xam xam ñima ci xam bu ñuy wax ci dekk bi day tuuti waye jëlal Cheikh Mohamedul Murtala al mujahidul akbar fan la yubbu xam xam fekkon na fa xam xam de waye bam fa ënde xam xam dafa melni xam xam amu fa woon mu jëmbat fa garabu xam xam wone na julit yépp bokk xam xam bi ki ñew manam dem ci réew mo xamni am fa kayit da jafé
13: yow wutou fo ko yi dang fa bëgg nationalité kër nga fexé ba am fa kër ku fa am kër ndiko titéro mom mo am fa kër ni kërug l'islam waqf waqf yi may dëgg ak yi may dëgg xana lolu mom mo jëk di wax
20: da faat lay xon kay
13: xana al mujahid al akbar mom bo gënné won seigne touba bayyi fi ci dess yépp gënné ko mel mom fo wutum nawlem
21: seigne musa da nga dugg ci waqf so

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا

0: بحبي
1: ما
0: عندي
1: حبي
0: مع
1: الماي
0: حتى يسري

I'm not going to

waye boole ko ak lewet moy xajo ñep ci seeni melo xajo ñep ci seeni doxine waye xajo ñep seeni jëf mayon nako waye ak tab tabe ci sa alal tabe ci sa daraja tabe ci sa lepp lolu kon doxine la wo xamne amon nako ak jikko ju rafet lolu seigne barre ci kuraje dako labbo won tay ji bo deme ci bir keur seigne touba yep da nga fek ay jëfum fek fay jëflanteel xol bokkam yi mu bokkal mbacke gi tay mbacke tay bo doon wërat suuf ci diko laaj kan moy seigne barre kuraje man nako seen lu tisep deuk taxawalal borom sam

señ bara ku ko mag ci keur borom sa jox na la ab ciir ku mag yeureum na la ku massé li def na len bop te lolou moy moy jëfënte prophète nga xamne kep ku ko fété kaw ci ak mag ku ne gis na la ci top la ak fétal bo ñëwé ci keur señ djubay non la fa nekké won non la fa taxé won ci cey jëf ak melokan defena ku xol tay fé mu nek fa Touba da nga xamné ay jëfëm amna lu mandargal aw doxine tamit amna lu mandargal kon lam waxon né bax dal luma ta def la ndax takusan nga la koy jëwé dila ko waxtané man na def té aduna ay rëdd la da ngay fexé bula kenn gëna jublé rek mom nak ay rëddam jub na xoc moy señ barakhou rodje fi la nékkon señ barakhou rodje li la fi def ku ne tek ci bëtt señ barakhou rodje fi la né lañ ko def té yalla fay nako tay ku ñu pencë mé xamné nékkal yalla lool rek mata def ci mëna jaamu yalla mëna liggéey té ngeem ak dëkk té mëna doxé té bañ moytu parparlo té loolu biram waxna légui na la njabotu señ touba gi ñu ci bari da nañ diso ak mom té li gëna jafé moy nit da na ubo ak yow ci neek wax la lam lay wax genn demal ci sam naw lay wax lu wuté señ bara nak fum képaro bu fa génné tabbi fenen ñaari wax yoyep mën nañ ko génné manam li xew tay ji ñu tudd ko waar wax fi wax fe lolu mom am nañu ci set wicc moy lañ lay wax yalla tax ñu la ko wax te buñ la ko waxe dang ko jariñu motax genn kilifa bu waxon na ku gën ñum lay waxal mo lay gëni jëf te lolu señ bara fi ne moy sabab bi ndax neena la bari na la warona tak señ bara ko rafetal ndax legui legui mbir xew islahu zatul bayn lam solo la fi ne li ñi def legui xam lu ñew ñu sétat ko wax na sama yonne wu ci sa yona nga ci de ak gal bo ci duggé wala nga dugg ci auto dama koy misal sa for bi di def lako neex nga nan mo xam bu dalé ci dara xamné yaro gën wa ya nga ci wata bi bu ci dalé man nga baña mucc mag ñi daw ñu sétat lu concerné yonne daw ñu sétat señ barakhou rek da na gis ku leunt leunt am wala nangam mu sol dalam guddi waxtane ko dem fe waxtane ko ba lepp jak te du ca feñ lolu moy liggeyel señ touba dana liggeyel señ touba ci bir bokku na ci moy tassare njangalem señ bi wotam señ bi ku ne xamna ne décentralisé yi xew mag ñi niñ dal moy sacc ay dekk di yar aw nit di len defal tay ji ay kangami kangam lolu feñ lolu waral jikko yoyu mu len suxaton tay ji ku massa and ak señ barakhou rodje boko lajate fekkat ko ci bir keur señ barakhou rodje lolu yalla barkel nako ci njabot man de mag ñoma dekk wala amna ñuma ci dekkal bok man na ci ñom séré yi bu fekkone ni xawma ko it dama koy wax toujours bu dé waxtaan la man na ko ñu wax dem ñibi waye man mi dëkk ak ñom xamna né noonu la Serigne Barakhou Rodje melone ci bax man dal koy yakku gis njabot gi gisuma ñu xëccu aduna gisuma ñu xëc ta li gëna jafé moy seen basang gogu bo leen fa rombé ñom ñëpp fay togg ndo cheikh lo wuntu dawante wun iñaanante wun nangamante wun loolu lu jafé waxna né kër Serigne Barakhou Rodje li gëna noppalé moy bo jappé Serigne Bara rek ñëpp jappal lu jafé ngok fi na am nañ bo jappé kenn seen kër ñu méral bo waxé ñu na ginaaw waye diiw la mo xam koku ñaka defaru la wa kër Serigne Bara melu ñu non man Serigne Bara be moy sama xarit mom la tudde doop waye ñepp ma japp fi ne ko dajel ci kër Serigne Bara xuro jël rek ciowaré lay woy bëgg la fonk loolu mo di defal te nonu nga leen rombi ci seen basal bo talal la loxo ñeppay talal la do bo nuyu ñepp lay fayal jikko joju moy makarimul akhlaq amna ño xamni waxuma la bokki baye kin mam di togando waye ño bokki yenn way jur luñ den luñ lales loolu nak yalla yalla gël ni ci am so kon loolu woné na li may wax man nako séré fofu kër Serigne Bara xuro jël gisuma ñu kenn gisuma yit lenn luy gattal yoonu ñu tuddiku ci ñu tuddu leen ci te loolu jafet te nit dana sol mbubu nopi gattal ko tuddu ko yek dañu jek jek xolale tak fi nanan fuma togo do fuma nangam moy dugg ci lo woro dugg ak jaar fo woto la jaar kon gaaju bax ni loolu lañ leen di donné moy jikko yu rafet tedd nga ji leen di donné moy melakaanu mat ak doxinu rafet kon nañ bokk wajal bis bi ñun ñep ginaaw alkhamis la insha allah señ soyebu xamna yaangi jaar man sab la dekk bude da nga pos bu dis ngay wax jaaraleel ci man ndax man ci la bok te ci ci wa keur Serigne Barakhou Rodje la bok la amna baara ni ñep na ci lecc dekk fa amna baara amna fa daara am fa daaru sa mom dama na ci lecc ci la bok kon bo fa jaare may xawma xottu parfum lay doon xawma way amna lu meuna disel pos may te bo jëwé dina ko participer ci Serigne Barakhou Rodje ji inshallah sama xol sedd na señ bara jërëjëf jotaay bi wa ko señ ahmadou diob yi no ngi leen di sant bu baax yeen ndax li ak naw lola ak dundal kër ak fedd li dem ndax mag ñi dañoo jaayante won top seeni wayjur and ak señ
mamour diar gisoko and seigne bara gisoko and seigne modou seigne mor sa lepp nga jexalat ko ci biir keur seigne bara khourouja lolou moy sam dem moy sam ko la tay bari na ño xamne fa len seeni wayjur jembatul joge nañ ci legi mom seigne bu la neex ak buy gondé ak bam jamono xew ay ciossan lu dem mom jafé lolou jafé lolou nak kuko xam ta kat na nga xamne seigne touba ku ne fam def sa biir fo meuna dem do fa jariño fudut fofu fune nak man nga fa am dara mom ndax ning koy misale rek moy bo yoré orange ki yortigo bu né promotion orange amna yow yortigo bokul téwul yangé téléphone téwul yangé carte wayé opérateur bi nga rek bokul ak bi no wax kon surtout nak ku yalla fétalé fudoy seuk damay wax né wa keur borom sam mom seigne touba da ngay damay wax né da ngay dégg ku né ma yor tek ga ki na dallo ki na amna koluk seigne touba ki na amna nangami seigne touba wayé do dégg mukk mak seigne touba bokul ak lolu mom borom sam rek té ku né lañ ci am nak fonk ngoko dajal ngoub nik ba nga defal ko gal ba nga denc ko denc bo xamne demb dem na ci birebu seigne touba julé fele ci ginaaw tor jander bi ci guti manam fi seigne bi julé won mandarga mi ngi ko man jaké jëm ko def rek ay mugat lañ falal neppuko ba nga xamne pour ñu génné ko rek seigne touba fa sujud wa lég fi seigne touba sujud ko warmalé non magalé ko non ki seigne touba bokal lepp non noko wara def té seigne touba mok borom sama bokul lepp borom sam jaay lepp lim bok ak seigne touba jende ko liko yalla andil nungu dogal bop yalla seddu ko ci lepp jabotam gogu def lol lepp tan don jaamukati yalla mene su do yoon wi xajna lu bari seigne abdullah dako wax legi dafa am ki difa ko mo massa laaj nema wa li ma gis ndax moy li taxone seigne touba wote li taxone mam mor jaar jebul li taxone mam cierno jebul li taxone ndax moy li li taxone seigne mo roxey bu su jebul den ndax moy li xew ñom kenn ku ci nek yalla nga doom yalla mala taxa juk nga dem ay étape la mi ngi melni tay nit légui légui fi auto la fa yobbu fi avion la fa yobbu fi gala la fa yobbu dañ doon dox dem ci yalla ba egg fo xamne buntu ba kenn ko yor mu ci amadou ba tan umbil len kira yi nak won len ne len li seigne touba ko yor ñu jël seen bop jox seigne touba bu jandal len lolu moy melokan wo la tax mam kuy nafila témir rak muso togn sa borom muso togn bindef dundu ci aduna ba waxtu wi nga noppé nek aduna waxtu wo jox nga yalla sa akam koku kum ne joxna doxalana sama digeete ak yalla sa bir woyef kon du mbiri yi niñ ko jappé rek lenen bir la ba légui loolu lañu wara dilou ci fi ne seigne touba yurup ak association yurup amu fa légui la nga di ko nan yoonu mourid da ngay ni dew yeeni ñi ay naxate la nang fekk liko andi moy dafa am ñu jël sayir tek defé ne moy yoon wi te du sayir dama ni ñi gëna upp alal ci aduna gëmulu yalla tay ji ko mëna sant bo jaaro ni ci yoon amna ko xamne bo leen dajewon ci APS da nga séré faw da ngay am nitay war dara nan la ni xamiyul may diw ak yow ba jur da nga taxaw bam jall nga doga jall te du la jita julli te bo faatu won du la julle te ya ko gën ci yalla waye ci rub adnam non la tollu kon yefi seigne touba yi disu ko jënde aduna te lolu xewna mag ñu bax ni la leen taxona jaay te du xahar xam nga ne tay ji la tax seigne bara khouraje xalaat seigne touba xalaat addiye nim diise seigne touba neen addiye loxo buñ ko tek nga nungu ko te du man ba dana dam waye mu fexé na ba laye ak ñooñum fi seigne bara khouraje mom ku koy jox addina sa xel da ndax laye nako fi ba seigne touba assiré ko ci lu leer nañ lolu kon moy te seigne touba mo ne addiye ko koy jox fu ngui duggal fa la xolo borom jëm dama ci xek ma seigne touba ko bind seigne touba neena ku lay jox addiye foko duggal boko wuté ay wata wata do ngay ne ci bop ko la ko jox bu rew jigen ci jigen dong bu rew keur ci keur dong lay ne boko jëfé ci yalla mu delu wat ci yalla kess addi dafa dis seigne touba ek amna lettre bo xamne mam cierno lako bind neena ko buma kenn jox addi bu fekke da nga am bor ndax man yalla isab na mom buma set buguma don sa bop isab bu kenn kon ndax satti di joxe addi la wala triya di joxe addi la kon amna lol bu la nexe ya ko jappe ay yifi seigne touba yi seigne touba da na ko joxum soccu da na ko jox aw juroom da na ko jox mbusu nangam seigne touba da ko jox nangam waye milliard ak deureuma yamul ci amadou ba motax nexul kenn ku mandal ku ci nek yalla la wax seigne balla feeli jek neena seigne touba neena jikoy bur feeri la yo neena seigne touba jikoy bur feeri la yo kuko jaay bokk mu falu jambo motax bokkam yi jaay seen bokk gi jende ko hotel bi seigne touba lol nak dañuy wara xam ndax talibi dañ leena wara dibule legui legui ñu attaquer talibi waye talibi mat nañu dibul seigne bara khouraje responsabilité yu tollu jëlub dekk jox sa njabot dako yar dako wul dako doylo dako xam koko kay ni seigne chay bi wax duko def du gis lum jot jaay luko neex lek des ko yar terbi ko tagat mo waral ndax ku meuna andi njabot ci biir keur ku sa kilifa meuna andi ak njabot sa kilifa dekk koko koko bu la denki dekk dana sam ndax sa jëm nga jëk sam lolou la jëf yi xew lolou lañu wara jangata ci sa da ko ñu aduna baña japp ne fal ko rolo seigne touba yor
wala ak mouride dal fi la tok wala ni ne lay demé lu neex nit wax dedet lolu am solo la fi nekkon mi ngi fi wallahi la fi nekkon tay ji la fi nek tay la gëna bari tay la gëna deugër tay la gëna yaat ndax yalla bu set day fay señtu fi ne biñ julé gu timis señtu ba mi ngi don waxtane ci timis ji señtu ba mi jëm ge mo upp doole ndax yalla yegg nak señtu ba ci minute par

0: roy cheikh modlem bara samam bokum ngeureum nga am ngeureum fa yalla cheikh modlem bara samam ku ko leggeyal fa wa yalla fayla ku da jamu yalla ngi serigne bara khuraja ku da ndoku bokk ngi serigne bara khuraja ku da ndar ngay ganam ni ben fi modi aliana serigne bara yalla la def ni nga mel nun sant nan la bu wer yalla borom touba mi la ñor yalla nan la fay ci lu wer
1: seigne bar leg amna pelef de ah amadou mokal na de waw xam nga ni la dan def way legi magi da dugg ci motax ma baye ko bagage ah waw ñoon amadou jere jeuf non rek la seigne bar ya bax bay way sa baye bax bay seigne bar mbak ya bax bay way sa baye bax bay seigne bar khuraja ku sopp seigne bara khuraja defal ni ñu magal seigne bara khuraja sama am ku da jamu yalla ñu seigne bara khuraja ku da jogu bokk ni

إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

0: mbokk yi waxtu julli jot na ci Touba ak liko wër nañ ko bokk wajal bismillah
1: mari be kon mbokk yi yenté bi nga xamni waxo na sura neex nga ne akrami mam bu isa lil anami akrami nga dadi khafat jar akrama gi ba nga ne akrama bi mana am ndaxu akrama yeb mana nek walu nahu la ci yottere bi yene mi xam jaamo indi bi khat min wahyi wan nubuwa bu ñewé rek la wahyu arité amatul len lu yalla lay xamal jaabam ndako ja xamal ki ilhab yanke walko ba ci benen façon mu koy xamalé waye walu wahyu mom di tashri'a nañ def li nañ bayyi li mom bam nelawé def bam ayaw akbaltu lakum dinakum bobu la yamon bobu la jexon li khayri ummatin min albariya yalla def mu indi manam khatmun wahyi ak nubuwa gi risala irsal amatul jemi wahyu masdar la ci awha gi mom tam amatul sallallahu salam da kaske yoy yep yalla ubutul buntu bobu ñel kenn gannaawam buntu manam wahyu buntu nubuwa gannaawam yalla ubil do kenn bam demere la jeex dako kaske dako kaske moy dako tabon dako woné téré bi dé téré bi bi waxna dako tecc dako bontali ya li khadmi gi manafiri bone kharam alqur'ana wakina qur'an moy atmamtuhu moy matal nako ko mako matal jana ba mat wakina di khatama alqur'an yi boko de atamahu matal nako ben de mom motali wahyu gi mom motali gemmi nubuwa amatul ganawam waxna waxona mo tam neena in risalata neena ak yonne won nubuwata qadin qata'at ñom ñaar amatul jeexna fala rasul ba'di wala nabiyya waaw ñen dal mom wahyu ku la wax ne ma yalla wahyu na ma wala dama yalla dama yoni neena yoy jeexna ci man fala nabiyya ba'di wala risa wala rasulan ba'di aw kama qala alayhi salatu wassalam lidhalikat day findel manam niko yalla tanne mu nek khatim anbiya wa mursalin salla alayhi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi takarruma ñaan yalla julli ci mom bo xole yomit li and ñun di sifur mina bariye mom xam nañ ko am bariye moy minde fi bo xamni moy min khalq yani min khalq bil hamsi min bina khalq yalla minde fi umul ken ko yalla yoni way ba ko mi wahyu ganna sallallahu alaihi wa alihi wasallam ci xetam wi xetam mo nek yalla ñoo mo nek ghayru ummatin kuntum khayru ummatin khurajat lin nas moy xetam wi mo tax ñoom li yalla rek manam jeglel yonente bobu ginaawam mo benen yonte bu ñewat sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mo xam ci ñi yalla bind ins ak jinn amuko yalla yoni wat ci ñaaw way di bobu asqalaini nit do adam ak jinne amuko yalla yoni wat ci ginaaw sallallahu alaihi wa sallam mom mo tej mbolem risala gi ak nubuwa gi neena mu ñaanal ko sallallahu alaihi rabbana da bo tudde dang ko wara ñaan ak neena ki nay deug may ki mo tudde ci gilul ci man ki mo tudde te bari gilul ci man koku may ki nay mo wara muni sallallahu alaihi rabbana wa sallima wa sallama yani yalla do likoy xewal te do likoy jamm musal ko rahman daram moti boy deg fi dem na sala yalla tedd nga yalla nak yalla do tedd nga alayhi ki mom wa sallama tam do likoy wolu moy jamm yani yalla fayal ñu cheikh abdurrahman darum moti ñom ñaar nak sor wa salam na dafa nek farata wajibani wujubal fara'id fi al-umri ma qudra ala dalik ko man ku nek faata gud gulu ci mom faata la ci jam bu nek mom ci dundam mom waye soppé na mom ginaaw bi da mom ah bari lu bari bari da gu bari bari sa mom da da faatal bo xol da mom seigne touba day mom faatal ci mom ba won julli ci mom lo gëna julli ci mom rek di gëna am ay may wax nañ ko ci émission bi la jall kon tali kat ngi gën julle ci mom ba julli ci ay ñoñam moy ay domam ay soxnam ay setam ay jarbatam sahaba yi moy kep jamanté mum te gëm ko don gisoko sax da nga gisoko sax waye gëm jamanté nga mum te gëm ko rek ben lay woyé sahaba huwa man ittaba'a nabiy bi nabiyina mu'minan bihi bi'sa fi mahalli ta'aruf an yakuna 'ala wajhi al-ard don gisoko sax lam yara don gisoko sax lay jappé bokay sahabi waw gogu ñaan yalla yokoy yokoy leer yokoy koy duyaba waye ak ay njabotam ak sahaba yi xamni andal mom sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bokki lolu moy juroom bindi yi dañu def sa ñu xey ñewé rek leral juroom bindi rek door na ñew nak ci njang mi inshallah ta'ala nit ñi man ko baye xel bu baaxa baaxa baax duñ ci mana jariñu lepp nak ñaan ko sama di tv inshallah ak sama di ffm waye di sakku ci mbokk yi tol nañ fi bu jàngé paré dinañ ubbi liñ bi inshallah ta'ala ko le man ci jariñu and ak ñun muy ngay lo xam day gëna mat muy 770 50 51 waxoon naa Mohamed yi ñeent la auditeur nañ ko bàyyi xel baax a baax ñuy woote mooy Mohamed wa ma Mohamedin illa rasul wa ma Mohamedin illa rasul ak ma kaana Mohamed aba ahadi min rijalikum lahzab ak wa amanu bi wa amanu bi nusira ala Mohamed la fàtte woon ak Mohamedu rasulullah yakana moy ñent yoy kon dañuy ñew ci fatiha inshallah mo lañuy tambalé ki riwayatu warshin annafi mi xamni mo am ñaari dongo dañ ñew ci tari kan moy warsh nu tuddu nafi it ak sheikh guma ki na ci ñew inshallah ndax nga juroom bindi da mat wana waxat moy imam nafi ak njàngam fan la gënoon a num deme ak alaqatu njàngam meeg madina mu nawara sala sallam dañ ko leeral ndax ko amun kër sala sallam de Nafi imam Nafi yaakaar ni mu jigéen yonef sa salaam ni meloon nekkoon ku warmaal madina mu nawara warma gu tar yaakaar mu war a suñu jàmbaar gii si Touba tànn njàngam ci bind xattan wa tilawa dinañ ñëw insha allahu taala loolu gën naa xam insha allah waaye comme juróom bindi dañ jot a leeral suñ gam lay kattan dañ ubbi dañuy jàng rek insha allahu fatiha génnee ci lenn ci ay laybire daa di koy mën a ubbi liñ bi insha allahu taala bu leen fàtte nag ñëwaguma ci taawus basmala ñëwaguma ci maa ngi ci rek jëmmi téere bi di def suñ jàngee leeralee juróomi bayit rek insha allahu jàng jotaay bi ñëwaatee ngi laal leeralaat juróomi bayit daa di jàng bu invité yi ñëwee sa lekkaat am tam buñ jàngee li nga war a jàng def ci ay labirante insha allahu taala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم
2: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بكي ولموي تملو ما وتيري بكي ولو ترتيب ndikuta waccu way min haysu jamul mushaf dagale kamil bi moy li nga xamni mo ñeuk ci kamil bi muy al fatiha yi nga boy jang fa idha qata al qur'an fasta'in billahi minash shaytanir rajim yalla wax na ni sayo yandam sayo namme jang al qur'an karim soko namme jang na nga musu ci yalla minash shaytanir rajim kon a'udhu billahi minash shaytanir rajim gemi bat bo mu ko alquran karim waye gemi bat bo bu ko alquran karim waye nak fa sa billahi minash shaytanir rajim ko wa alquran la mom waye gemi a'udhu billahi minash shaytanir rajim mom ko na xamne bu ko ci alquran karim waye nak fa sa billahi minash shaytanir rajim ñep xam nañ ko fofit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس نغا نغا تفخيمي را غوغ را غي نك رحيم غي و رجيم غي بوك عفوا باسكو داي واخ ني را سايو كسر جيتو تا مو نك بن بات مو نك بن بات نك لازم نك بن بات اونكاي سوال تي والو ورش dañ gi jégué né ko mu neeku ben baat nak dañ koy digiré kon ndax shaytani ab baat la arrojim benen baat la ko mbukuñu kon fofu da nga nankoy mune shaytanir wajim da ngay tafkhim digël da ngay digël roa gogo bo gisé ku jang na a'ud billahi minash shaytanir rajim rajim koku ñaka xéréñ la xéréñ la ci ñaka xéréñ la koku donc bu dé mom roa wu yépp aw ñum ñep wala bok ñima ci jotta jang ma ngi juroom ñaar bi ay ñima jore jang ñom ñum ñep maam dañ koy tafkhim aw bay fi ma toll ma shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim di nga roi yoy da nga jax akam bismillahir rahmanir rahim bismillah bo wax bismillah lay dedet bismillah hi gida wara genn ha gogo bismillahir rahmanir rahim takara yo yep dañu bero wa bu ko neeku ñu ben manam te lañ wara digel ndax kasara gi len jitu bu neekul bu takko baat bi ci warsu bu ñe sey umu solo wa ci warsu lay waxe ba ñene ñu ngay tafkhim mom la ba ta baye xewala ci ce cortage amna ci ki ambir yo xamni wala bar yo xamni des koy dem nga tafkhim ñom des ñoo inshallah taala gani alhamdulillahi rabbil alamin amina alhamdu xam wala fa legi daam yum tamu diko wax amdi mustafa alhamdu ndu de baram su mbok kureli الحمد للحق المبين الحمد لول العرب وري كي نياغ مي نك تي ما تاكانتي بات الحمد دو اد الحمد لوك دا لي حمدي مصطفى امدي بوتك حمدي ديكو خا دي جاي جان اسحاق جا فسبح بحمدي ندي koko da ñaka baye xel ñaka am ko jappale ci mu baye lolu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh kon hamdi di pandi ndi dede bokkuñu ndi an ndi bokkuñu waaw lolu day melni
1: ko ndigal fa la ko ndigal ndigal mom woré façon bi hamdi yaangi ci ndigal ndi ndi ay boy bi hamdi waaw man da mat baye xel e fi wax ci sawu am ñu nan alhamdu ndu ndu dede dede alhamdu du ngay wax du ko lele boy ne alhamdu deug la def nga li nga man waye sa fatiha di sana wir way rek comme xam ko mom yalla mom da bax té do xamone mom xamoo ko rew waye jëm ko xamé way ñu am ñom dañuy sonn ci prononcer baté français ak anglais yi té ñu sonn nak ci prononcer jëmmi baté alcorane karim yi té lu mata baye xel la kon alhamdulillahi rabbil alamin alamin alamin deng arrahmanir rahim maliki bu re waxu mi ñu wax bi jaxalun sax mom tam ñom ñom nafi nafi kullu mom nafi mom mom moy kilifa gi mom am ñaay dongami jude ci mom yuqalun ak wars mom du jang maliki maliki lay wax maliki yawmiddin am ñu xam naan iyyaka di defo amu ando fo amu wonna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim fawat as-sad la rawatu al-aqta kun siru ihdina as-siratal mustaqim bu wax soro amna sorata bu re baye xel ngir beug dem jak ci sor gi neesan walu man da baye xel siratal ladina an'amta alayhim amna an de fof do fi yag parce que dafa nek izhar la doon ak an gi dañu ayn tegu ci kon bo fi nek nan an deed an amta alayhim wairil maghdubi alayhim waladdallin bo ba mbokki boko waxe ni bo ba da nga am fadih gu leer nañ gu set da nga am tuyaba gu reuy ndax bo ci ayé ban ko yak malaika yi yene bokk waccu way la yenté wax mo ngi téré bi neko jang inshallah taala to la mëna yokkatu ya bay jambi muy fexé bay alcorane gi set lèr kon saaro moy fadihé wu lañu gël a juroom beet yoy inshallah taala di wax mbokk yi ko xamné yak ñu sifur nga mëna and ngeen direct inshallah so mané barkélo nga barkélo ci fadiha jang ko fexé ba man ko dox tuyaba la ju reuy ñu and ko yow def ci laben bi inshallah taala ndax tay sun invité ak ci ñewul tay motax 77 670 51 51 ku adore inshallah da nga mëna and ak ñun ci Asamadiya TV wala Asamadiya FM inshallah muy télévision bi lepp rek nek ngariñ pour ñepp gëna mëna baye xel deug jotaay bi ngi leen nuyu di leen siyaara baax Seigne Omar xamna nga tewoñu Alcorane Karim tout rek Seigne Omar daali ñëwaat ci jotaay bi inshallah taala 77 670 51 51 77 670 51 51 77 670 51 51 Seigne Omar nga may ñu tout Alcorane Karim rek Seigne Omar wala Khashida ñu mëna ñëwaat ci jotaay bi insha Allah taala
3: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Asamadiya TV budé abonné go

0: doon benn loxo ci ko ab say-say doon benn loxo ci ko képp koo xam ne képp koo xam ne ab yàqkat la. Waaye gis nga hijraan ñëwaat na gàddaay gi gi ma waxoon léegi gàddaay gi lu ko waral bari na amoon nay jafe-jafe diggante bi mu nekkee mbàkkee amoon nay jafe-jafe itam diggante mag lajoor ca kajoor gis nga tax na gàddaay mënatul ñàkk ci moom tax na mu wane ne fas ak gàddaay ci fii mu ñëw wane waat na itam ne la si mbekk bu sa waxoon si mbekk bu sa dafa waxoon ne suñ tubaab bi mu nekkee Njaari mënu fa junni ajjuma ndax dafa yéene wutoon a dëkk moo tax man gis naa ne suñ tubaa mbooleem dëkk yim dem yëpp tubaa la tuddee watan dégg nga alhamdulilahi alkarimi del minan ala istigaali bi fourudin wa sunan chakartahu li annahu qad saaxani li watanin watan watan fi la ko tuddee watan mooy foofu nit fas yéenee jeex gis moo tax danga xaw julut fenn ajjuma sax nag tuba lépp tubaa la jàppe woon da jàppe woon fu mu dëkk ndax gàddaay itam moo mel noonu gàddaay moo mel noo xam ne fu nit gàddaay jógee ca kii ba jëm fa rek day mel ne am na loo ko yéene wala boog foo mën a dëkkee lay doon gis nga wa ma juhaadin fi sabilillahi mi ngi wane itam ne nit murid yi waruñoo ragala dem ak seen bopp waaye mi ngi wane aw yoon xam nga bu njëkk bi fi sëñ bi di ñëw li xewoon rek moo doonoon liñ naan dogus waar wala sa dafa tam bat boobu batu doy na war ndax booba da ngay jàngee ba àggal ñibbi sa kër bàyyi ah sa bàyyi dogal la aswaar dégg nga ca sa toolu maam dégg nga waaye wane ne fii ne fu xatee nañu gàddaay dem nañu gàddaay dem ah buñ la xajoowut ci sa murit si bi bàyyi fi sa dëkku maam gis nga mbooleem ñi jëbblu ji woon bañ ñibbiwaatee dañu bér seen kuréel seen dëkk bopp def nii ko suñ tubaa defee moom moo wane yoon woowu tax na daaru yi bari tey comme ni nga waxee délégué pouvoir daaru Mokhti am daaru Rahman am daaru Fouddos am daaru du jeex te ba adduna tukki daaru yi dafa war di continuer ndax moom moo wane woon yoon wi ne yàlla foo dem yàlla nga fa gis nga diggante mag lajoor ba mu mettee mu bàyyi fa Mbacke Kadior bi mu ñëwee Mbacke Bawol itam ñi ko xamagut xamuñ yàlla def ci moom ba dëkk ba mettee mu bàyyi fa Mbacke Bawol ñëw sañ ci Touba gis nga la ko fekk Touba Touba daanaka fa la ko lajoor gis nga bi coo yi am daanaka def naa fekk na ko Touba def naa alburi itam bu ko fekkul Touba jooroon na ko fekk day mel ne daal lam doon wut lépp bi mu gàddaayee ca la ko suñ borom loolu war nañ ci xamee ne kon gàddaay yëfi murid la murid wërta raga la wërta raga la wét murid wërta raga la gor murid wërta raga la àll waaye Touba la mu xus na ma ab mi ngi nekk li ñuy wax ci balaaga baraatul istihlaal baraatul istihlaal mooy bi nga tàmbulee rek ñu xam fi nga jëm fan la waaw loolu dañ koy taggee waaykat dañ koy taggee waxkat gis nga alxuraan biir fatiha lépp alxuraan mi ngi biir fatiha fatiha boo ko jàngatee ba mu jeex li ñu ci kamil lépp mi ngi biir saar wi loolu day wane mën a wax suñu borom nga xam ne buñ firee fatiha ba mat rek da ngay gisaale da nga ko ci gisaale gis nga bi mu tàmbulee laata muy dem indi na turu Touba Touba la mu xus na ma ab Touba fekka la Touba ci suratul Ra'd la ñëw la ca gën a yéwee mooy 28e aaya ci la ñëw waaw du kimaña la boo amee 28 aaya rek ci suratul Ra'd rek ci la batu Touba gi ci batu Touba gi
1: ñëwee
0: tur wi itam tuddee ko Touba xam naa nag turu daal du turu yéeme la ndax xam nga Touba yemul Sénégal kese am na Touba bu nekk Guinée am na ay Touba yu nekk fii ji Afrique te li ci gën a yéeme mooy ñoom biñ ko sañcee ak giñ sañcee Touba gi soriwut Basse Modou Mamou ñu ngi daan wax ne Touba ab dëkk la woon boo xam ne suñ borom dafa waxoon ne mooy ñetteel mag ak Madina ci daraja ak ci barke suñ bi sax wax na bayit boo xam ne junj na lu mel noonu wa jaxal bii daariya kal madina barakatan wa kambatan masuna xam nga makka dafa am lu mberoo mooy kaaba gi madina am lu mberoo mooy aradul munawara mu ñaan na ñaari yooyu suñ borom booleel ko ci dëkk bu tedd bii di Touba mel na ne lu si alaji mal fuutu yu xam nga wax nañu ñëwoon na Touba gi doon seet lu mel noonu lu boog Mbacke Bawol kon day mel ne tur wi daal day mel ne suñ borom ci boobu mokk tuddee loolu lay nuru te it day mel ne benn yoon li ñëw ci alxuraan itam baamuwaatul suñu doom ñu ngi daraa wax ne li ci am mooy dafa nekkoon dëkk bu suñ borom mormaal bu yàlla yu bari doon ko seet doon ko bëgg waaye Touba ci boppam moo taamu ne si amoon bamba laa bëgg a féeteel si amoon bamba Khalil Moustapha ok Cheikh Moustapha xam naa ñu yemandi
2: foofu rek wallaay may bëgg a bàyyi
1: maanaam
2: ñun duñ ay présentateur waaye ay xam nañ bu leer gi jolli bañ koy dagg ndax neex na neex koo xam ne te looloo taxoon sëñ bi wax émission bi ñu defe ko nii waaw maanaam dañuy bëgg junj la ba nga mën a cuq la ba nga mën a génne li nekk ci te macha allah tabaraqallah sëñ bi wax dëgg yàlla di résumé sax duma ko man damay bàyyi noonu rek dañuy dégg ko xam naa daal li nga ci wax mooy li ma ci gën a neex mooy

0: nek li tax señ bi di ni ñaan fat fepp xal nga fat fepp ci ñaan nek lool la nek mom ñaan xamna secret bi te xamna ne sun borom do baye dara ba ñaan nako lepp ta lolu sa soy gën xese da nga yakal répétition sax fek
1: di fat
0: ci buntu dara motax ma sha Allah gën nañu leer xese deug yit limi woné moy duggu ci biir ba tay kon kon ñun xamnañ ni li geej la ya nga ci tarjuman di ba tay kon li kenn xam lu mu doon señ fallu bismillah yeer
2: fofu lay jaara
3: ñaan ñu ci wax moy ñaan yoyu nga xamné di ila fi quraish ma takriri wa amanahum min khawf ak salamu ya tamata tekst ñom ñaar yoon ak yoyu tekst bobu bi ka haqatu ya ila asada wal aswada wal hatta nafisat nangam ak nangam nga xamné bawut dara ben anecdote bu ndaw rek dina ko netti ci santé abi daf ko mësa bind lettre laaj ko ko sañ ci fenn fo xamne ku sañ ci fenn lu fay indi barké ak lola señ bi joxuko mat la bu faw seeni waye tarjuma jojo la koy wax
0: tarjuma direct
3: lolu bi ka xatu ya day mu and ak wa salamun kay ba nga ag ci dal alhamdulillahi alkarim sibina fofu luy way dal bok ci mustahil bobu rek la kon lolu moy barké loyit ma deggat ci ñaar ndax ci sa wax wala ma ñew fofu damay ñëk wax ne ne nga ñaan gi nga xamne moy ñaanu opératoire moy ñaan go xamne jëf la ndax inna allaha malaikatihi yusalluna 'alan nabi sallu 'alayhi wa sallim amna même taifa ci julit yi bo xamne salatu 'alan nabi ñoñu mom tarbiya yonenti bi lañ ko wax ligéel yonenti bi lañ ko fi waye motax yalla jëf urkun yadika haza urkun bi rijlika
1: haza muhsan
3: am nga koku da ko urgence la ko ñane won waye dañ ko urkun bi rijlika maryama fam tollu wa huzi ilayki
0: fam def effort
3: nga def effort nak tuti no hinit
0: isna'il fulu ta lu yeme may ko xamne juduna amul nday waron na mana simple dal way dara ko huzi ilayki
3: bu jissina kay bam ko sante affaire ga mo ne ko nak anisna'il fulka ligey ko ak wadrib bi asaka alhajara te boba musa gayam koy dak kon boba ya kina kon
0: rasay gas ngay gëna firi ba di ngay wax
3: ngir waaw mune ko dooral
0: waaw ngir nit ni
3: mëna yab wi ci geej gi mu daldi
0: ak waxu ci
3: Maryama
0: ak li waxon ci Maryama
3: waaw ba mi ñekke ci matwa mu metti lool manon na jek jek rek mu reg wala gimi ñam
0: am fofu ki man dafay am ndax Maryama bayam kenn xam ko amu bay legi teewul manon nako jox ñam non rek way dana ko waxu ci ilek
3: dem na bay ñaan naan li metti na manako nako waxu ci ilek
0: faaw nga def tout effort waaw
3: effort ci fayetam bam beugé dox ci yahya def na yahya la won bam ko né bako tawat jadalé o ko dit dik feugël sa tank na
1: ayu
3: ndox mëna genn waye ndox bu jek jek rek ci nohit bam ko santé fulka anistaïl fulka bi ahunina ligé ko
1: ma japp kon kon ligé
3: waaw mosa et bako fi naw nay dak bam sonu ba ci geej ga mëno na jek jek rek xar geej gi mu jall man ko jëlal yadd nga door kon effort manam secours divin muy nasru an nasru dafa nek lo xamne day nek rek faaw wala ñew manam effort humain day ñew nasrullah in tansurullah yansurkum nasrullah bala ñew rek effort humain day ñew kon lolu dama koy deug legi ma ñewat ci señ bi da melni ko am antis ci manam ko ba mom sécurité ak xéewal da koy teunk da koy jégal ndax to pour li nga waxone manam sa su ñaané Touba rek day indi baatu minan da la ñew ci alhamdullahi alkarim dina ci ñew de mais ilahi ila Touba qutni wa salliman wujud bimtinani thamma xéewal tu minit Touba amanahum min khawf atamahum min ju'in amanahum min khawf teet nak lolu it bok philosophiquement dañ ci deg ndigal ndax autorité ñaar yoyu day and fuñ topé autorité rek ñaar yoyu ñew amul ta iza ja'ahum amrun min al amni awil khawf amni awil khawf azaa'u bihi wa law radduhu ila rasul suñ ko topé deg ko nak atamuhum min juhin
0: wa amrun min khawf dogata
1: wa amrun min khawf
3: wa légui ñëwaat ci préambule bi ci khasida gi matla'ul qasida alhamdulillahi allazi qad saqani li watanin bihi nafa ma'aqani manam sababi zahiri moy li nga netti li nga xamne tam makashfu niqab an moy xessa yi nga netti manam xeyna amon na contrainte ci famille bi amon na contrainte ci liguey bi fumu liguey comme ni ko développer amon na contrainte ci famille bi amon na contrainte ci liguey bi amna sax xessa yu nan seigne bako don ñaanal faawu mu joge fi mu dem barap sangam ak sangam ko xam man fa joge nangam ak nang yoy yep bari na xessa waari yu bare bare yu wad waye nak menes na ci deggi ndax waxna la ne la buñu li classique moy lo xamne dañ koy meuna adopter te duñ ko changer waaw ndax buñ koy jangat jangendu aduna jangon bo xamne ni jangatu proactif la ñuy doxé aduna ñuy xolé dañ jima xol profondeur texte botay bi kon alhamdulillah allazi qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani daq nafa la ma galankor damay gebat ne manam sunu borom may nako aswar autorité manam an yurs arsalallahu da'ima sultatihi lepp lo xamene day menacer wala muy contrarier pouvoiram kat saqani li watani bihi nafa ma aqani ko kuma ne lol ci djublu lim ci djublu moy lolo mais deggin bo ci la ci deggin deng deng te da wax ne harasahallahu min kulli makruhin wa makhufin makruhin wa makhuf te termo harasahallahu tubal mahrusa kon mu depo li nga ne awalam nu makil lahum haraman aminan correlation bi am haraman aminan tujba ilay samaratu deng kon yiñ ci déggé moy Touba manam serigne bi sun borom defal nako fi limu bëgg lako nakari won muy ci ay problème souci ci famille ba ci liguey ba contrainte yoy yep Touba libéré nako ci waye nak nonu ko Yalla défé ni né Yalla défé itam batam ak sañsañam ci Touba Yalla libéré nako té dafi am ba faw motax Touba le motax bu ne shakartu li an wa qasaqani li watani bi nafa ma aqani ne mi ngi ko tam lako jitu alhamdulillah alkarim zilmina ala ishtighali bi furudin
0: ya xawm ñew na ci
3: do wax nak shakartu waaw te Touba aussi muy aljana am Touba moy aljana kon aljana nak paradi aljana la fawzaini ñaari texe texe aduna gu alakhirah paradi celeste ak paradi celeste souf fi motax bam koy misal muné wacal ilahi maskani Touba abad misl ismiha mu melni turando aljana Touba lahum wa husnu ma'ab lepp bax bi di xeyri man abad ci daraji yonenti bi lolou moy lan wacal rabbi minanan
0: mu'ajjala
3: minan ardiya jalibatan ni annoncer du ko fi de bijji sax mais ñuy annoncer li minanin mu'ajjala ay ajjana fi ñew bismillah
0: tamay conseil gi mo
3: xewali xewali aduna kon Touba neena Seigne Touba neena paradis terrestre la juy annoncer paradis céleste ajjana souf juy annoncer ajjana kaw te bolem ressort yi nga xamne moy wone ajjana souf ak likoy caractéristique ajjana souf seigne bi développer nako ci mu ci walu am ndox ci walu
0: jallu yalla
3: ci jallu yalla am auto yi
0: dañ koy bëgg ciop par étape
3: waaw motax
0: ndax li nga wax ni
3: motax sax dama am luma gattalu gatt dama koy teunk wa kathiran khayrati hazal balati wa rizqahu wal takfihi
0: fo ma nga bëggono ñew buñ ci accès ci walu économie bi motax ma bëggoon ñu top ko par étape
3: waaw
0: ndax li nga wax ni ci gëna am solo moy ñaar yi nga wax moy gis nga batu Touba Touba gi kon nek lu jara ragal la lu jara watandiko la ndax lu fonkon la seigne fallu sax radiyallahu anhu nenañ bu masan bu choro bi masan bari bam beug bam dem nindi suy ki daan dekk bi saw kenn mu fa nek do nga wax Touba nit ñi kon war nañu watandiko bat bi li jël Touba di ci tek dara yeen wa Touba bat yi war nañ ko watandiko la deg na boku masan beug deg da nga nan bama xal per mu jëm Touba kon war nañu wotani ko Touba diko tuddu ci tek yenn baade
2: comme
3: non
2: la
3: li xada ak taba kon moy xamna njabot gi li len indi khutb mais dama am ben reflexion bu gatt ci khayrat hazel baledi gi te lu am solo la ndax dañ koy dund ci l'époque contemporaine ci post moderne bi bune wa kaffiran khayrat hazel baledi wa rizqahu wa tafiha annaka li quelle est la différence entre khayrat hazel baled ak rizq te da ci am ñewat na ci wa rizquhu al atyabal halal man ni mako deg ni ma ci deg moy xam nga senegal ni fi wax pétrole ni fi wax gaz amna ressources minières amna ressources énergétiques nangam mais toujours dañuy soxla effet dañuy soxla financement kon am ay ressources taxut nga am financement bonne situation politique sénégalaise ni nga wax ay ressources ni nga wax ay effet bi bolaké naño bi yoy kon khayrat yi mini fi
0: sénégal xam nga ma bañon do bëgg mu ordonner ya fofu day war nañ ci wax tam ki te tok tak dem ni ngi do économie waye dama bëggoon ñu romb xobo di gi nga xam ma ngi koy dégg ci beyd yi ndax dafa melni bi ngeen waxe maqsad bi bam leer ñu xamne liko taxa jox te ñep xam nañ ko muy ni ngi ko teunké jaamu yalla ak liggéey danaka lool
3: manam métaphore
0: jaamu yalla lool la bëgg lool rek dama ne ma nañ ko déggé noon légui nak señ bi wax ne lepp nañ mi ngi ko basé wu ci ñaan ndax secret bi mu xam ci ñaan te xam ne ñaan loolu la wuté ñi yor yi jëfëndiko science di def li ñi war def lepp te teggun ko ci ñaan ndax ay rokk dañ koy bayyi danaka li dal tuwa bi jëmënu yi sax wone nako day melni kon man limay déggaat damay laaj fo beyd yi nga xamné dama ci dégg né wétal yalla gi ak tawhid gi nga xamné mom lañu wara doxé fi samp ko ngir yalla kessé war nañ ko jangat mom bit wajjum ni wa bani anabudul asnama xam nga tek nako ci fofu
3: est-ce
0: que asnam dafa bari legi jamono ye mi ngi nekkon lata wal uzza ak ñu waye jamono ji def melni ay xërem ay emblème la gëna doon ay drapeau ay république ak ay yo xamni ñun ñi yalla umma l'islam umma la xam waye legi ñu nañ fi yenen yu sew yo xamne dañ ko jël tek ko ay danaka ñu remplacer ñom xërem yoy mu doon wax nga xamne waxuma la tojël ñu koy tojël ak gis nga senegal ak maroc sax fi ne ñi ngi am problème ci ay drapeau rek ak ay yu bes yuñ fi indi yo xamne ni xootut nak xalaatuñ ko nima ko djublo wax man moy señ bi nim dégg arxam bi mi wax dekk la indi yoy manam wajnu yu bani anabdul aznam aznam ya nekkon ci jamono ibrahim ak ya nekkon ci jamono yoonte dafa mel aznam legi moy symbole bes yi liberalisme gu bes gi ñu dundu moy franc-maçonnerie gi nga xamne bokay wax day nur bari som nga xamne rew me faaw nga top ko te bo seul touba gi ñun duxun ci yoyu ak fim nan wal takfinu dahra asa shaytani wa hizbil bahin fi al-awtan hizbil bahin fi al-awtan moma gëna ñoral sax man ma shaytane dafa am ay ñuko representer da melni moy di ngeen di wax moy guerre bi ñi dund rek nga xamne ñi lañ epstein moy ko nga xam da yoron ilam defa dem ni defa jaamu ay shaytan defa ay pour direct difa defa
2: FM fréquence
0: 102.9 borom ali ni gi deglu asma ji FM fréquence 102.9 amna lu ñëté ba taxna gi ñi doxal lepp ci aduna bi yaq yaq fi at yep geer yep ñoño ko indi mu tek ci wa taxina sarra nasara wal yahud nga xamne te ñoy gennu sarra nasara ne yahud wa sarra iblis wa kulli si juhud fi rek li si juhud sax man dama koy jox xet sin way gi nga xamne sax ñom du nasara du yahud seigne touba day melni kon li nga wax ci ñaan bi fat fep moy ñun war nañu déggaat lan lañu ñaanal lan lañu jundju fi bañu war ko wuté ak nit ñi lan lañu wara jël dox ci te xamne ñi ngi ci li gëna woor mu nek suñu nit ni te bayyi yi xew nga xamne ñing ci tukki addu man dal señ bi bala ma wacc pour bon la lool limi jur sax bëggon na wa jox la beyt yi ma dégg yépp yow nga firi ko manam lool dañ melni bu ko buñ ci jundje ba nak moy xubur yi go moy selal wétal gi wara wétal yalla go nga xamne jox ko biñ wax nguur yalla rek ko mom ñu nek ay jaam yalla yo xamne ni yi fi xew ci franc-maçonnerie cheikh sahyoni ak nifaq gi nga xamne mom la suñu mbokk penk yo nekké fi rew jul yi yor penk bi danaka su fekkone ak nifaq amu tay do ñew ñu tok daaw ci daaw ñi ngi tok lu mat ñaari at yalla ñu diko bombarder ay morom julit rewum egypte tolni juroom ñet fukki million mënu ñoo mënuñu yëkkat seen baax kon ni fax day melni da bokku ci kurel yi kurel yi setan ak hisbil baax ni fi waxtane légui nak dama gis ni li buñ ko wata diko li muñu ñaanal daf ñuy gënal waswasal bi nga xamne pour gagner temps bi damay bor lepp wal tak final hawa wa ma la ya'ni xam nga hawa abu ma la ya'ni yaq lu bari ci demo ji légui moy limu doon wax légui ni sax fi ne li tax senegal ak maroc di xawa xulos hawa aw ma la ya'ni da ci ëpp xam nga ak wala tu waxna bi kasatil fudul yoy da ci bok fi zahir wa batin wa bi khuful wa bi wal tak fina hawa ma la ya'ni wa bi kadhaban ahdina ya manam dama bëgg ñu jàngal loolu jàngal bu xut bo xam dañ ci dégg señ bi ñu xamne lan la wuté ak li fi nek rek bokay dégg señ muslim ko dégg mu bind bu tuddu senegal kon julit yi la xam umma te ñun umma bi fi ñu taxaw ni dañu jappal ne mo nek mo wara nek tambul bi jëm fu ab julit nek te bay ko tubaab bi laaje señ bi fu mu yam loolu waxon motax drapeau yi ak réew yi ak yamale gi ñu bëgg yamale mission señ tubaab bi man ni nga ba nga waxé ne li nga do deg legi touba gi moy départ fi moy temple bi ngeen ko xam moy tal bi fi lay tak waye waro ñu xamni waru ñu ni mu ci genné nga xamné ñun naka jek mus ñu bok ci li dañu dem ba yakane bokku ci bi safar te fekk dañ ci bokki bak gu am jarig bok ci ak mbax hijra bobu ngay wax mag ni bañ gisul ñu dañu dem Dakar dugg fa ba soppi ko neemu mel kon loolu war nañu xol fawsin lan lañu jangal ci projet de société bi nga xamné fekkun ko ci kayit yi fekkun ko ci ñom aflaton yi wax ñom ñi fi taxawal capitalisme ak res mal ak sion yi fi nekkul yep nga xamne legi neoliberalisme xew yak ak dini sen dund gi nga xamne legi ñak ciant gogou taxna da ngay yori milliards ta do sant ba reme dubay ge deg nga ñu fay net li bew nga fa nek nga xamne mënutu ñu bëpp ngay top sen banex di def yo xamne ni alal rek leen ko yobbi ndax alal boko topé do mëna am do meuna daj banex ndax sante ci ngay daj banex doylu jox bop sa yalla jox yalla sa bop lolou lañu señ di jangal lolou señ gi ma bëgg nga ñu ngi won
1: waaw kay tuwar ka le waaw kay jëf cheikh mahamoudou moutouba waaw xam nga mbolem penseur yi ñep xalat ka di mbolem scientifique yi kep bo tambulé ci penseur yu mag ye ñane won fuñu wax irriq bok les grecs ñalen magone touti les égyptiens égyptiens anciens égyptiens bi gëna mag wa mu gog waaw ñom ñep dafa am ben gat buñu am ci nan lañu jappé nit ñom lañu japp nit caracas rek la caracas la moy nit ay nopp la ak la miñ ak biir ak kicër waye fiñu jume moy nit ñaar la nit du lenn nit jëm la ak ru wa sa yo defare jëm ji bam jak te defaru ru gi du am complément bu nit du mat ba lay tuké dafa am ben docteur ci dafa am ñu won Mexique dafa wax dafa opérer yuuru dama dama bimu opérer yuur gi am sirit bum laal tank bi dal di yëngu mu bayyi am benen sirit bum laal loxo bi yëngu mu bayyi am benen sirit bum laal bëd bi dal di xolé mu laal sirit bëd bi gëmmu mu diko top ba gis cër bu ne sirit bako yor waye neene bi sirit di jexé dafa am sirit bum set ba son mënu ko gis moy sirit buy tax nit bëgg sirit bo xamne boko la nit day bëgg yëkëri tangam wala sirit bo xamne boko la nit ki day bëgg yëk ci loxom lolu ma lay wone nit ñaari composant la nit ñaar la alfa dafa ne fay sa saw waytu bima ko tabaxé ba nopi kon am lu bëru nonu wa nafaqtu fihi min ruhi okay moko manki wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha dogne wa taqwaha légi nak yeen ngeen am responsabilité ci qadaf la xaman zakaha wa xaman dasaha manam alxan dafa wax niki dama defar bakkan do wadama waye chay la ci jëk def do kay def mu bax ala hamaha fujuha la jité dogane wa taqwaha motax serigne bi ci xasi degi da ngay gis ne bi mu tambulé rek alhamdulillahi alkarim dhil minan ala ishtighali bi furud wa sunan dama sax ci farata yi ak sunna yi farata yi sunna yi ak jamu yalla rek continue القاهر النفوس وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس تي بيدو نيكي لاكو تامبالي نيغا خام دانيو نوت سين بكان غيس نغا لول اب نيو لا تي ني ماغي تاباخ سوسيتي ماغي تاباخ دو ادم ورا دوندو واخاي دو ادم غير مو مانا دوندو il faut بكان دي al qahir nufus wal rajim gën ko leralat ne ya barru ya rahman ya wakil inni kasul na'im aqulu ya malik ya khair ana amit hawaya fofu le développement di tambalé moy rayal sama banex gis nga problème yi ngay wax ci né mo am amerique ci epstein mo am dubai sen building yu metti yoyu taxul ñam niñu bëgg julit ñi ag nañ ci nombre fuñu bëgg ag te israël di leen jaaxal problème bi au fond problème ru la ru yi mo fiber fi tolli salahuddin ayyubi dafa dajale ben soldat bu mag ben armée bu mag waaj ba jek ne day libérer ji quds dajek ben nitu yalla bi armée bi joggé nitu yalla bi ne ko salahuddin yaral libéral sa bakkan bi bu nopi ak bakkan ñi nga andal doga libérer ji quds mën ko lool moy lan mën ko demal nga yarat sa gaay yi bañ genn ci banne ak bakkan ba nopi ne bo joggé bañ libérer sen bakkan sen banex do libérer dinañ ko may libérer salahuddin da dupat dem di yare di jangale di yor ci tasawuf di jangal nit ak jaamu yalla di diglé ay koor nit ñi di wor ba takhaliko sen bakkan fi ne bo xolé xassi day gis ne ñël ben gi yépp waxut ci économie waxut ci xam xam way ci bakkan lay wax wa ci ñu yare nit fakhumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka jugena ci yalla jëm ci yalla lay jugi war ci lay delu wat ci yalla lay tibbi ci yalla lay soti lu lepp mbirum ru la ngir wone ne kon day melni bala développement mëna am il faut dañuy defal nit ñi ba noppé alhamd dafa wax ni yuzakkihim dogane wa yuallimuhum dama len di tazkiya ya setal bakkan lañ koy def ak ru lañuy yar fi ne borom roxam yow ci wala économie sax dañuy wax ne ak ci wala développement dañuy wax ne il faut spiritualité moy jitu fi ne aduna kilifa diine ño dem ba tok di ber aduna nan kilifa diine kilifa kada way aduna kilifa diine ñoko mësu jité aduna ju yonenté yako jité won ndial idriss mo ñëk xaj aduna ci ay continent sédélé ko mo ñëk créer tribunal mo ñëk créer big mo ñëk défar tampon mo ñëk défar sabu ilaha illa allah yonenté yi nit yalla ñoo mësu jité aduna kon spiritualité moy problème mo manké do gey sëriñ bi mu ubbé xassi deug rek ubbé fofa spiritualité nak bu amut problème yi moy am moy nit ki waxon dafa après demay taxasse ilahahu hawahu xol ak ki jappé yalla am banéxam ki jappé yalla banéxam du dara ko wessu ko xamné lim bëgg rek la xam xamul lenen uma tahwat anfus gis nga top banéx mën ta wessu dem ba sa suuf doyotu la nga djubdi coloniser ay nit ray ca mbolo mudul jeex tal ay dekk banéx rek koy waral de nga banéx mënul wessu as rew su ndaw wala ay mbolo su ndaw ñew fekk rewum jambour di ray di génné te julit ñi mënu ñu réagir parce que ñomit dañu teunk ñom itam alors il faut ñu ni ko suntu wa defé won moy wota ci tarbiya wota ci déféré wota ci yaré yar nak du ñu lu yarub jëm mais yarub lu lay doon ni gis nga nit niki bu paré wut ci bopom suntu wa dafa waxon mam ci ana ne ko ñaar rek fi am liggéey ak jamm Allah da ne ko ku lu mëna jurtu do jamm Yalla gëno ken lo mëna am ta do liggéey dang ko ñakkat dan ne ko nga sax ci liggéey ak jamm Yalla ndax lu jaari rek dana xewi gis nga jamu yalla ci bopam lool yar yi dana xewé wa lool yar ni jamu yalla ak liggéey dana xewi kon jëfë bi jurut ñi am dem ba magal yenen suñu ba gis nga defena bi mi bëgg dem gannar amna fuñu taxawon ci camp bi fo xamni sasid ya nga fa won ñu yëkëti drapeau France bi dafa du moy mom bi mu du moy yon nangugo xol Merlin ci bopam Merlin wax mo wax sasid ne ko waxal suñu bi ne ko na xol suñu drapeau ndax duñu day luñu wor mal Cheikh Sidé ñew ci mom ne ba dañoo sakku ci yow kan nga wëlbuti ko xolé ndax lu normal la gis nga nam ci tonto dafa wax ne bu len sobé mën na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu morceau la jëfëndiko mën na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu way bu boba de nguuruk France dana daanu ba du tukki suñu ma bayé ma du moyu nak dana bayé lool ci do loxu sun borom ba sa yoko dogalé rek mu sopp na Merlin bi ko Cheikh Sidé tonto lolu da wax ne kon nañ ko bayé dañ du moyu ndax du moyu ba morceau bi wëlbuti ko nit mom munta ñaka jaamu dara nit ben
0: dañu jox ben xissa bu ndaw sax seigne soadju koy nekk ñeek muy wax li bi ñeek yi wax dana lank na ma
1: neena
0: cheikh sidi nak ba bi mi faatu day ñu jogé né est ce que Ahmadou Bamba lank na ma
1: lank na
0: da mu dakt mom sax
1: da mu jëmel rek mu ñu mel
0: tax est ce
1: que wa am bok kon fim kambali khasside gi mu mutu yak do wal kon ñun day mel né pour ñu mëna tabax société il faut ñu tabax nit parce que nit moy centralu aduna bu nit baxu dara lu wax fene yoon fene yoonte yi luñu bari bari nit ñi rek lañu fi indi won inna ma bu'ithu li utammima al akhlaq ma wax nit nit nit la concerné gis nga señ touba bo xolé dama ko fal di wax lu bari señ bi fi ne bayiwu fi juma ji bayiwu fi titre foncier touba bayiwu fi addi 1 million sax nak am bayiwu fi addi 500 million sax japp na ni bayiwu fi addi yegul na ray jund la donon waye lim fi bayyi moy central aduna te moy nit ku defaw nit ku defaw nak moko yakale dekk bi bam toll ni mu toll defal ko juma ji ba lancer or côté ji bëkk def na 100 milliards yakarna ne motax pour ñu mëna muccu ci yoyu ak di magal lendru yalla ak dem ba suñu identité di réer il faut ñu indi wat ci base bi moy roubi tarbiyou bi tarqiyou bi xam xam bi jaamu yalla gi fi na xassida gi man japp na ñeul ben gi do rek lay wax ba nim exci ci wajal bina iyé ci mirum du dong lay wax nge wone nit ci bu muccu ci rek ngir la seen ay bax ni won an na abdul asnam lu meuna nek la way faaw nit ki meuna defaru defal ruum defal bakanam cheikh mo ko daal
0: ma sha Allah ma sha Allah c'est ni mom be dañ ci doyal waye comme yu wax ni dañuy jall ci nan waye li mom manam develop lu doy mbok lol dal ñu ko ci déggé né kon ñun nek yoon wi ñu jaar nga xamné serigne bi mu ñëwé fi Senghor nan l'an 2000 Sénégal dana melni Paris dañ ko dan wax nek ay plan la won bëgg def liw Sénégal gep ay tubab bobu nak le señ bi luko jitu fekk le señ bi ro plan samp ci daara ci rew mi ba tax na ñu ñu ñu nit nangu rew mi na naka man na ci yenen wax nit kon ñun yag nañu dox way nak lima wax moy li señ muntaha samp fi defena bu noppé ñi cey genn buñu genné defena dinañ motli yi nga jundju fi ci nangu rew mi dundal projet madlam fossey xamna dal mom niñ ko bëgg jangati deug deug mom dañ ci gaaw rek waye seigne grass kon yow nga ñew ci bay di rek non ñu ko waxe non walu obod yi gi nga xamné niñ wara genné ci luddul yalla te ñu nekk ci nga xamné ay drapeau ay emblème ay frontière ay république yoy nga xamné mo séparer rew yi te toi bi indi ko fi barki dem mo ñay ñeek umma lañ xamoon ñe nek ci turki ak nek ci bangladesh ak nek ci dakar ñoyam ñepp umma lañ fa la neex tukki amuti visa so bëgge aji ni ngay jaar dem rew mo dem muy seum rew loolu la l'islam xam loolu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indi seigne touba bi muy tek projet soti dañu ci delo wat ci beyt yi ci beytam yi legi yow loolu loñ ci don ci jangat
3: aduna ci enjeu yi ci ne faaw nit ku purifier nit ku ñu selal moko man moy nit ko xamne terbiyé dañ ko defar nañ ko li am nak muy awsani yek asnam waaw nga xamne legi danaka mom lañ nan mondanité moy li dox sa digënté ak yalla nga xam suñu bi da ñak dekk bi xam nga dana wax ni dekk bi da ko ñak def ko ci surati khatib hadillah legui nak waaw il faut bi yar nit ñi da genn ci ñom li takal manam yi nga xamne genn ci ñom darina genn ci ñom haqd genn ci ñom tama genn ci ñom hers def ci lolu te yoyu bu dañe opportunisme dañ complexe dañ waaw kon buñu delawat ci qasida gi manam motax bamuy neex ne manam yoyu ñu cité yépp manam musdu way da la yalla da ngay
0: musdu setan ak hisbil bahi na fenawtan
3: xam nga setan mom lepp lu mayu wasisu anilla lu meuna doon setan
0: hisbil bahi fil awtan bëgg na nga ñew ci
3: wa hisbil bahi fil awtan ñi nga xamé ne kurel bi nga xamé ne dañoo bew rew
0: finaw
3: yepp rew yepp bu ko defé yu melni ay yoyu nga tuddu yoyu nga xamné ay satanisme la man ñoo ko tuwaabi dañu wax satanisme ndax ay mbolem yoyu ñu naan xam nga ñun buñu xol yoyu ngay wax yoyu ñu naan ay société initiatique des sociétés initiatiques. Xam nga te sou société initiatique la parce que dañ la ci initié. Té attention hein, ño bok ay mufradat, ño bok vocabulaire. Donc ñun dañuy wax doxine bi. Ño mi ñu le cheminement. Gis nga cheminement, te sou fa franc-maçonnerie ño ko bok. Tariqa confrérie le tudd. Franc-maçonnerie confrérie la. Dé nga wax. Ño bok doxine bi.
0: Hizbullah ak hizbu shaytan
3: yalla da indi corrélation bi dess na ño bokk doxine bi be accomplissement moral la yar la wal hasidu sufi alimun amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamin fa sara safiyan min al aqdari ni purifier ko ci lepp luy salissure lepp luy tak lepp luy suir en ressentiment lu meuna don nga xamne dañ ko defaru ak gisul dara luddul yalla lo tax seigne bi da wax ni rabbi ahlaka bil himmi bil him rabbihim bid dars faqat ñu bari dañ ci exclure dars mais dañe faqat dars ci de mais faqat deug legi kon yoyu nga xamne ay shaytan yu xewna ay franc-maçonnerie yamu ci rek parce que ñu bari dañ koy jaawale lolu buñ ci duggé dañu tejj lu yag ndax ño bokk vocabulaire néna ño bokk cheminement doxine bi ño bokk it nak manam meurs travail sur soi li ngay défar sa bop nga xamé at tahalli am sonori day wax tahalli at tahalli ngay dindi bamou set
0: xam nga nim ko rangalé ni bamou set lo wal tak fina al hawagi manam
3: hawa de
0: tahawa lim dur bo set lo yi xew senegal fan yi nit ko top bané
3: xam nga bané wala tatbil hawa fayudillaka an sabila légui moy passion top sa nafs motax yonent bi biko yalla tag ma yanti khalil hawa in huwa illa wahyun yuha il faut ngare amit hawa ya khalilan manami deng parce que ay nelawit day dundal bakkan kon ressourcement religieuse la kee di def mais accomplissement moral mom confrérie yep ko def tous les man confrérie initiative yep manam travail ci soi gis nga ay ishara ak yoy ñomit dañ ko am
0: sen chemolier rek
3: Pierre Brut ñu né yakoy xatch pour tabax sa temple kétam ñu né la al ishar la nga défaro ba défar sa bir ñoo bokku lepp légui nak sëriñ bi sétaniyat yoyu lay jël diko ci sun texte bi nga xamné moy sun fonda moy sun fondement civilisationnel moy sun fondement dëkk bi moy texte bi nga xamné moy sun référence religieuse gis nga tubab yoy yépp dañ ko bokk li ñu wutalé rek moy référence religieuse bi référence religieuse bobu ak handicap yoyu ak yoyu nga xamné day manam yu akir safwat liñ wara xam deug deug lolou la seigne bi éliminer ci hasida gi motax mu wax né wa jalhu ban maskana ta'allum
0: fofu ñu ñew ci njang mi fofu buñu agge ci njang mi parce que mo ci top ni bi jallé
3: da
0: bëggu ñu yëm ci
3: damay bañ ko bañ ci fourvoyé parce que mu bëggone développer lu bari
0: wa d'accord
3: ci bi dama koy faté bu seigne bi deng kon légui tam manam it amna fu muy waxe manam ama mo wax kege wa tuddu khilil musliha fi yadi xam nga muslih reforme dafa bax te reforme te lepp nak fi yadi wa fi dari wa sabbitahu bil hadi al wafi c'est la muy reforme bo xamé ne day deppo jangale yonent bi ne mo hadi wa fi manam dal seigne bi day delu da wax ne da xol yi nga xamé ne moy muhakkirat yi nga xamé ne moy yak moy tedem te seigne bi wax nako defal ro xam nga defal nit amul defal ro ndax matière bi amul sol
0: moy
3: wax fa nako na fi mi ruh dal mi ruhina souful bobu nga xamne moy dund ndax ro rek moy dund li ci dess matière la day delu ci souf defal nit gogou nak mo koy te complexe ba pare yar ko wan ko ne ko do dara ndax xam nga ñun batay ma delisi wat ñu nak sayatin ya bok nañ ba ndax ñun dañ nan reniement du soir moy wané né do dara ñu la wan la wan lé do dara ñu xacc sa té ñu ba nga xamé né dañ ci génné lépp luy reuy ak hojgo kibriyat lépp ñomit amna refoulement de soir waye ñun dañ ko jëmé
0: ñom franc-maçonnerie
3: wa amna refoulement de soir comme ñun ni amé reniement du soir mon qati'an li rabbihi min al-basar musawiyan dinar 'ayni bimadar tolerance bi amna ka ardin yurma fawqaha kullu qabih wa la turi bi na la magia yo yep amna ko difference bi moy waye nak yon mom dañ la nan xolal fi ndax budé jang rek khilaf da bari ak niza amna fi khawlani am dafa bari
0: waaye
3: nak kilifa tarikha nak himma
0: ngay am kilifa
3: irshad la
0: te kilifa la def
3: motax bala ñu irshad gogu nak mon te ñak motax muy nak irshad mom motax mu tuddu ko ndax tarikha mom irshad la am wa kon señ bi lepp lo xamne dal mo fi amone muy ciaddo ki ndax duyoyu rek duyoyu takale rek moy lejeul way ciaddo ki ndax li ne ci ñun khususan nafs ya al qafa ya bi ayni al qalb zahiratan kama yushahidu ma tahta al akinati do dafa la ci serigne bu meuna yar da xol ku ne khususan nafs jumlatiha lol mo waralon serigne bi bu ki ñewé mu yalwan loko bu ki ñewé mu jang loko bu ki ñewé mu ndax ku ci ne ku yari nit ku ci nek la koy defar légui ñu défar ko waye ñak touba aussi ñak touba ki fénn ci corona bi fénn ci corona fénn ci di yëngal réew mi touba xew fi fénn ci réew mi touba fo toll ya ngay dégg kuy sikkar kuy jang touba fo bi nga xamné touba bi dañ fi indi assimilation à outrance nit ñi assimilé seen bi indi djibulo ki dara
0: machallah
3: irshad ak talib motax mo am
0: daru lolo yak projet toi
3: motax masken ñu ñëwaat ci madame fossé ni mais xolal vocabulaire masken tout feu watan ñëw na ci daru ñëw na ci masken ñëw na ci ak balet té pourtant fu ci né lam cey wax lu ponctuel la ak fofu pourtant dañu nuru mais boko xolaté gën ci réfléchir fu balet ñëw danaka
0: ak nim djegge senegal nga am lim bind lepp te musta bind turu senegal
3: waaw musta bind turu senegal waye nak djungi na senegal djir na senegal
0: dal mo watam rek
3: waaw watam deng legui incliné turu ga motax buna ak ardu ñewna ci wa ardu fu deng ak risqu ard wa risquha deng manam kon seigne matlab fossey ni comportement morit la upp na ndax neneen seigne bi da am luñ koy waxe ti nangam dekk bi dox yeenu dekk bi ni warmal dekk bi matla bu fossé nek seigne bi teunk na ci ben manam bu condenser la bo xamné seigne bi teunk na ci valeur yi nga xamné ne moy valeur mouride yi nga xamné ne ab mouride mom la wara doxé rawati na nak bu nekké ci
0: machallah seigne ball mom dal day melni luñ ma jéxal bo teunké dal liñ jëlé ci hobot yi nga xamné moy mom lañu bëgg libérer ci ni nit ñi joxé seen bop seytane ci forme yu bës bi ñuko indil moy ni muñu ko indilé nga xam da ko waaw secte setan rek fini bëggu sét dañ ko xam toyé même tuné Jil Ferry rek nim def école ni nga xamné manam école rek dana yobbu ci setan te fekk école lañ ca duggal la ci biir lepp légui nak non ñuko ñaanalé muy setan ak kulim bi ak nasara ak yahud gog la wax fini tanassur amna fu waxé lawla tanassur la dakhaltu munara waaw manam tanassur manam moy danaka moy liñ jangal addu bipp legi
3: pourtant tanassur doguma la tanassur même isa wote wuton tanassur
0: wa tanassur gu bes sax li mu wax moy tanassur bok setlo nasara yi wax dimi dañuy dimbali shaytan legi ci procès bi
3: moy déracine
0: ba taxna legi waaw
3: déracine touba legi na racinement la wax valeur islamique ñu
0: lool la bëgg wax
3: mu xol li ciw ay li ci lu bon li yaq habudiyat ndax nak al ubu yalla
0: do am solo waron ñu
3: ñu fa yaa fa habudiyat parce que yalla rek lañu
0: wax mom lay jamm ta legui lima doon daanel fofu moy bimu genn rob nak dañu genn ci xawa gi nga xam moy conséquences moy di ngeen degg ni senegal fan yi nit ku tok bakanam ba handu lu sax lañ mam li neex ni sax neexul leneen leen neex far rob bakan donc indi
3: wa top
0: ak wama la yex ni waaw manam dal señ buñu seddul lim ñu fegal fi leg occupé la dana tax ba sax do tax ak it xewulit leele nga yakarne khalis la fek lim ko señ boxet ngil beng rek chamt ak doylu manam li nga nan manam cheikh tidiane si al maktou dafa wax ne yalla regle faux problème yalla dana defal xewal nga yakarne amuy xewal lolou nak fek ci yow lay dess lolou faux problème la moy xewal gi ñom ci touba moy kenn du fi xif fi xewal yaani boy seuk liko waral bok gi ñi bok xam gi ñimbalante gi ñu xam suñu biir manam wetal yalla gi dimlante gi bu fekke liñ wax development ñun développement gi wu mënu kenn développement leg nak développement tabax yi ñu wax tabax ak yu kan ak yoy lool nak faux problème la yalla yor lu kenn leg nak ma dogu dem ci kon ni ñi tuddé fagu gi ngay wax moy bi ngui koy développer leg moy digënte risque ak khayrat neena wa kasiran khayrat hadha al balad wa rizquhu wa takfiha makan wajhal rabbi minna al muajjala jalibatan liman al muajjala ak wanajna meme pofal bo neew rek dakoy demel dakoy kulutir wanajna min sarri hadha al zaman wa sarri khayri manam demel yeb consequence sax wanajna min sarri hadha al zaman la koy teje kon man day fi lima ci jangat moy khayrat yeb bo rek dafa am luma ci gëna neex wal takfiha makan dafa man solo moy xam nga xewal yi bo demé ci toile yi xewal yang fa bari bo demé ci chinois yi dañ leen di acc ay lal sax ñuy liggé nakat mo leen ko yor moy liggé xewal yi bari waye duñ taxaw dañuy daw rek manam europe dañ fay juk dem liggé té do yow da ngay yew fajar té do julli ndax heure bi da ngay tardé manam nakat da ci bokk ci lo moy choona bu dul jeex bo xamné ngir khayrat yi rek manam ñu nekk europe bo bëggé da ngay yew fajar juk liggé té do yew da do julli fajar da ngay deg bo wacc di fay say bor lolu nit ñi daw ci gannaaw alal nit ñi daw ci choona industrialisation bo nga xamni dañuy yakare ndam fekk mo yibbe choona yi kenn du taxaw ay machine la ay nit ko yoon nit buñu taxawé khayrat yi ak risque bi day taxaw mom nak bi mu gëli rob dara wal taxfi han nak bismillah sey bi ko
1: noo bismillah wa xey jeureujeuf cheikh mohamed moutaba jeureujeuf alaji fallu ngeen ni xot na lol ta amna solo wax deug yalla man mom universite la ci man dama ci jang dafa bari waye xam nga dafa am lu muñu ñak ci doomu adama nit muntu ñak fam lu muntu ñak moy identité gis nga lu tawé do way carte identité nga xamné nation yi dañ koy gëm nga xam dañuy japp ni ku ko amul démé sax do citoyen identité la nit muntu ñak bo gisé ñu lay wan ay hymne national dila wan ben vers 72 wala ben bleu blanc wala yoyu fam dañuy wëral appartenance il faut nga am fofar il faut nga am fofet il faut am lo mom légui nak dina mom wala li don sa identité dafa am yum lay yoral daf lay yoral politique carte identité bi mo carte votant bi ñoy and da ngi mëne voter mo lay yoral économie mo nga utiliser pour banque mo nga utiliser pour linéaire ce du commerce dafa concerne économie dafa concerne aussi social carte identité bobu il faut mo nga yow ci tribunal bi pour ñu mën ci wutal la carte de mariage wala yu mel nonu daf lay wutal tam dekkuy way carte identité bobu ngay joxe pour mëna am attestation de logement wala yu mel nonu identité nit mënu ko ñak motax señ tuba bi mu ñëwé dafa jël nit ñi wutal leen suñu borom moy seen identité fini gis nga bi mi tuddu abdullah khadim rasulih légui la bat bi lañ ko min tam ko waye identité la won boba boba nit ñi ñaari xaj lañ ay ubad lañ ak ay khuddam manam ay jamukat lañ ak ay liggey kat jamukat moy jam yi dafa bari won jam yi da jamu nguur yi ak jam yi dañ japp da ci def commerce li yobu europe di leen jaay goré ak fenen ak fenen khuddam yi ñaar lañ woon ñi nekkon ci soldat di dagu soldat ci lañ xéxal bur yi ak dag yi ak attaqué yi mu ñew nak défi ni man duma jamm kenn ku dul yalla manit duma xadi kenn duma attaqué dul kenn man duma dagu kenn man duma soldatu kenn ku dul rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam akhrajtumuni natiqin bi annani abdul ilah wa innani la mujahid waye damay assumer wa maqalukum inni ujahidu sadiqun dengen damay xex waye inni li wajhi llahi jalla ujahidu mon duma xex ngir nangou soufu jambour duma xex ngir coloniser ay nit waye damay xex ngir jëm yalla ta sax nak duma ci gantian inni ujahidu bil ulum ngir ci nit ñi xam xam damay nit ci nit ñi ak dombu ak wa ma dombu ma bi ko sam ni ko dara mom
2: Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Mourtada Mbacké Serigne Fadil Mbacké
1: gis nga bo demone ba li wax istiqlal mali manam autosuffisance alimentaire autosuffisance financière wala liberté financière bo ci agge itam du da nga am lo bëgg nit faaw muy soxla dara nit len rek ko koy mëna may ak doylu mo sun borom subhanahu wa ta'ala fini gis nga dañuy wax li nga don jundou sank ci affaire sioniste affaire franc-maçonnerie affaire homosexuel affaire bisexuel dañuy wax ni likoy indi moy banex bu jigi day wo fini dañuy wax ni nit ki li gën ci ko am soxna moy na fexé ba banexam ak soxnam mu am ko ci leneen dul physique dañan sa soxna da ngay fexé ba trouver ak mom waxtaan nga xamne nga tok ngeen tok de essence sax mo la dakal banexu physique bi wala sax ngeen bokk liguey créer société di liguey nañ fex ba am ci leneen banex ndax banexu physique banexu ciir dafa mel no xamne du yam day continuer xam nga li bu sayna innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi banex du arreter day continuer dem ci nit buy sey di sey di bam yag ci rub sey day magat day sappé lolu mo waral ñu bari fi né amatuñu règlement fuñ tollu ñi nan ñaarel ñi nan ñetté ñentel bu duñ amatu limite sax ci soxna far lolu da leen di yobbu ñu dem bam yag ñuy sey seen soxna ci ginaaw far am ñu ag fofu ci ngom and dañuy dem bam yag jigen da leen di sappé ndax bané xamel nonu bu ba ñu jëm ci goor wala sax ñu jëm ci ay mala léegi nak bané bobu likoy mëna arrêté mën ko kapp mën ko té mu ni ci day am identité bu ko jëmé ci yalla yalla mo mu da fay fekk bané xam fekk fa économie wam fekk fa social am fekk fa politique am bu gëy suñu tuba dañ wax naan awma lenn njit dudul yonenti bi buñ ne ko da ngay tukki mu ne faaw ma am ndigul sama borom moy boba citoyenneté bi ñu doon bi toobi di tanki nit ñi jël gën mom dem momale bopam yalla momale bopam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolu nak bu amul banex day jog ta banex amul arrêt banex amul arrêt banex moy pousse nit diko wone ko yow day li nga soxla alal la koy may moy mu dalal bu amé alal am alal ba bari lé ta taxul likoy soñu taxawugut amna len lu muy wuti wat day muju di wuti ay souf di dem day dem ba limi am ci souf day doy sekk mu dem bam yag il faut mu am lenen day muju meuna ag sax ci ditay nit ndax lolu ci lay yégué banex xam motax nit ñi li ëpp solo moy nañ leen wutal identité té identité bi déllu wat ci yalla déllu wat ci yonenti bi déllu wat ci jangalem cheikh ahmed ba abdullah khadim rasulih ma ngi xus ba xawa fatilaj bi
0: waaw manam ma ngi ci khairat hadha bas wa rizq khawl
1: wa rizq wa takfi
0: am min al muajjalat jalibatan li min al muajjalat
1: li min al muajjalat waaw xam nga borom xam xam yi dañuy wérante ci lan moy rizq ak lan moy mal lan moy alal ak lan moy wërseug way li gëna wër rek moy wërseug suñu tawra fa ne wa faraqal mawla min arba'in ajal khalqin wa khulqin suma rizqin khul ajal yalla faré na ci ñent yi woni ki wërseugum ab digëm ni mako bindé de nga ak ay jikom rizq moy li nit ci di jariño rek aduna li nga jariño digënté bi nga tok ci fauteuil bi digënté ma nga tok ci auto ba loolu mom du yok do wañé ko loolu lañu wër rizq légui nak khairat wala mal moy li nga xamne sa itimo la koy may la wax di yonte bi waxane inna allaha la yarzuqul ibada ala qadri himmatihim yalla dana wursugal jam fi sen ambition tolo lolu moy tax nit ki meuna dudd ci aduna ba meuna yobale ay maromam te Karl Marx dafa wax jumi wax dafay wax ne du ko am solo nak mom Karl Marx waye dafa wax waye li yonte bi waxane al hikmu dalatul mu'min
3: wa dafa wax ne capital lim wax capital
1: wa capital dafa wax ne economie mom moy orienté dine dafa dina nit ki ni mel dafay dépendre ci ni économie mel dañ en général am na ñoo xamne bu ñaké duñ julli far am ñoo xamne bu ñaké ci li gëna mëna julli
3: señ dogu mala ne al faqru allati ashad min al kufr
1: ashad min al kufr wa manam ñak ñak baax fi sun tuwa gis nga bi mi fagu not bakkan di fagu jaamu yalla di fagu ay ciir ci yalla teewul fagu walena wursuk ndax wursuk dafay déterminer diiné ñu bari ci nit ñi am na ñoo xamne il faut sen compte fess ñu dogu ma tuddi werde ko jang xassida am na ñoo xamne buñ titi rek mo ne bolé cruise ga ak xassida yak ak xassida yak julli ga kon demel kuy fagul do adama développement il faut nga fagu walal go wursuk ñaar ba tamit moy sun borom dafa kémané fi na yalla gis nga pouvoir yalla ci ñetti mbir lako def lu ñëk li moy wilaya ni day am wilaya yi li fe di def ci wilaya am di ci dindi ñepp top ngir lolo moy pouvoir bu ñëk bi pouvoiru ñaar moy xam xam di day am xam xam yi li fi ci xam xam di def ci xam xam di ci dindi pouvoiru ñettal bi nak moy alal alal dafa bok ci pouvoir yi te fini boko gisee yi yépp dem ba muju am doole affaireu hisbul baghin ay sect tasaro ci aduna bi suivi ci année 1800 yi biñu taxawal sionisme dañu jang lan moy lo xamne boko dominer da nga dominer aduna bi yépp ñeneen xam xam ñuy dox ci logique bobu daal di jël seen évangile bobu ak seen tawrat yi créer ci ay tawrat
3: amna
1: ak seen talmud yi amna ci yo xamne ci diine lay wax amna tawrat bo xamne ci medicine dong lay wax amna tawrat bo xamne ci mbay dong lay wax nga xamne ni ngay gëmé alcorane force nga war ko jang non ngay jangé yenen tawrat yoyu mais dañu dox tuti gis ne xam xam dafa nek fi mutna wal jami'a xam xam mi ngi loxol ñep ku juk am ité man ko may man ko am li sun tawrat wax na fa laysa 'ala al majdi wal makrumati za jidaha hajibun ya'jubu ñu dem bam yag ñu gis ne lenn ma lo xane boko teyé da nga ci aduna bi da ngay alal ci lañu di ci liguey ñom fex ba créer ben communauté ñepp di participer ñepp di tek ñu fex ba civil yépp amalal gis nga ci lañu ñom créer fonds monétaire international créer banque mondiale créer ngir dominer alalu aduna bi gis nga nit ki ba lañu mëna orienter diiné mak jikom faaw ñu orienter wërsegam mo tax sëriñ bi gis nga bi mu liguey ci xassida gi di faggu ci boromam di ñaan lu fi wara am dafa ñaanale nak légui khayrat waaw da nak kassir nang ko baril kassir nang nga baril yiwu dekk bi yiwu moy lan xam nga khayru danay firi dana firi tuyaba de nga khayru dana firi lu nit def ci lu bax ni rek uma tuqaddibu lan fusukum min khayrin khayr dana firi rek ben alquran jo jang wala khassido jang wala sarax bo saraxe waye khayru dana firi batay alal waxan dafa wax innahu li hubbil khayr la shadid khayru bu fu alal lay firi legi nak kon beuri la li yiwi dekk bi moy lepp lu nit meuna amé dara rek na nga fexé bamou bari waye nak wa tak fi amnaka di moy nang ko fegal autisme xam nga dafa lu muntu ñak moy ciona waye ciona li meuna ñak autisme meuna ñak autisme meuna ñak dafa am ñaar ñu am différence bu metti damay Karla Marx ma waxon legi ak ñi créer capitalisme Karla Marx dafa gis né capitalisme ak mbame la dal ak mbame la moy kenn rek moy mujj jilif aduna bi wala bok ben famille fa bo li taxon mako wax moy classe famille mo la mort famille morgan yi morgan sangiray ay famille lañ won yo xamne da nek ala europe yi yep ñoko momon de nga ñoo momon industriel yu mag yi mujj rewum le mu ñom lañu liggeyal xam nga waxal lu mo xam senegal fi dañuy gis senegal sen budget rew mepp ala elon musk mu ko ko xam lu musiba la mu muju créer né il faut ñu am shuyuiya wala ishtirakiya communisme moy nit ñi nañ fexé ba alal yi ñepp bokk ko mom li tax mu joom moy dafa gis né capitalisme dafa sonal nit ñi mom muy liggéey pour ciono bi deñ da na nañ fexé rek ba alal yi ñepp bokk ko bobu wa ciono bi da fi mëna jog way lu tam problème lay indi problème bam indi moy gis nga Joseph Staline limo ray ci ay nit kenn xamatu tolo Staline ak Vladimir Lenin ñom parce que buñu dem ba lepp bari il faut nit ñi dañuy tok waye nak nakat mu mëna ñak moy tisu amul app tisu amul app mëna ñak ñaaru tay moy capitalisme dafa bon ndax day def nit ki day gëm ne al ghayatu barru wasila ama alaw rek no kamay waxna amal rek lay gëm lo itam ni la aduna lepp xaliss la fi ñi gis ñu bari ci ndéssa suñu bokk modou yi amatuñu vi señ bi
0: deug moy nakat nak
1: moy
0: mo daw ci gënaaw lo xam
1: amatu intimité far yow amatu ngenté amo deej boy téw do dem ci tour de famille do séti sa bajen do séti sa mam sa tourni bi lepp xaliss la waaw tan nga gis nga finalité bi moy finalité boy da ngay dem bam yagg da ngay dugg say 40 ans ba 50 ans am nga kër am nga lo dundé way amo ken
0: okay ma ko wax dafa am solo ba jara jangatan la ñun ñi nga xamne fi gis nga dëkk bi bo sét la amutu ci ñu dara ta khayraat yi gis ngeen ko khayraat yi nak dañ ko waxé non amna ñoo xamne fi jangum kaam rek man na yorna seen
1: kër yorna seen dëkk
0: bi amna ñoo xamne
1: am bind rek
0: jang xasdé alu xasdé ñu xamne jang kon nit ñi war nañu déllo Seyd Touba ñi fi nekk di fi wut alal di fi dëkk ci dëkk mo war nañu bayyi xel xewal yi khayraat yi ñu am ñu comporté wo ci ni ñi ande ak señ bi ci projet bi lool bëggu na ñu développer ko tout ndax gis nga li nga wax ni dafa melni fi ñu naan muajjala mo fi am jalibatan lil muajjal li wax capitalisme wala communisme am moy xewul yoy nga xamne naka da koy waral li nga wax ci modou man dama ko def motax
1: ndaysan
0: nga xamne da ngay daw ci maintien système bi manam ben classe bu ndaw ñu nek ci kaw ni nga gis ñep seen jambay jamm moderne la
3: dal melni nak minatu
0: waaw
3: amul nakat
0: waaw fofu la jëm ci motax ma bëgg nga wañew fofu yow
3: minatu
0: damay def ben ki bo xamne ma bëgg ñu wax ko ñu gën ci jangat ñi dëkk ak Seyd Touba fi te señ bi leg leg yëngu réew mi ngir alal xam nga bo gisé ma ñew ci école bëgg ñu duggal ko fofu yëngu réew mi rek ngir bëgg soppi réew mi rek warna taxna ñu fatte leen señ bi ñaanal taxna ñu fatte jamm ji ñu fi nekk def na li ñu wess kenn ku ne war nga xolaat sa force xam nga ndax la nga don daw di ko utal sa bop ba tax ngay tanal sa bop ba tax ngay am sa gisinu bop te deggo señ bi deggo amob yar dal top and ak señ bi ci ni ñu wara ande ak mom ndax gis nga lu sopp sa dundol de kon lool war nañu xam ci walu ñi bëgg khayraat ba tax ñu jël yenn comportement yi dekk ak Seyd Touba fi ñu war nañu jangat bu baax ni ñi nekk ak señ bi fi señ jir gi señ fam fallu bëgg na lool nga ñew ci
4: waaw
3: watyal hu maskani watyal maskani watyal hu maskana khurujin min dhulam in dhulam lin nuri wa fi anhu
0: kullu man dhulam
3: deng kon dañuy joge ci obscurantisme gis ni obscurantisme luy lendam opuna gëna xoo ténèbre manam lepp luy lendam fétiche nahit
0: fétiche leral ko
3: fétiche lu mata leral lu mata leral
0: leral fétiche moy lan
3: ci fétiche moy
0: jabar rek
3: jabar go xamé ni da lendam te andut ak yalla lolou moy fétiche te fétiche fétiche du am yalla mais ñu sétlu fitir sax nak moy sehru saharu ahyunan nas moy sehru ndax sehru tasfuru ahyunan nas du teggu

0: masallah tabarakallah masallah sun dalil jang mi amna solo lol tabarakallah te yit xol yep sedna te yit masallah sun xel yep del na ci cheikh mahamoud khoseri masallah yakarna ni tawfiq la lol ci boy deg am jangam ni ngay tewlo yalla manam ni ngay tewlo tew yalla rek ngay tewlo ci jangam mu koy deg lol tawfiq am solo la masallah ni ngay ñaanal yalla na yalla barkel waye degeural la bax bax ba nga gëna mëna jekku mbir mi bu bax da diko mëna def ni ngi ko bëgge ci barki borom tuba jang mi amna solo lol ta xamna ni sopay o seri yep fa nek bëgg nañ lol ci dos bi ngi leen jox ci timis gi masallah tawarkal sey ba lo gis nga sama am bi seigne khalil ni mu nuyo masallah ko xamna yotu bi dañ lay baye nga nuyo mbokk téléspectateur yu assama di rek
1: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا السلام عليكم ورحمة الله ني لي زاد بو باخ باخت دي لا جخ سوا تشواي ان
0: شاء الله
1: دي ام بكت بو باخ من لازم يومي خبغ يا رسول الله
2: المدين سارفيا Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
1: Yalla yagal ko te wéral ko. Balim am yone liggéeyal ko mamam ci yoonu l'islam lepp mu def ci lo kawé ñortam.
0: Tabarakal.
1: waye di beral ab nuyo ak ab ziar cheikh mahamoudoul muntaka di ñaan yalla yagal ko te wéral ko
0: amin ak sirri
1: balam am yene liggéey ko ci l'islam lepp yalla defal ko ci le kawé ñottam
0: amin amin ak sirri
1: waye di nuy it mbolem kilifa yi diiné yi rawati na ñi nga xamné ñom la serigne bi denk lu jëm ci walum alcorane man nañ ci tuddu ku melni serigne modou khaban
0: ma sha Allah
1: man nañ ci tuddu ku melni serigne khadi jaxta mi nga xamne mo jita rabita bi man nañ ci tuddu mbolim serigne daré ak donga dara ak sopé dara yi nga xamne ñi ngi tewlu ñi leen di ziyaru bu baakha baakha ba di leen jox seen waccu way waye di beral am nuyo yit serigne fallou mbay mi nga xamne moy président national bu majmu'at ahbab al-sheikh al-ansari dakar waye di nuyo yit serigne khadim sidle mi nga xamne yit moy président sexo ahbab bu touba ma bi ñong koy nuyu diko ziyara bu baakha baakha ba di am mbekté liggéey ci liggéey bi nga xamné mi ngi koy amal ci sexo bu touba deug la né neeku fi waye choono yu metti metti lay jankontel ngir liggéey bi jaar ci yoonu mucc ayib mu toll mi ngi woté mi ngi néméku mi ngi joxé ay digal neeku fi waye woté wu dara
0: mi
1: koy yaay jëfat di ñaan yalla defal ko ci ndam
0: ak
1: alquran
0: ma sha Allah jerejeuf serigne fallou jongo machallah ci nuyo bu am solo bobu te daali matale ak ñi yobale suñu nuyo yu matale ñun ñep machallah serigne fallou buñ bëggona xam kan moy mohammed khalil hosseri moy kan ci gor yalla yi moy kan ci ñi suñu borom waccel wa adina ñuy moy tawfiq
1: machallah ci laaj bu am solo bobu
0: barka
1: cheikh mohammed khalil al hosseri de nek na jëm jo xamné sa bo tuddé aw turam rek sa xel limi ñëk dem moy alquran alkarim
0: wallahi tabarakallah
1: ndax alquran dafa mag kawé kawé go xamné lu ci way laal rek manam kawém gogu ak magam gogu da lay yëkëti li yalla di wax ci alquran yunus sallallahu alayhi wa rafa'na laka zikrak nga xamné yëkëti na ko ba ñëpp seen ko alquran moy lo xamné bo ci dé liggéey manam li jëm jënaan ci aduna lay tambalé yëkëti sa dara jabala al-akhirah
0: tabarakal
1: cheikh mahamoud khalil al-hosseri liggéey bu sel bu den liggéeyal alquran moko may li mu am
0: tabarakal
1: waye don jëm jo xamné nak li wala fi nan picc bu muntan naw jaaxali mbokam
0: deug la
1: dañuy gis bo démé ci xissab yonenti yalla wala bok xissab yonenti yalla isa waye ma ngi bëgg wax rek ci xissab maryama bako mbok ya di ñëwé di wax ak ñoom ngir japp né dafa jaar yoonu jaaduut ya akhta haruna ma kana abu kimra saw wa ma kana tumuke baghiya lañ ko wax moy nan nga xolé ba li di la dal am doom ji amut bay ak say mbokk ni ñu baxé won ndax dañ wax né ñaari goor bu ñu juddoo dañ leena wara ñettel sa mahamoud khalil al-hosseri dañ wax né al-hosseri gi mi ngi bayiko ci bayam dafa doonan goor gu bëgg lu bax daan liggéeyé ci ay basang waye bass yoy mu daan liggéey da ci daan gorgolu da ci jaamu yalla ndax dañ wax ni li ngay liggéey ci nga mëna défé lu baax
0: wallahi deug la
1: da daan défar bassin yi diko yobbu ci ay jakka fep fo xamné rek lu baax dafa yëngu mo xam bari bu alquran yi ak jakka yi ak jumaa yi da daan jël ay bassangam défaru bam baax mu dem jox leen ko addiya
0: tawarkal
1: ci biir lool nak wax nañ ni ci la genti gu yéme bim ko firilé bim démé ci firi ko yatu genti bi bim ko firilé mu xamal ko nak bu fekk da nga am dom ju goor re da nga wara yobbu dara ndax mbolém ñu xam gent dañ xam né day tekkal lu bari bari
0: waaw
1: fiñ tan ni bo xolé manam fir'auna li waral mo ray bari lu ma fukki jinni lire ak ñaar gent guñ ko firi lool rek la ndax dañ ko xamalon ni ko li nga gent ni amna ñu wara nangu sa ngor gi te ci banu israël lay bayiko xana ci gentu gogu la sukkandiko ne lepp lu juddoti day gor nañ ko ray
0: ci
1: même yonenté yalla yusuf sax da ngay gis ne problème yu dund yépp don day xéewal ci top way min ta'wilil ahadith wa yutimma nihmatu alayka fofu baaji mi ngi koy leral limu gentu lan lay tek motax hadha ta'wil ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan
0: tawarkal
1: xamna ci mujjantel gi sax ginaaw bi xewel ni mi ngi fatali wat baye ne ko lama gentone mo nek ni malgré jaar bi yagal kon gentu lu am solo la sa mamour khali wa husari bi baye genter lol nak fi di ka di gent bi da ko xamal ne ko nak sa dom ju goor yi nga am nako reyob dara xamna li la gison mu deg ndigal yobou ko dara yalla dimbali ko nak ndax ko yalla nara dimbali rek serigne dare xamnañ lolou danaka dong bi nara mokal leleg man nga ci baña da jenn choona yi mu teela mokal alquran ci ak ndaw waye bim ko mokale yit yobbu ni ko ci ay radio yu bari muy ar serigne di def ay concours yu bari waye ci li histoire netali mbolim concours yim dan tewe manam dañuy sel ci mom ñambar rek waxane duñ ko gis ci ñeneen ni
0: deug la
1: bañu bari sax dañuy waxane muju waxne lolou kimtanu sunu borom la
0: kimtan deug la
1: ndax lu way meuna jang so jot so bokke ak mom jang rek da ngay xef sa bop
0: waaw
1: amna sax ñuy waxne ba tay ji bepp concours buñ organiser buñ tege kasaram kasar bi gagné len
0: waaw tawarkal
1: kon lolou kimtan la ci meuna jang te bam faato ak li danaka man na ne 1980 manam ñeen fukki adi tegal na
0: bobal tay
1: waaw bobal legi bam faato ak legi ba legi sax amna ñuy laaj tan ndax mi ngi dund wa wala
0: deet
1: ndax fess gi bu fess ak jang mu neex mi nga xamne luñ gëna dem am jangam da fay gëndi depo jamono image am di gëna rafet ay soppem di gëna yaatu parce que ne amna ño xamne ba legi dañu japp ne mi ci kaw suuf ci dund té bam faato légui ñeen fi kaadi tégal
0: mom ban dëkk la fekk baax
1: mom mi ngi fekk baax ben dëkk bi ñu wax Égypte manam réew mi wax Égypte fofu la fekk baax ci réew mom fa la gané jamono
0: machallah
1: waye nak ab liggéey yaatu na baaji bare bare sax amna ño xamné lél dañu japp sax nak la la gané jamono waye dafa nekkul nak nit ko xamné fep fu mu daan dégg alcorane wala ay niti alcorane day jup sét leen motax da nañ ko invité ci barab yu bari fay jang alcorane ba ci mise en place manam palais ba amerique bi waxna ne jot nañ ko fa invité mu jang fa alcorane barab yu wouté ci rew yu wouté da na fa dem difa jang alcorane tourna yoy mu don def sax dem na ba ñew senegal
0: machallah
1: nemi ko kilifa diine yu bari fi ci senegal ba touba gi sax waxnañ ne ñona fi té lool lepp diko waralon moy bëggoon alcorane ak xënc bu mu dan xënc alcorane ak jabaru alcorane wayit bokku ci li wone ne alcorane jaral nako moy ki ñëk arrestéré alcorane ci cassette waaw manam tek cassette ni di jang ñu lay arrestéré moy ko ñëk def mu nekkon jamono ju jafé
0: waaw
1: parce que ku nekk xamné ne bobu xam xamu taju yi taxu gudon mu tassaro amna ñu ne sax bu daan jang ay borom xoxay yi mag ñoko daan wër motax neewana sang gis ay njumte ci jangam lolu bokku ci li nga xamné yalla jaglél nako wax deug yalla dal defna ay liggey yu bare yo xamne dal lepp day wone rek ak beugam alcorane defna ay téré yu bari yo xamne dako talif jëmele ko ci alcorane alal lam yi waxone ne bu faato ñettelu xaju nañ ko defal ci alcorane karim amul ay mibe nak yu bare ci alcorane manam mom dal sun laaje jëmb ji ngir nga tontu ci sa boku tudde rek ngay tudde alcorane manam jenn jëmb la jo xamne rek comme si que yalla daf ñu ko liggeyel mu don kado bo xamne da ko jox ahlul qur'an
0: waaw deug la de
1: bam fi nekké ba nim fi juggé ba tayji manam ahlul qur'an ñi ngi jariñu ci ab liggeyam ñi ngi contane di am mbekté ci ab li kon nit la ko xamne dundum gep da fo jéxal ci alquran karim
0: tawarkallah
1: waaw ñu bari sax ci sun dekk bi def na ci ay témoignage dañ wax ne ku melni cheikh abdul qadir mbakar da lan wax ne ki jang xuma kan la waye xol bi mu yalla rek ci nek
0: wallahi deug la
1: sabu addo rek da nga yeg ne nitu alcorane mo addo
0: moy waaw
1: sin abd samad netel na ci ay netel yu bari xamna ci bir waxtan den ci ñew ak kilifa yu bari ci senegal ndax amon nañu mom relation ndax ñu bari ci ñom mom lañuy wételi ko
0: tarakaraman inshallah masala amna solo lol koku moy sa mohammed al husayri mi nga xamanteni njangam mi sa boko degge da ngay japp ne ma nga fam nek di jang wala mi ngi ci jamono batay ta comme ni nga waxe buñ fi jégué ko légui def na ay ñen fi kar ak yu mat wala yu ko jégué kon yakarna lolu moy barké lolu moy lo xamné liñ jëmbël la mu sax ta ala kulli halin fa ba faaw ba fi bi aduna di tuké cheikh khalil satour ndo bi nga xamné dang ko bëgg lool ba danaka mom boy jang sax ku lay dégglu wala mu lay bayxé da nga xamné yow li ngay def dang ko bëgg waye lepp liko waral rek moy ki ngay roy tay sopay kagn ngeen ko xalaat ba samp ko ak lan mo nekkone hille ji deug deug mbir mi lan mo taxone ngeen def ko ndax da ngeen jekki jekki rek ne ñun ko comme dañu sopp mohammed al husayri nañ def ay soppem taxawal ay groupe whatsapp ak yu mel non yeen jamono la kurel gi samp ak lan moy seen liggey deug inshallah
3: laaj bi amna solo amna da nga waxane ma sa turundo waaw mo bëgg leral danaka tuduma tur bi tuduma khalil waaw khalil gi depuis ndar la yakarna jamono bañu jang fa la juddo ma sha Allah tur bi do khalil dem bu mujj nak mujj gi depuis dem am ñu am bu ñu laaje no tur sala banane
0: khalil jaajaaf bi dem
3: ndax mom lañu gëna xam ndax buñ xexé
0: lan mo taxon ga wadar gi tudé lo
3: xeyna
0: roy gi rek ma sha
3: Allah reggae war lon ndesan nga laaj nak laaj bu am solo bo xamne buñ tegeete jotay yu melni dañ ko war di leral ngir mbokk yu bari ndax ahbab cheikh al husayri comme non la tour groupe bi tuddu majmo ahbab cheikh al husayri nga xamne sa so xeye rek ay nit ñi ngi fex di daw di ñew ma tay yi rek ci mujju nga xamne ni may waxe yow ni do na recevoir ay message yo xamne ñu ci bari ay soppale ñu bëgg dugg ci biir groupe bi te ba legi duggugun donc ñu melni ñom ak ñeneen ñu bëgg ñew ak ñi nekk ci biir dañuy soxla xam information bi nga xamne tay ji mo nga nek di laaj moy ahbab lan mo nekone ala ji lutax ñu sos ko xam nga legi nga bëgg nit bëgg gi di dem ba sa soy gën di dem mu am lu lay jaral fi ne ni mën na wax ne bañ koy sos di kéré bismi alquran taxuton wala bo bayu ñuko won xel sax far mën na wax lool taxuton bayu ñuko won xel japp ñu dana fi ex comme suñu fal da juñu legi lu am solo alquran mo barkel go xamne mo ay mbiram yo tambaler rek waye fa ngay yegg mo bul ko na tablet bul ko xam même ginaaw bi nga xamne dem nga sax fim borom da nga la wutal ñeneen ño xamne yottop sa ginaaw goge di la liggey lolé ci kaw bu liggey bi selé ci kaw bu liggey bi selé nga xamne bañ koy sos mom man na wax ne ku ñu al hasan kero rek mang koy netali al hasan job ak ñu mohammed job fele ci tianabo go sos ñom man na wax ñom ño sos groupe ahbab ñom ño ko sos ci niñ ko sosé itam niñ koy biñ koy sos moy la dañu créé ben groupe duggal ci soppé nga xamne danaka ci ben la tambalé ñaar ñett jëm ko wala ci groupe maam ci ben ay ben nit ñaari nit ñett nit ay fekk na ñom dañoo baxoon bu sos ko rek way naka jekk mom soppé xusere ñi ngi fi ba légui ni ay kilifa yu bari yo xamne bo dem ba tuddul len sen tuddul len turu mahmoud rek ndaysan ñu xamne maam tuddu nga dañ ko nangul ab ligéyam señ fallu ñu ne ko légui ci kilifa yu bari fi ci dëkk bi nga xamne sédal nañ ko ay sédal yu rafet yo xamne dara warlu ko dul ñangam gu ragal yalla goge ndaysan mom cheikh mahamoud khalil husayri annako yalla dool li jéggal giir mande té yok ay maqamam ci aliyin nga xamne biñu sosé groupe bi jël way mo nekkon ñi fay tabal à peu près de 19 ak 20 ba gëndul 20 mom inshallah ci buñu jumul ci ki bi nga xamne biñ koy sos jël way mo nekkon fexé ba luñu gis ci son waaw ci vidéo ak photo ñu duggal ko fimné ni bu ndawé ahbab juddul won waaw man na ma wax né li ëpp ci kiw man na arab
0: am dos dal du am nga né
3: voilà dos dal
0: do ko ñu ko xéwal da
3: mel dos mom xamna jëmona ji nit ñi mënu ñu ko ñak
0: waaw
3: comme né nañ mom